92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, and it's Cherry on Top, San Rabini. Tama bang mahatching ako habang nag-a-adlib ako? That was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati sila sa swag sa bursa. Sweethearts! Nasa last hour na tayo ng ating program. Kumusta naman? Ano, luto na ba yung mga handa ng mga taga-Carmen? Ah, kagabi daw, meron na nag-ano, di ba? May nagpatikim na ng mga lechon. Ay, meron na nga nagpa-baon. Nagpa-BH. Sa mga taga-Lapasan. Yung iba naman sa inyo, ngayon pa lamang maluluto yung lechon. Sige! Enjoy nyo lamang. Bilisan na, maligo na kayo. Baka invited kayo ba sa mga taga-Carmen, ha? Bilisan na, maligo na kayo. Mag-prepare na. Yung kaya update. Ano na, saan na? Happy na maluto. Mga pila na ka-minutes. Para na, may. Diba? Happy Fiesta po, ha? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa oras na ito, o abangan natin lahat din, ha? Siyempre, ipamimigyan natin ng bugas at saka ng groceries. Ano ba ang mga plano ninyo for today? For this beautiful Thursday, I should say. Sige, sige, ha? Simulan nyo na maaga yan. O, yung mga estudyante natin, sigurado na ihatid din natin sa mga eskwela, no? Pero dito sa Carmen, sa West City Central School, walang pasok, eh. Kasi nakikipiesta din yung mga bata. Lalo na yung mga teacher. Diba? Happy Fiesta. Walang pasok sa eskwela. Carmen. Ayun, oh. Ay, yung mga may pasok sa eskwela dyan. Siyempre pa, tapos na mag-asikaso ng kanilang mga chikiting, ng kanilang mga students para sa mga para-asikasuhin ang loob ng mga bahay. No? Maglilinis ng mga bahay. Maglibil.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, time right now, 8:32.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Teka, alamin muna natin ang sitwasyon at daloy ng ating mga trapiko ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Teka lang, naputol. Balikan natin ha. Para naman para sa lahat ng mga lalabas ng bahay, para sa mga, ano muna, dahil dito, dadaan sa mga kakalsadahan natin, lalo yung mga papunta ng Kogon. Nako po. Teka, naputol eh. Nawalan, ubusin yata ng load. Eto na ha. Bago lumabas ng bahay, teka muna, mainit din yung panahon, magdala kayo ng payong, sombrero, at kung ano-ano pa, protection against the direct heat of the sun. Nagbabalik na sa linya natin si HBG J, Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
3: Good morning, Jason. Still, ang Batag area, napakaluwag na sa ngayon ng Batag area. Lagi na rin ang pila rin. Dito lang sa bahagi ng Carmen, sa GR4 Cross Carmen Paminta, Pagindap na siya. Pero kung kakana ka namang papunta din sa Arit Pila, okay naman ang pakaluwag ang pangkalaman si Drive. At ang kapalusutan pa ako dito, bakit naman sa Pasirso, dyan sa Pedro Bypass, napakaluwag, at sa Sayas, maluwag na maluwag, at ang makakita ko rin sa Pasirso.
1: Ayun! Nasaan ka na ngayon? Saan lugar ka na ngayon?
3: Sa Pasirso.
1: May pasayaro ka?
3: Ako po babala nila, ma'am.
1: Alright, sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho, ingatan ang mga pasayaro. Thank you sa iyong report, HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon, mga kasatang ang aking nataanan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM, World Traffic, alamin.
2: RRTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamin! Heart 92.7
4: CBO Idol Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
5: Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever! Buy now!
4: Ito ang idol ko!
6: Also try Idol Hot Dog.

0: touch.
1: 92.7 Thunder FM ka gaya the aur city 93.7 Thunder FM ki on we got 8:43 at the clock. That's touch. Cat sign for you. That's it was brought to you by Burnt Street 45 Twin Pack Pangdalawang Paso 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Shoutout muna mga nakikinig sa atin sa may 3Cs Computers and Store and Wellness. Magandang umaga po sa inyo ha, mga taga 3Cs. Yan, sana magandang ang inyong mga umaga dyan. Manito sila sa may Lifestyle District ha. Kaya may butang! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Andali muna, may nag-message pala sa aking page eh. Andali ha. Nasaan ba yun? Si ano? Si Rosa Olandres Mancha. Magandang umaga. Shoutout sa family Olandres Mancha. Magandang umaga sa Timbal Mancha. Amy Balomadres family. Magandang umaga po sa inyo. Mga taga Carmelite Kamamanan. Galing kina Rosa Mancha. Tagang salamat. Yan natin kina Adli. Ano to? Agli Kijosam Yanias. Good morning! Tigang salamat saan sa palagi ninyong pakikinig. Shoutout muna kina Acera family, mga taga Upper Carmen ito. Shoutout. Lalo-lalo na si Odeso. Ayun o, no, sumasali sa ating The Prices Rise Overload. Tigang salamat! Sige, shoutout muna ngayon pero isali ka namin ha. Demsoy Robles! Happy Fiesta, Carmen! Eto, magandang umaga rin. Shoutout sa akong anak. Sabi niya, happy birthday today kay Rose Maria Kisil. Ika 26th birthday. I love you, baby, my mind. Oh, happy birthday to you. Shoutout lang sa Magdagat family. Sa may Carmen, happy fiesta. Alam mo ba ang official na music station ng Carmen? Kasi halos ang dami-dami naka-Hard FM. Eh, Hard FM, di ba? Ang dami-dami naka-Hard FM ngayon habang nagpipiesta sila.
2: Uy, good morning.
1: Ito, nag-text din si Manilyn Apolinario Endab. Shout out ha, Manilyn ha. Noted ito, noted. Dagang salamat ha sa inyong pagpaminaw Dihan Dapita. Sana na may napakaganda ng ating mga umaga. Ha? Sana na may nakapag-almusal na rin kayo. Yun ang mahalaga eh. Yung nakapamahaw na eh, no? O, sana na may nakapamahaw na kayo dyan. Alright! Aras natin 47 minutes after 8 o'clock. Ba't ayaw mag-play? Yun? Malikot ang daliri eh. O, ito na! The Price is Rise Overload na! Puno tayo ha. Ang isang winner. Another winner will be drawn. Roleta! O, piliin mo na. Saan tayong area bubunot? Select! Ay, ito, select nga eh. Ito na, bakit gano'n itong ating mouse sa? Yun! Oo, dito ang aming address sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Driver! Napuno tayo sa drop-box sa driver. Taxi! Ang pangalan ng taxi niya ay A2SAM Taxi. A2SAM Taxi. Ang pangalan ng driver na nakadaog ng bugas at groceries, Tetax Lopez. Tetax Lopez, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries, Tetax Lopez ng A2SAM Taxi. At ganoon din si Cynthia Abrugar ng Bayabas, Zone 5. Congratulations! O dali na, magdala ng inyong mga idea. Samantala, ganoon din si Mercy Canizares ng Kauswagan, Kapisnon. Mercy Canizares, congratulations. Mark DeSoyo ng Consolacion District 3. Mark DeSoyo ng Consolacion District 3. Congratulations, nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganoon din si Roberto Majola ng Sibitsko Taxi. Roberto Majola ng Sibitsko Taxi, congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganoon din si Rosalie Daca. Rosalie Daca ng Puntod at Zone, ito, Zoe Golda Songkuya ng Consolacion District 3. Sa mga pangalan na banggit, magdala ng inyong valid ID. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung hindi sa atin ng Covenant Enterprises where your piso gets more value. 8:49, times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. On for a break. Be back with more. Sweethearts! Standby lang ha.
3: 93.7 Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang o mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa, unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM, Kaganda oras seri 93.7 Hot FM, Pukinon. Tatlong minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Teka muna, yung mga may uuwian ha, siguraduhin inyong tamang uuwian. Mga masaag ba? Ako po'y magbaba. May tumatawa. Magbabaalam na ako. Maraming salamat po sa inyo. Mga sweethearts, ay, huwag niyo kalilimutan ha. Siyempre pa, piyesta po sa Carmen. Baka may mag-imbita. Keep your lines open. Yung mga may kamag-anak na sa Carmen, ha? Huwag mahihiyang i-text o i-message. At huwag mahihiyang mangumusta. Kumusta kayo dyan? Piyesta dyan ha. Yung mga ganun tipo. Maraming salamat po. I-follow nyo ako ha, Jason Space Hard FM. Maraming TY sa lahat po ng mga sumamo sa akin since 5 o'clock. At tabayanan si Dr. Hard at si George para sa ating mga love songs, para sa ating meme song from the heart. My name is Jason Steele. At ako'y naniniwala sa kantang Pen di sarapin, forever mo'y wala pa rin. Hanapin. Panayan sa pagpamino mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Dinala na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group si Senator Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Ito'y kasunod ng kautusan ng Sandigan Bayan na ilipat ang senador sa nasabing piitan matapos makumpirma sa independent medical examination ng UP Philippine General Hospital na normal ang kondisyon ng senador at walang sintomas ng mild pneumonia. Gayunman, inabisuhan ng UPPJH Director Gerardo Legazpi na ihiwalay muna ang senador habang inoobserbahan ang kalagayan nito, lalo na dahil sa kanyang edad. Samantala, nag-inspeksyon din ang korte sa QC Jail para tiyaking hindi makakaapekto sa kalusugan ng senador ang kondisyon ng pasilidad. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM kagayan di Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. 12 minutes after 9 o'clock. Good morning, sweethearts. Good morning, kagayan di Oro City. Good morning, Bukidnon. Good morning, Northern Mindanao. My name is Dr. Heart.
1: Hello, Dr. Heart. Mayong buntag, sweetheart. Lahat din ng mga nakikinig sa kanilang bahay at sa kanilang mga cellphones through our online application. Ang Heart of the Philippines, magandang Thursday. Thursday na.
0: Uy, Thursday na.
1: Thursday na, no?
0: Ang bilis.
1: Ang
0: bilis ng kasing bilis ng pagkawala ng...
1: Ay! Ayun na nga, Dr. Heart. Totoo nga
0: dyan. Parang biglang, dumadaan lang, ano?
1: Pay-e-sleep nga, sabi nga nila.
0: Hindi naman. Sleeping into, sleeping out of our hands. Grabe naman, sarap sabihan nung ano, no? Yung sweldo. Sana magtagal ka naman ng konti sa pitanga.
1: Kaya nga, pwede ba kahit isang araw man?
0: Eh, paano kasi? Nandyan si Judith, tsaka si Jonah.
1: Oo, oh, tsaka si Bill. Nakaantay.
0: Ayan. Laban lang tayo, di ba? Yes, laban lang tayo sa buhay. Ang pinaka-importante, dapat masaya tayo lagi. Yes. Di ba? Every day na hinaharap natin ang challenges sa buhay natin, eh, meron pa rin something na pagpapasalamatan natin dun sa up above.
1: Yes. Diba? Kasi yeah, binigyan tayo ng blessings through our sweldo.
0: Alright. Ayan, it's a Thursday and welcome to the Thursday edition of Music from the Heart. Dalawang oras po tayo magsasama. Of course, we'll be dishing out all your favorite love songs until 11 o'clock. Plus, napakasarap po na chikahan. Ano ba pag-uusapan natin ngayon, George?
1: Ay, eto, Dr. Heart, sweethearts. Ang ating question of the heart, kapag ba palaging ikaw ang nagsusori, healthy pa ba ang relasyon?
0: Ay,
1: kapag ba, oo.
0: Ano, kahit kasalanan mo, ikaw pa rin nagsusorry?
1: Oo, yung parang sige na, aminin ko na. Ako na, sorry na.
0: Eh kung wala kang aaminin.
1: Paano kung ano, kasi nga sabi nga natin may limitasyon ng bawat tao. Paano kung andun ka na sa rurok ng talagang ayoko na. Parang hindi na ako masaya sa ganito.
0: Parang gusto ko sabihin hanggang kailan ka magpapakumbaba?
1: Correct, diba? Correct.
0: Parang ganoon kasi, 'di ba? When we say sorry, talaga nagpapakumbaba tayo, 'di ba? Parang sige, I'll swallow my pride. Eto na, para wala nang gulo. Oh. Okay, sige, sorry na, 'di ba? Kahit hindi mo naman kasalanan, 'di ba? Minsan may mga ganun.
1: May mga tao din kasi, Dr. Heart, na talagang eto, naririnig ko 'to na ayaw na nila ng gulo.
0: Oo. Kaya hindi ko siguro, gusto samok. Uy, sige na, sorry na.
1: Pero sa kugi, mo,
0: sige na, sorry na. Eh, galit ka pa rin eh.
1: Oh, diba? Basta nag-sorry na ako.
0: Again, yung ating question of the heart, kapag daw...
1: Kapag palaging ikaw na lang ang nagsusorry, healthy pa ba ang relasyon?
0: Ayun, usapang sorry tayo. Paabot niyo sa amin ang inyong mga messages through our text line 0917-1579-927. That's 0961-8924-927.
1: At sa mga naka-online, you can drop by and post your comments dun sa ating post at sa ating messenger, Heart FM 92.7-Kagayan de Oro City.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 9:31 and the time check is brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Di ko kayang limutin daw, Dr. Heart. Mm-hmm. Pero...
1: Ano yung mga kasalanan mo?
0: Sabi ni Lizelle Garcia, hindi ko kayang mag-isa kung wala ka.
1: Ayun. Kaya't magsusorry ka na lang, di ba?
0: Sorry na lang ng sorry.
1: Maybe you have the fear na baka, di ba?
0: Yes.
1: Humantong sa...
0: Yung,
1: alam mo kasi yung awayan, no? Hindi nawawala sa isang relationship yan.
0: Yes.
1: Nandiyan talaga yan, sinasabi na natin.
0: Lamas yan.
1: Oo. Just try to imagine two different people na pinagsama, nasa isang relasyon kayo. Di ba? In the word, take the word different. Magkaiba kayo.
0: Correct, correct.
1: Pero that's the power of love, George.
0: Correct. Diba? Oh.
1: Na talagang nag-meet kayo, nag-click kayo, naging kayo. And then that's all because of the work of love. Diba?
0: Tama ka. Yung work of love na alam mong itong taong ito ay strangers kayo eh, sa isa't isa. But you still choose to accept this person no matter what.
1: Kaya nga may tinatawag tayong getting to know stage.
0: Yes.
1: Diba? Kasi nga hindi kayo magkakilala. Hindi mo alam yung anong mga qualities meron siya, anong pag-uugali niya. Diba? So you have to get to know the person that you're going to love.
0: In short, process yan.
1: Yung...
0: Hindi siya agad-agad na kapag parang nagkapalagayan na ng loob. Ay, diba? Yun na.
1: Pero ang tanong ko, bakit sinasalo mo na lang lahat? Ikaw na lang lagi ang nagsusorry.
0: May sagot ako dyan.
1: Sige nga.
0: Dahil sa mahal ko eh.
1: Yun na nga. Takot ka nga mawala. Sabi nga ni Lizelle Garcia, di ba? Hindi ko kayang limutin ka. Kawawala ka sa buhay ko. Ayoko yun.
0: Alam mo, may mga tao, Dr. Heart, na ito, may nakakausap ako na parang, but why do you still choose to be with this person na kahit yung ibang tao sinasabihan ka na, huy, iwan mo na yan kasi ganito, ganyan. Hindi na maganda, hindi na mabuti na ganyan pa rin kayo. Kuwari, away kayo ng away. Ikaw naman to pakumbaba na pakumbaba. Eh kasi ayaw mo na lang na parang, you know, the people around you, andun yung pressure din. Andun din yung parang fear na baka kung magkahiwalay kayo, isipin nila na parang, ay, ano, kasalanan niya ni ganito, ni ganyan. Oh, without them knowing what's happening really inside the relationship.
1: Kaya kasi sinasabi natin yung mga lamas dun sa relationship, yung understanding, yung patience. Well, it's not para dun sa isang tao lang. It's always remember that love is always a two-way street, di ba? So, kayong dalawa, dapat meron kayo nun.
0: Takes two to tango nga. At dahil ikaw naman ay sobrang mahal mo tong taong ito, na kahit ano pa ang ginagawa niya, ay si ikaw naman ang

0: Ayan, suporta ako ng suporta sa iyo.
1: Ay, nako. Pero ito ha, mga abused words sa relationship. Yes. Itong sorry at saka yung I love you. Di ba? Yung dalawa eh. But have you ever thought, sweethearts, of saying thank you to your partner?
0: Correct. Na? Sana yun yung maging abuse word. Ano?
1: Di ba? Alam mo, nakakalimutan natin mag-thank you sa mga bagay. Di ba? Sa mga pinakita ng partner natin. Nakakalimutan natin yun.
0: Kasi nga, alam mo, Dr. Hart, ito ay according sa isang pag-aaral na yung mga tao kasi ngayon because of the fast pace of our, you know, our daily lives, nagiging ego-centric na tayo. Kaya minsan yung mga bagay na akala natin ay hindi ginagawa ng mga partner natin, eh kasi inuunahan natin ito yung tamang hinala naman. Kasi ikaw hindi mo yung mga partner naman natin na sobrang understanding naman, hindi naman sila yung klaseng tao na hindi, yung ginawa ko nung ganito, ganyan, ganitong araw, ganito. Hindi na, nananahimik na lang. Sige na lang, magilom na lang ko para wala na igupo.
1: Probably that could be one of the reasons, George, no? Yung pagiging ego-centric natin. Yes. Kung bakit hindi natin nabibitawan yung salitang sorry.
0: Yun din. Pride. Yun.
1: Pride.
0: Si Pride Chicken.
1: Hay, nako, yung pride na yan. So, tingnan nga natin mga reaction ng mga sweethearts natin. Through our text line. From 6877, sabi niya, good morning, Prince Faisal Ampuan. Lagi po nakikinig ng Heart FM. Thank you. Maraming salamat po.
0: Ito, Dr. Heart, 2415. Happy Fiesta, Barangay Carmen. Viva, Our Lady of Mount Carmel. Pa-shout out sa ACO o ACO Marketing Corporation from Cheryl Oporto. Maraming po salamat. Thank you.
1: Ayun, mula naman kay 8906. Ang haba nito. Sige, nahahamon ako dito. Sabi niya, pasensya, Dr. Heart and George, but saying sorry many times cannot mend a broken relationship. This constitutes a strained and unhealthy relationship. May mga tao na hindi marunong magpatawan sa mga naghihinakit sa kanila dahil sa pagiging disadvantages caused by their past in their early lives. So it's not easy para sa kanila. Others may be forced to move on in a different direction without forgiving them, given the severity of the actions done. So as for me, saying sorry many times, like I said earlier, sabi nga niya, cannot heal our hearts, even our relationship. Because sometimes we are very stuck with everything in the past without enjoying our life in the present due to hardship in forgiving our hearts. Pati ang ating prayers, hindi rin answered because of our anger and resentment. I'm sorry, I'm very emotional sa topic. Okay lang yan. 8906. Pero sabi niya, but I'm sure God will find a way to forgive us sa atong mga kasalanan through our prayers, even attending masses.
0: Ayun.
1: Napakasarap na kanya.
0: Maganda yung kanyang punto. Alam mo, nung binasa mo to, Dr. Hart, may na-struck ako doon sa word na yung answered prayers natin, hindi natin napapansin because meron tayong anger. Hindi natin alam na, ay, pinagdasal ko pala to. Tapos ngayon, natutupad, hindi mo nakikita kasi iba yung nagiging diversion or iba yung nasa isip mo. Nata-divert sa ibang bagay.
1: Yun na nga sinasabi, George, di ba? Na huwag ka gumawa ng desisyon if at your peak, di ba?
0: Yes, kapag galit ka.
1: Galit, and also on the other hand, pag sobrang masaya ka.
0: Huwag ka rin mangako.
1: Minsan kasi ito, sige, yung sinasabi mo, itong anger na ito. Naka-cloud yung ating mind, di ba? Na-overshadow lahat ng mga kabutihang nagawa sa atin ng partner natin. Diba?
0: Kaya tama ka, minsan dahil dyan, nakakalimutan natin mag-thank you.
1: Yun!
0: Kasi yun ang nasa isip natin eh. Yung parang, ay, galit ako ngayon, for di mo napapansin, marami na nangyayari sa paligid mo.
1: Ang sarap baliktarin, ano? Sinasabi na, instead na mag-sorry ka, para sabihin mo na lang, thank you, sinaktan mo ako.
0: Or thank you din, naiintindihan mo.
2: Ang hirap na ko talaga.
1: Anyway, keep your messages coming, ha? Ang ating pinag-uusapan po ngayon, ang ating question of the heart, George.
0: Ay, kapag palaging ikaw na lang ang nagsusorry, healthy pa ba ang relasyon?
1: Do text us through our text lines. That's 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Do a comment on our post and message us through our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 14 minutes after 9 o'clock is our time. We'll be pausing for break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng Heart ko.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. That was Ariel Rivera. Yako na sana. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na. Be the cheesiest idol cheese dog ever versus previews formulation. Ayaw na ko, delete na ko.
1: Anong ayaw mo na? Ayaw mo na magmahal?
0: Aww.
1: Ay, nakakaya.
0: Yun nga, laging sinasabi yan, Dr. Hart, na parang kapag nasasaktan sa pag-ibig, diba? Yoko na, oy. Kapoy naman.
1: Nakakaumay kasi na paulit-ulit na lang nasasaktan ka.
0: Correct.
1: Kasi nga hindi nagsasorry sa'yo.
0: Ay, ang catch pa niyan, itong taong ito ay sobrang mahal mo. You expect them to understand what you feel, kung ano yung magiging reciprocation mo doon sa ginawa nila. Mm-hmm. Eh, wala eh. Wala ka natatanggap eh.
1: Ayun. Eh, lagi na lang kayo nag-aaway. Walang sorry. Ang mahirap pa dyan, kung meron man, present man si sorry. Mm-hmm. Pero paulit-ulit na ginagawa pa rin. Diba?
0: Ayun. Yun na nga. Nagiging ticket pass na lang yung sorry para magkasala.
1: Yun na nga. Diba? Kaya kasi nasabi natin kanina, this is one of the most abused word sa isang relationship. Yung sorry na yun.
0: Pero, meron namang tao, Dr. Hart, na mahirap talaga magsabi ng sorry.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga dito, paulit-ulit na nangyayari at walang pagbabago. Mahalagang tanungin ang inyong mga sarili, pinakikinggan ba ang nararamdaman ko?
1: Mm-hmm.
0: Pareho ba kaming nagsisikap ayusin ang problema? O ako na lang ba ang laging sumusuyo para lang hindi na kami mag-away?
1: Yun, di ba? Parang nagiging ticket na lang na para matapos na lahat, di ba? Parang ito na yung parang band-aid solution lang, di ba?
0: Correct. Mm-hmm. Sige na, umag-sorry na lang ko kahit na ayun lang, kapag sinabi mo kahit ang kasalanan mo, di ba, akala ko ba nagsusuri ka? Mm-hmm. O ngayon, kasalanan ko na naman.
1: Ayun. Babalik
0: ay,
1: na naman.
0: Nako.
1: Pero sana naman, when we say sorry, parang hindi naman, no? Let's give justice to the word sorry naman this time.
0: Yes.
1: Huwag nating sabihin yung sorry na lang just for the sake of saying it. Di ba? Para lang na, sige, para matapos na ang lahat. But ang daming, ano yan eh, ang daming may tinatawag na 4 R's and 4 A's of the, of saying an apology or saying sorry to your partner. Di ba? But you must be, anong tawag nito, very sincere in saying sorry. Di ba? Kumbaga, pag nag-sorry ka, sorry na talaga, hindi mo na uulitin pa.
0: Ayun na
1: po ito. Ayun. Pero masaya ako, George, no? May mga sweethearts tayo, mga Hartinians.
0: Hartinians? Gusto ko yung Hartinians.
1: Mga sweethearts natin na dahil dito sa programa natin, nare-realize nila ngayon. Meron tayong mga sweethearts dyan na talagang napapaisip na at nagsusorry dun sa partner nila.
0: Correct.
1: Di ba? Ang sarap ng ganito yung effect natin sa kanila.
0: Iba, ay, nadunggan ako to kay Dr. Hart kanina o kay George. Sige, mag-sorry po ko.
1: Ah, di ba? Alam mo, napapaisip talaga kayo, di ba? Napapaisip tayo. Ano ba mga nagawa ko?
0: Correct.
1: So, you better say sorry to your partner, di ba?
0: Kasi, ito din, Dr. Hart, may mga tao din kasi na nasanay na sila na kunwari yung partner nila yung nagsasorry. Kaya sila, okay, alam ko naman siya naman magsasorry eh. Yung parang, okay, nagsorry siya.
1: Karaniwan itong nangyayari, George, dun sa side ng mga lalaki daw, based on studies, no? Parang,
0: kayo yung hindi nagsasorry.
1: Makakabawas na yung masculinity pag nagsorry yung lalaki.
0: Ayun ba? Totoo ba?
1: Hindi naman totoo yun. Oh. Alam mo, saying sorry, it takes a lot of courage.
0: Correct.
1: No? Courageous po kayo tang nagsabi kayo ng sorry. Kasi it's a mean of admitting that you're wrong.
0: Correct. And diba? Then, you're very responsible.
1: Yun.
0: Si Dr. Hart, narinig ko na nagsorry si Dr. Hart sa maliliit na bagay.
1: Ah, diba? Hindi lang sa relationship ito. Even in our workplaces, diba?
0: Sa friendship, sa family,
1: everything.
0: Yung parang tipo, hindi naman kailangan yung sorry na word. Pero may mga bagay na ginagawa ng ibang tao to show that they are sorry for what they did. Hindi naman necessary.
1: So workplace, it doesn't mean that if you're the boss, no, hindi ka na magsusorry dun sa mga subordinates mo, di ba?
0: Yes.
1: If you're wrong, you have to admit it.
0: Yun. Diba? Dun kami natututo. which is dun din namin parang pamarisan.
1: Doon kayo natututo pag nagsasorry ako sa inyo.
0: Hindi, kasi si ano, ganun yun eh. Kahit na sa relasyon, di ba? It doesn't mean na kung sino yung sorry, siya yung weak. It just means siya yung pinaka-strong. Kasi siya yung, hindi man niya kasalanan, pero for the show of, for the sake of love, mm-hmm. ayun, na parang pinapakita niya na I'm responsible enough to show to you that I can do this.
1: We
0: can
1: actually do this. Saying sorry is a sign that you're a matured person.
0: Yes.
1: Hindi ka nagsusorry, parang immature ka, hindi ka nag-grow.
0: Correct. Totoo yun.
1: Eto muna, ang daming mga messages mula sa ating mga Heartinians.
0: Heartinians. Lakas makaisa dyan.
1: Ano school ba yan?
0: Saan ba kami papainuro?
1: Ayan. Mula kay 8048, sabi niya, good morning, sexy George and Dr. Hart. Always listening here. Hi, maraming salamat. Thank you for listening.
0: Thank you, Ate Manilyn. HPG Joseph, Mayong Buntag, Poging Dr. Hart, and cute Miss G.
1: Puryapuyag.
0: Puryapuyag. Greet na ako. Uy, happy birthday kay Juan Simus Oclaret.
1: Ayan, happy birthday. Sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, happy, happy birthday.
0: Happy birthday.
1: At syempre, happy fiesta na rin, Barangay Carmen.
0: Oo.
1: Yan, kina Cupcake. Ha?
0: Uy, happy fiesta,
1: sa lahat ng barangay officials. Baka naman ma-invite kami.
0: Uy, grabe yung ano, yung Civic Military Parade na.
1: Oo nga, daming activities, no?
0: Daming activities.
1: Parang nagpipesta din ang city, ano?
0: Oo, parang city na fiesta.
1: Pero abangan natin yan, malapit na rin.
0: Malapit
1: speaking
0: na,
1: of fiesta ng city, ha?
0: Susunod na buwan na.
1: Next month na yan.
0: Yes.
1: Ayan. Ayan, hi Lady M, hi sa'yo. Ayan, good morning.
0: Try na. We greet ko ng...
1: try ko. Try mo mabasa.
0: Try ko basahin. Ayan. Happy birthday kay Yasmin. Ayan.
1: Mm-hmm. Sixth birthday ni Yasmin. Ayan, happy birthday.
0: Happy birthday lang ga.
1: Ayan, sa lahat naman nakatune in na sa offices nila ngayon, good morning and thank you for always listening sa Heart FM. Oras natin, we still got 2 minutes more to go before hitting 10 o'clock. We'll be pausing for break. George and I will be right back right here on Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Ang halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
8: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
9: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagen, the Oraway 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 10:20 ang ating oras, mga sweetheart. And the time check is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na. Kami naman ni Dr. Hart, they were so having our teardrops, not on our guitars, but on the airwaves kasi grabe nun. Parang we are, hindi naman super affected, pero we got to be involved dun sa ating question of the heart wherein, kapag ikaw na lang ba nagsusorry, healthy ba yun sa relasyon? Ang hirap naman kasi ikaw yung sorry ng sorry, tapos yung partner mo naman parang kebs lang, ano. Dapat kasi, kapag nagsusorry, walang problema doon. Walang problema sa pagsusorry. Sabi nga nila, it's a act of love. Pero, abusar. Di ba? Tawag nga dyan, abusar. Very abused word. Oh, in the history of men. Di ba? Sabi nga nila, ang isang healthy na relasyon ay hindi tungkol sa kung sino ang lagi nagsusorry, kundi kung pareho kayong handang umintindi, umako ng pagkakamali at ayusin ang relasyon. Dapat teamwork nga, di ba? O, di ba, Frankie Du? Hi, good morning sa'yo. Sabi niya, morning Doc Hart and Sweet George. For me, hindi na. Sa maayos na relasyon, hindi ikaw lang dapat ang laging nagpapakumbaba. Kung ikaw palagi ang humingi ng tawad kahit hindi ikaw ang may kasalanan, unti-unti kang naubos at nawawala ng halaga. Ang tunay na pagmamahal ay nag-aayos ng sabay. Hindi ikaw lang ang nagpapakumbaba mag-isa. Nakasawa na po, maawa ka na. Charot! Thank you, Frankie. I do like that. At kung kayo naman may gustong i-share, you might as well share your experience din, ano. Pwedeng-pwede. Oh, basta pwede kayo dun sa atin pong text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Diba, Dr. Hart?
1: Yung wala akong headphones. Wala akong naririnig. Wala. Yan na. Okay na.
0: Okay na. Mm-hmm. Ayun na nga, sabi nga ni Frankie Du, Dr. Hart, kung ikaw na lang daw palagi humingi ng tawad kahit hindi ikaw may kasalanan, unti-unti kang naubos at nawawala ng halaga.
1: Nakakaumay din yun, di ba?
0: Correct.
1: Oo. Te, hanggang kailan kang ganyan? Or bossing, hanggang kailan kang ganyan? Di ba?
0: Di ba pwedeng magpaubos kahit gamay lang?
1: Hindi, syempre naman. Panawagan din sa mga kasalanan.
0: Yes. Mag-sorry naman.
1: If you say sorry, mean it, di ba? Kaya sinasabi natin, mean it. Meaning that you won't do it again.
0: And it doesn't make you less of a person kapag nagsisorry ka.
1: Nagiging excuse na nga lang daw yung sorry na yan, para gawin ulit.
0: Yun nga.
1: Kasi may sorry naman, di ba?
0: Alam mo naman, Dr. Hart, wala namang perfect situation sa everyday. Mm-hmm. Sabi nga nila, human as we are, minsan talaga may mga nagagawa tayong pagkakamali na maaari, posible, case-to-case basis, na pwedeng maulit, but not 100%. Kasi it's very unique. Hindi naman ganun at ganun na lang yung pagkakamali mo. Pero alam mo na, kapag nagkamali ka ulit, you know what to do. You know how to cope up with the mistake na nagawa mo.
1: Ayun. You cope up with it and you move on.
0: Yes.
1: Diba? You move on to the next chapter.
0: Correct.
1: Diba?
0: Huwag mong i-divulge yung sarili mo dyan sa sitwasyon na yan. No? Mm-hmm.
1: Actually, biblical yan eh. It says in Proverbs 17:9. Diba? Those who forgive offenses foster love. While those who continually dwell on or repeat past mistakes. Ayan. Destroys relationship. Ayan. Wala talaga yung aking headset.
0: Wala siya.
1: Na-off. Ayan. Wala akong marinig. Anyway, yun. Diba? Biblical yun. Do not dwell on your past mistakes. Diba?
0: Sabi nga nila, sabi nga din sa Bible, you forgive 777 times.
1: Wow. But wag so, sana maging pass, maging gate pass natin din, ha? Nalagi na lang. Sige, I'll commit again 7,777 times.
0: And speaking of sorry, speaking of sorry, may nagsusorry dyan.
1: Ano lang naman ang kailangan? Pagpapatawaran sa isa't isa.
0: Yun, diba? Pagkakaintindihan. Dapat kasi
1: naman, parang jembong-jembo naman yung ano natin, question of the heart natin.
0: Sa mga sa mga humingi ng sorry, sige.
1: Ah, sige, meron tayong post dun, ha, sa ating Facebook page. Mahal kayo mag-send ng inyong reaction at inyong views dun sa mamaya-maya na konti. Babasahin namin ni George yan. Oras natin, 29 minutes makalipas 10 o'clock in the morning. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:39. Ipagpatawad mo by VST and Co. Nako, isa sa mga kanta talaga na kapag ay nako, mapasaylo magid ba kung kinsa may mukantaan. And then ganito yung boses kalami, di ba? Ay, naku mga sweethearts, when it comes to pagpapatawad, we unconsciously, consciously gave that. Pero, sabi nga nila, to forgive is really not to forget.
1: Pinatawad mo na ba yung mga nanakit sa'yo?
0: Oo naman.
1: Mga talaga.
0: Mga, pinagpasadyos ko na sila, Dr. Hart. Bahala na si Lord. Ay, wag tayo mag-dwell doon sa... Kasi negative feeling yung Dr. Hart eh. Sa Bisaya, ang tawag natin dyan, magdumot.
1: Magdumot.
0: Oh, may grudge ka doon sa tao.
1: Mahirap yun. Mahirapan ka mag-move on.
0: Correct.
1: Diba? Mahirapan ka mag-move forward. Hindi mo ma-achieve yung go, grow, and grow.
0: Oh, diba?
1: And diba?
0: Hindi ka talaga mag-grow.
1: Ay, naka. Sabi mo nga daw kanina, yung according daw sa pag-aaral, George, sabi ni Papa Roo, ikaw ba may according ka na rin ba?
0: Meron na Papa Roo, pero according pa rin. According pa rin siya.
1: Naka.
0: Ay, nasa ibang nation nga, sabi mo.
1: Imagination.
0: Nasa imagination.
1: Naka naman yan. Okay. Anyway, ina nga, parang, nakikita ko sa mga messages ng mga Hartinians.
0: Hartinians? Gusto ko pala ngayon eh.
1: Mga sweethearts natin, di ba? Na parang hindi healthy. Parang negative talaga para sa isang relationship na isa na lang ang laging nagsusorry. Di ba? Palagi na lang.
0: Alam mo kasi Dr. Hart, eto may ano din ako. Kasi hindi naman tayo mind readers lahat, ano. Minsan, may mga... Hindi naman ito nangyayari sa babae or lalaki or vice versa. May iba na ayaw na lang sabihin yung dinaramdam nila. Kasi, yun na nga, parang ang gusto nila is, alam mo yung parang sinusuyo pa.
1: Yan.
0: Oo, yung parang pakipot-kipot, saput-saput.
1: Saying sorry, it's also a sign of love. Na, diba?
0: It's an act
1: na mahal
0: of love.
1: Yeah. Correct. Na mahal mo yung isang tao. Alright, eto muna mula kay Richelle Nava. Sabi niya, to be honest, dili na healthy para kasi sa akin, kapag ikaw na lang permi ang nag-adjust at sigig dawat sa blame, para lang walang gulo, that's not love anymore. Nagsusorry ka, dili tungod kay nakasala ka, kundi dahil gusto mo lang isave ang inyong relationship. Pero ang ending, ikaw ang nag-inusarang nagalaban. Sometimes siya sige nagdawat sa imong pasensya without actually changing. Yun ang mahirap. No? Hindi nagbabago. Ang gugma, muratag nagunit og pising. Okay lang, magpakapit-kapit bisan sakit. Pero kung ikaw na lang pirmi ang nagunit, sometimes siya dugay ra di ay nag-let go. Nako, please buhiin na na. Sabi na. Ayaw, sige, sorry sa taong walay pakialam kung nasamad na ug maayo ang imong mga kamot.
0: Oh.
1: Ah, diba? Parang sa kakahawid mo dun sa PC na yan.
0: Oo. Sabi nga, minsan to let go is the best thing to do.
1: Yeah.
0: Sabi naman ni Maymay dito, depende sa situation.
1: Pwede, pero depende.
0: Kayo nang pumili.
1: Pwede, pero depende. Diba?
0: Tama, tama. Sabi niya, pero same na ako, cheat ang issue sa akong partner. No way. Sometimes we meet people in our lives who we thought would be our forever, only to realize that it was never meant to be. Pero, dini reasons nga ikaw, agugman, ikaw na lang pirmi mag-sorry. Kita mag-good, ga-build, ani nga relationship. Kita duha dapat magpaubos sa tuang pride. Wala'y makasold kung kita duha taas o garbo. Pero dili sa tanan panahon, kay nimo, kaya nimo sabton sa sitwasyon. Kay lisod man, mawada nagugma ang taong pirmi gasabot sa imong mga mali. Every day that we live can be a day in which we learn a valuable lesson to take with us for the rest of our existence. If you are willing to make a full-fledged effort to participate in and learn from every moment we experience, just because you're saying sorry always, maging okay na tanan. Ikaw na magpakumbaba, bisan dili ni mo sala, it's big no. too much toxic talaga. Just because you have experienced pain doesn't mean you won't feel happiness again. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways po. Maturity has nothing to do with age. Maturity comes from experiences, mistakes, learning, and understanding. Making mistakes is better than faking perfection para lang magstay siya sa imuha nga side. Murara ginagago ni mo imong kaugalingon sa taong cheater. Sad but reality. Truth hurts.
2: Ayun.
0: Grabe naman. Ramdam ko yung hugot ng mga tao.
1: Oo, talagang binuhos niya lahat dun sa ano niya. Sa letter niya.
0: Letter parang na letter na. Parang liham na ito.
1: Ah, di ba kasi based on experience yun eh.
0: Correct.
1: Ay, nako, talaga naman.
0: Okay,
1: mahirap
0: naman.
1: Kasi, di ba, pag hindi sincere, yun ang sinasabi natin kanina, George.
0: Mm.
1: Mahirap pag hindi sincere yung sorry, parang pinifake mo na lang, di ba, na ganun.
0: Mm-mm. Alam mo yung parang nagiging reflex mo na lang, ay, sorry.
1: Walang nare-resolve na problema sa ganung klaseng pagsusorry.
0: True.
1: At inuulit-ulit pa, di ba? Ayun. Pero yung sa kanya naman, eh, mabigat daw talaga kasi nga nag-cheat daw eh.
0: Yes. Uh-huh.
1: Pero meron din namang iba na papatawad ha? In fairness ha? In fairness dun sa iba na nakaka-experience na yan. Napapatawad pa rin nila. And then, siguro talagang very sincere. They accepted na yung pagkakamali para dun sa nag-sorry ha? In-accept yung pagkakamali and then build a new one.
0: It's a good way na pinoint out mo yan, Doctor. Kasi marami, kunwari ganun, tapos ginajudge nila yung nagpatawad. O, pinatawad mo. Naku, gagawa yan ulit ng ganito, ganyan. Naku, huwag natin i-judge yung mga tao kasi they have their own reasons kung bakit ganun.
1: Sila at sila lang nakakaalam nun kung bakit nila ginawa yung desisyon na yan. Diba?
0: In other words,
1: do
0: huwag
1: not
0: kayo
1: judge,
0: makialam.
1: No? Tama. Or you are not a judge. Your Honor.
0: I agree, Your Honor. Totoo.
1: Ayun.
0: Diba?
1: Pero, ina nga, if it's worth saving, then why not save it? Diba? Pero pag sobra-sobra na rin, napupuno ka na, ina nga, kapag puno na ang salop, sabi nga ni FPJ, dapat nang kalisin, diba? Eh pag nauubos na nga yung PC na hinahawakan mo, na pilit mong pinipigilan, you have to let go of it. Pag masakit na masyado sa kamay mo. Sabi naman ni Jocelyn Lunoy, for me, hindi na, pero dahil mahal, palagi ako nagsusorry. O, diba? Mabuhay po kayo.
0: At si Marabik Tawi naman, diligid na healthy ang relasyon kung ikaw na lang ang lagi nagsusorry. Malnourished na. Kaya dili balance ang pag-intake of sorry.
1: Ayun.
0: Tama. Sabi mo nga, go grow and glow.
1: Go grow and glow. O, yan.
0: Malnourish kung
1: hindi na balance.
0: Oo, di ba? Tama.
1: Sabi naman ni John Ricks Laurel, sabi niya, thank you for making me sad. Oh, ang bigat naman. May hugot ito. There's something behind this message. John Ricks, ano ba yan? Sige nga, share mo nga.
0: Kwento mo. Marika Yamba Laurel naman, for me, hindi na, but I have only two words. Mag-asawa, love and respect.
1: Ah.
0: It's best to say thank you.
1: Oh, di ba? Oh. Sige, keep your messages coming. We have 11 minutes more to go before we hit 11 o'clock. At babasahin pa namin lahat po ng mga messages ninyo.
0: Dumadami.
1: Oo. So pagbabalik po namin ni George, dito pa rin sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Fields, trusted products at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: where every piso gets more value.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
14: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
15: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: dilat ng mata, ika'y hindi lang alaala.
1: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Our very own TJ Monterde. Let's dating tayo, di ba? Dahil sa mga pag-aaway na yan, naging dating tayo.
2: Ay, pero sana humingi ng tawad.
1: Sana, di ba? Alam mo, mga battles yan sa isang relationship, George.
2: Correct.
1: Sometimes, nasasaktan talaga natin ang isa't isa, yung mga partners natin. At sometimes, meron lang akong ipapoint out. Meron din tayong tinatawag kasi na unintentional hurting dun sa partners natin. Di ba? Yung baga hindi natin sinasadya. Na hindi natin, I mean, hindi tayo conscious na nasasaktan na pala natin yung partner natin. Marami tayong mga ginagawa ng ganyan. Example na lang, yung mga nag-like-like, nag-heart-heart tayo sa post ng iba. Di ba?
2: Totoo yun.
1: Siguro nagsisimula sa pagsiselos ng partner natin. Pero deep inside, isipin natin, tao din yun yung ating partner. He or she is also an individual person with human emotions.
2: Hindi naman ibig sabihin na walang imake and naiintindihan ka na.
1: Yung mga tumitingin sa iba na nakakita ng sexy, unintentionally talaga nasasaktan natin yung partners natin. Diba?
2: Si Magan Kagmata.
1: Totoo yan, ha? Reality talks ng sinasabi ni Dr. Hart.
2: Nangyayari ito.
1: Tapos nagsishare ka sa partner mo. Alam mo, sinabihan ako ng kasama ko na nakakrush sa akin na ang ganda-ganda ko raw ngayon. Diba?
2: Talaga?
1: Wow. Eddie, wow.
2: Eddie,
1: yung mga sumasagot na gano'n. Eddie, wow. Eddie, okay. Good for you. Diba?
2: May mga iba pa nga. Sige, kayo na. Kayo na lang magkayo.
1: Diba? Pero nasasaktan mo na yung feelings ng tao yun.
2: Unintentionally.
1: Diba? Ayan. Gusto ko lang maisingit
2: yun. Correct. Tama naman yun. Kasi isa din yun sa mga dahil. Alam mo yung mga petty fights.
1: Yeah. Kasi yung pagsisorry, kasi napofocus tayo dun sa malalaking away . Mga malalaking kasalanan. Pero yun na, sabi mo, petty fights, di ba? Petty grudges.
2: Correct, petty grudges. Tapos, pag yan nag-accumulate, ay wala.
1: Nako, alam na natin sa patungo yan.
2: Chachabog yan.
1: Sa malaking, Alam mo, pag naiipon, yung mga maliliit na ganyan.
2: Correct.
1: Nako, tapos walang sorry na tatanggap. Ay nako. Tapos pa ulit-ulit na ginagawa. Ay nako, lalakit-lalaki yan.
2: Ang tawag dyan, trigger, di ba?
1: Demsoy Robles, dyan po sa may maramang bukid nun. Good morning po sa inyo.
2: Ayan. Good morning kay Anthony ng Fragment Taxi.
1: Ayan. 2745, sabi niya, good morning. Good morning sa inyo lahat dyan. Mga Santa, taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Uy, Carmen din bala ito? Fiesta din dyan sa inyo?
2: Fiesta. Hi, Rai.
1: Sabi niya, busy daw ang alko. Ay, talaga? Bakit kanina pagdaan ko dyan?
2: Wala ngayon kasi
1: Happy Fiesta daw Barangay Carmen. Happy Dinugan Festival. Ayan. Viva Senora Nuestra de Mount Carmel.
2: Ayan. 4268 naman. Good morning, Dr. Hart. Ma'am George, namin ako karon. Hi, Ma'am Elaine at ang Gales family. Maayong buntag.
1: Wala naman kay 3363. Sabi niya, good morning, Hartinians.
2: Hartinians.
1: Pasag di oy ang gaba, dili magsaba. Pero ang yun, pirmi dyan daw magawa sa baba sa mga biga-biga.
2: Ano kaya yun? Secret.
1: Nasa mid ako dun, hindi ko masabi, hindi ko mabanggit sa ere.
2: Ayun nga. Ikaw dyan, Junros, ha? Si Junros, ayan, JL Flower Shop. Ayan, 0382, this one just came in. Ayan, shout out sa driver nila na si Romeo Adahara. Lagi nakikinig ng Heart FM. Shout out ko sa ex na ako. Nakita na ako kagahapon.
1: Why?
2: Naanay-lai. From Feli Vlog.
1: With all the crying emoji.
2: Yes. Diba? Will.
1: Saktan talaga.
2: Sabi nga niya. Thank you and God bless. Going sila na CDO. Uy, mag-ingat kayo, ha? Maraming salamat sa inyong pagkikinig.
1: Ano na, ma-advise ko lang nito. Marireset ako dito, go, grow, and glow.
2: Totoo yun.
1: Let go, grow, and glow. Diba? Eventually, I'm sure you will glow.
2: Lalabas at lalabas yan.
1: Ayan na. Eto na nga.
2: Lumabas na nga.
1: Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Hindi yan. Might have pressed the wrong button. Let me check this one out. Ayo! Okay. Alright, eto na. Paikot tayo ruleta, George. Ay, manggagaling. Alright, this is actually our third winner, no? Para sa araw na ito.
2: Yes.
1: Congratulations sa mga winners nga pala kanina, ha? Cynthia Abrogar ng Zone 5 Barangay Bayabas at ganun din kay Tetax Lopez ng AZ or A2? Is that AZ? A2 5 AM Taxi. Congratulations kay po mga winners kanina sa oras po ni Jason Steele. At eto na, saan ba tayo bubunot, George?
2: Barangay Nazareth tayo, Dr. Har.
1: Barangay Nazareth. Alright. Bunot tayo from the dropbox ng Barangay Nazareth.
2: Ayan na. Ito na ang aking nabunot. Mula sa ating dropbox ay Barangay Nazareth lang ang kanyang address, ha. Mm-hmm. Congratulations, April May Tumanda.
1: April May Tumanda. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin, ha. Taga Barangay Nazareth, Cagayan de Oro City. Dali na, claim mo na yung papremyo na bugas at ganun din groceries, ha? Mula po sa inyong Heart FM. At syempre, ang ating The Price is Rise Overload.
2: Ay, atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: Babalik pa kami ni George, final set, one last song para sa ating programang Music from the Heart. Right here on your Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: 93.7
4: sa matag pamilya. Lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagan Dioro City, 93.7 Heart FM Buginon Kyushe. Sorry na nga. Sorry na, good.
1: Sorry na, baby.
0: Sorry na pa. Ginom ba? Okay na to.
1: Ayaw na hilak, baby na.
0: Ay, nako, sarap na mga eksena ng ganyan.
1: Correct, diba? Correct.
0: Ayan, para na-feel natin mas na nadagdagan yung love. Correct. Diba?
1: Pero bakit gano'n, Dr. Hart, ano? Kapag nagsusorry tayo, parang naiiyak. Marinig mo lang yung word na yan, parang ikaw din parang nagiging emotional ka din.
0: Those were the stories being uttered in the most sincere way.
1: Yun.
0: Diba?
1: Naiyak ka na lang ba na?
0: Oh. Diba? Kung ikaw yung sinasabihan ng sorry, ikaw'y naiiyak.
1: Yes. Diba? Parang hindi ka na makaimik tuloy.
0: Kasi nga, nafe-feel mo na sincere yung taong yun na nagbigay ng sorry sa'yo. Nagsabi ng sorry sa'yo. Diba? Ay, nako.
1: Sorry, diba? Not sorry.
0: Sige, may mga pahabol pa, George. Sabi naman ni... Sige, go ahead.
1: Sabi ni Ate Gigi Hazel, kaya ito namin, depende sa sitwasyon, pero kung palaging ikaw na lang ang nagsusorry, hindi na yun senyales ng isang balancing relasyon. Kung ikaw na lang ang lagi nagsusorry, kahit hindi naman ikaw ang may kasalanan, maaaring mauwi ito sa pagkapagod, sama ng loob, at pagkawala ng tiwala sa sarili. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng beses na nagsasabi ng sorry, kundi sa kala o kakayahan ninyong parehong managot, makinig, at magbago para sa ikabubuti ng inyong relasyon.
0: Ah, diba? Ah,
1: high simplicity vulcanizing and car wash dyan sa may para makabala. Thank you.
0: Si Tuni Javier. Sabi niya, para daw sa kanya, lagi na lang ako hihingi ng sorry, away, bate, bate, ganun. Hanggang pag mumukha niyo, bati na dyan kayo. Yun na nakakatakot. Okay. Pag lagi kayong away, bate, away, bate. Padulungan ninyo, anak, bati na inyong naong.
1: Exacto. Tama.
0: Ayan, bati na dyan daw kayo pag naglagot yuko ulo. Ako daw, lagi daw niya, ang iyong pinapakawalan ko na lang para pinakawalan ko na po, magulo lang buhay, may karelasyon. Talaga naman. Masaya pag mag-isa. Buti ang single dad, okay pa buhay. Shout out kay Tony Boarding House. Kay, ano to? Si Taki. Sita. Kay Shane. Kay Mirai. And kay Chen Chen. At Angel. At sa Carmen. Kina Gian. Kay Ella. Kay Joe. Kat. Kat Kat. At sa lahat na nakikinig ng Heart FM. Gusto kaayo kahit saan.
1: Maraming salamat.
0: Malakas daw talaga Heart FM. Nakasabi nila.
1: Ay, yun talaga.
0: Parang papunta na yata dun sa ano.
1: At kami po ay umaapaw aming kasiyahan. Maraming salamat.
0: Speaking of thank you, gusto ka nalang mag-thank you sa inyo na.
1: Oh, salamat po. From the bottom of our hearts. Maraming salamat.
0: George, healthy nga ba sa isang relationship na ikaw na lang lagi nagsasorry?
1: Ang take ko dyan, walang problema mag-sorry as long as kaya mong panindigan. Period.
0: At huwag nagagawin pa ulit.
1: Oo, correct.
0: Yung pagbibigay ng sorry or yung sinatawag nating apology is a very powerful healing tool sa inyo pong mag-partner. No, it helps you move forward and invites forgiveness na para sa isang isa. Well, eto na po, sweethearts, tandaan nyo. Na sa bawat conflict na inyo pong nariresolve together only leads to a stronger and healthier relationship. Nagpapaalam na po kami. Susunod na programang Heartbeats. Kasama nyo naman si Harvey Stone, 11 until 1 o'clock in the afternoon. Si George, babalik mamaya.
1: Oh, mamaya. Dear Heart po tayo. Wala una hanggang alas 3. Kita guys.
0: This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Gonna be leaving you the song from Brownman Revival. Sorry na, pwede ba? Ingat kayo lagi. And always remember, we heart you!

0: by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Park 92.7. 93.7.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.

0: 32.7 Hot FM kagayan di oro 93.7 Hot FM Bogidoin 11:41 ang oras natin sweetheart. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga busy-busy na mga sweethearts natin ngayon ha? Ano ba yung mga ginagawa niyo dyan? Oh, sana nag-enjoy lang kayo sa mga ginagawa niyo ha? Yung mga nasa opisina pa rin natin, mga sweethearts natin. How are you doing on a Thursday? Di ba parang amoy na natin yung weekend? Very exciting na. At saka malapit na rin ang birthday po ng basta secret Ramanday ito. Happy listening sa mga Lola Amy ha, and also sa ating mga sweethearts natin dyan sa may kamamanan ng ating BBQ family. Oh, at saka happy listening kay Miles. Ako Miles, ilang buwan na lang birthday mo na ha. That's gonna be on December 18, di ba? Oh, happy listening po sa inyo ha. At saka happy listening din sa ating mga pasahero ngayon. Oo, mga commuters natin ha, sakay sa kanilang mga paboritong mga modern jeepney buses, modern jeepney. Jeepney na buses, e ba? Orozco Minibus, ang ating mga Donsals, ang ating Raisem bayan, oh, yung biyahe dito sa may Grand Europa. Happy listening po sa inyong lahat, ha. Kumusta din po ang ating mga sikat-sikat drivers dyan po sa may Puntod. Shoutout din po sa ating mga sweethearts dito sa may Carmen. Happy fiesta po, Barangay Carmen! Frankie Du, asa man taon niya. Ay din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Madonna and Child Hospital. Ron, happy listening po si mo, Ron, ha. At saka mag-enjoy tayo dito sa ating programa kasi maya-maya pa lang. O, mamimigay rin tayo ng bigas ha, sa ating The Prices Rise Overload. Anyway, para sa mga pabate, 0917-1579-927 sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Alright? Let's be happy today! Wala na ng mga sapot-sapot niya. Happy listening kay Sarah. Hello Sarah, love namin si Sarah ha. Hope to see you soon at saka mag-ingat po sa biyahe. My condolences to your family nga pala ha. Coming from all of us here sa Heart FM. Right? Oras natin, 44 minutes after 11 o'clock. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent.
2: 93.7. This is Heart FM.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Bisyong may puso.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Hey, it's midday.
11: Feel your heart
10: with heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 na po ang oras natin, sweethearts. Ay mag-alas 12 na, maniudto na ta. Grabe, wala pa gani pamahaw. Plus, wa pag ipaniudto. Ay, nako, grabe. Plus, wala pa nagmamahal. Napaka-saklap naman ng buhay, di ba? But anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Si Roxanne Macha, Lori Mersakala. Oh, always yan. Araw-araw yan. Kikinig dito sa atin, ha? At saka, happy, happy lunchtime sa lahat ng ating... sweethearts dyan, kumakain sa may BBQ. Alright, yung BBQ family natin, ha? Happy, happy listening po sa inyo. At saka, oh, advance happy birthday once again kay Miles. Si Miles, Milestone. Happy, happy birthday to you. Demsoy, maayong unto sa imo. Ayaw na lagi na buhata. Soy, hinahinay na diya, soy, ha? Oh, kalimot. Oh, maniud to na. At saka yung mga sweethearts natin, si... ito si Frankie Du, sabi niya, hulat pata sa senyas. Para attack na dayon ta sa atong pamistahan sa Carmen. Oh, happy, happy fiance once again sa ating mga sweethearts dito po sa ating barangay Carmen, ha? Kaya pa lang, saya-saya ng ating barangay ngayon. Happy, happy listening po sa inyo. At happy fiesta once again. Alright, let's enjoy our paniunto. Oras natin, 11:56. I'll be back with the music from Arthur Miguel. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 71 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabataon-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang mga aktibidad para sa nalalapit na Higalaay Festival 2026 bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ni Senior San Agustin. Nakatakdang opisyal na ilunsad ang Higalaay Festival 2026 sa Agosto 6 kung saan inaasahang dadagsa ang mga residente at turista upang makiisa sa iba't ibang programa at selebrasyon. Batay sa sinagawang initial coordination meeting, magkakaroon ng 7 pangunahing aktibidad o core events, 17 accredited events at 3 special events na tampok sa pagdiriwang. Maging ang kauna-unahang Higalaay Open Pickleball Tournament na inaasahang lalahukan ng mga manlalaro at sports enthusiasts mula sa iba't ibang lugar. Patuloy naman ang paghahanda at koordinasyon ng lokal na pamahalaan kasama mga katuwang ng ahensya at organizers upang matiyak ang maayos, ligtas at matagumpay na pagdaraos ng taunang Higalaay Festival. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship. Now, Bukid Noon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. Heart FM Bukid Noon, the heart of Mindanao.
1: Hello, kamakabuhay. Kumusta? And magkuyog na sabda sud sa usa ka oras daghang tagmakatunan sa tong tulumanon sud sa usa ka tak na alamang. And syempre labaw sa tanan manambagta sa atong programa, imong programa nga tambagi ko, Lady Batud.

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na kung disoras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kung ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyado ang therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Diyosi ma.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyong niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Diyosi ma.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Diyosi ma.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Diyosi ma. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang

0: Buhay day ka makabuhay. Kumusta? Init ba di asa mong nahimutangan karon? Nag-uwan ba? Nagdagom, landong, alingiing, unsa man na diha ang inyong klema? Blessing gihapon na. Ayo lang sige reklamo. Kuhaon gadi na, wa na imo. Ang tanang butang apilago ng mga negatibo, blessing gihapon na. Usayang negatibo, nag-disguise lang na as negatibo. Pero ugma pagsubang sa adlaw, ay, blessing pala. Tapos ang sarap namnamin, yung blessing, yung success na dumaan sa paghihirap, sa butas ng karayom, kumbaga sabi nila. Diba? Ganon. Laban lang ta, bisag watay kontra. Padayin ta sa unahan ha, kamakabuhay. Again, unsa man ang oras di asimong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas. Kanagihapon na nga tong iampo kanon ay sa labawang makagagaho. Ako si Lady Batwood, and syempre, katulad ng ating nakagawian, magkuyog na usap kita sol sa ka-oras, uban sa atong toyo o tumuang good health karon, ugma po ng hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, kamakabuhay dagatag mga hisgutanan karon sama na sa atong naandan sa milabay nga mga adlaw, sa milabay nga mga episode sa atong tulumanon. Lain-lain nagkadaiya. Murag paminsar ni mo parehara. Pero dili, mga dungag-dungag nga mga informations. Ang ato ang hisgutan sa matag moments, sa matag programa na ito ang imong mabati. Dili mausik ang imong panahon. Kamakabuhay, dagkag mapupo nga mga pagtulunan, especially sa kaagi sa matag usa ka sender nga din nilang misalig sa atong programa ng bonggang bongga. And syempre, mga hisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay niya na usab kita sa pagpadayon, sa pagbasa o pagdrama, sa sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Josima. Today, maong ikatulo nga yugto kon chapter 3 sa iyahang story. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Pinibato dahil hindi pa umuwi noon si Hector, una kong ipinaalam ang trabahong interesado akong tanggapin ay ang biyanan kong lalaki. Inasahan ko pong sasawayin ako. Pero katulad ng aking kaibigan na si Mamo, suportado din ako ng ama ni Hector na si Papa Fredo.

0: Ni anak kita. Ikulbaan man kumamo. Dili ka istrikto ka ng tiguang biyudo?
1: Buutan, uy. Sapian niya buutan.
0: Ah, may katabang na nga nagpaingon din sa gate. Pangandam na, ablihan na niya ang gate at makasood ta.
2: Oo, oo, oo.
3: Ikaw si Joshima.
2: Ako, Sir Dalton.
3: Personal therapist ang gikinahanglan ko. Wala ko mag-hire o professional. Gusto ko kanang makamaong buhilot o mumasahe. Nilikinahang lang therapist yun. Gawas pa, mahal ka ayo sila. Pero ayaw ka balaka. Dili man sab ko tihik ba? Basta makauyon ko sa imong serbisyo, makalaom kang di ka magmahay sa pagpangalagad na ko, Josima.
2: Makalaom ka, Sir Dalton. Tarungan ko ang akong trabaho.
3: Stay in ka din, he, kon weekdays. Magapauli ka lang sa inyo kon weekends. Okay ni mo?
2: Ha?

0: Sigurado ka makahimo ka sa trabaho ngayon mong gidawat, Josima?
1: Makahimo ko, Hector.
0: Unya, pila sweldo ni mo hatagbuan?
1: Dako-dako, sab.
0: Pila gani?
1: 18,000 pesos.
0: Okay-okay na na.
1: Dili ka supak, Hector?
0: Dili. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Oh. Unsay kondisyon?
0: Ipahuwa mo na nako ang unang duha ka buwan nimong sweldo. May gamitan ko.
1: Ha?
0: Magsugod ka pa lang sa mong trabaho. Okay na na. Hangyo atong tiguang. Pagkas advance, duha ka buwan.
1: Unsa? Dili mo na i-deduct sa akong sweldo ang gi-cash advance kong duha ka buwan, Sir Dalton?
2: Shining bonus ko na lang kadto nimo, Josima. Ang una mong sweldo, imo na. Hangtod sa katapos ang sweldo nimo kung mupahawa ka, imo. Dili ko i-deduct ang 36,000 pesos.
1: Sir Dalton, salamat, sir.
2: Basta tarunga lang ang imong trabaho, habal?
1: Oh, Sir Dalton. Makalaom ka, sir.
2: O gatong imong bana, dili siya magpalabi sa pag-abusar nimo. Mao nga ayaw na lang siya sultihin nga regalo ko na nimo gatong duha ka buwan nga sweldo kay tingalig mo abusar.
1: Sir Dalton.
2: Sige na, Josima. Sugdi na ang pagmasahe sa akong mga pitiis o mga bukton. Lakip na ang tibuok kong lawas.
1: Oh, Sir Dalton. Oh.
3: Magagnaw nga nang inara nga bana, no? Inara nga tao, no? My God, ikaw nakatunong po na nga tong sender o gining buutan po nga agaon. Bisag bago pa lang nagsugod, hi, Diyos ko, daga nag-demand ng bongga, di ba? Anyway, kamakabuhay, unag ikadanghog na pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon ni Josima ang ataw na bati. Unya, uman sa pipila ka mga painumdom, sa mas naandan mo padayon, ta sa pagbasag pagdrama, ka na pa ikatulog katapos ang tipaka nga parte sa chapter 3 sa iyang storya. Kanang-kanan, di nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness.

0: Ang EXL ay perfect na kaagabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Sama na sa gisulti ni Ate Anne. Iba ka makabuhay hataw lamang sa kinabuhi pa sa kauban nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. You can never go wrong. Siyempre, daghan kay ingredients nga giusa sa atong kapsula, giusa sa atong kapsula na paakan ako kung dila. Time pa kadili lang. Gilibak ko. Number B. 3, ABC, Carmela. Anyway, bitaw, kidding aside, kamakabuhay, Diyos ko, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang atong dietary supplement na kay ingredients nga giusa ana mo nang digagyod. Magmahay, kamakabuhay sa imong pagtumar ni ana everyday. Usa sa mga ingredients nga naa diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang vitamin C. Nganong importante man kamakabuhay ang vitamin C sa atong lawas. Ang vitamin C manggod usa na sa labing importante nga vitamins nga dili maproduce sa ato ang lawas. Ug kanang vitamin C daghan kaayog benepisyo nga atong makuha gikan diha para sa atong kalawasan. Ang vitamin C usa ka water soluble. Uni ato anang makuha sa prutas, sa mga gulay, apilan diha ang mga nailhan na nga mga orange, strawberry, kiwi, bell peppers, broccoli, spinach, mga ana. Uni ang ginarekomenda everyday nga atong i-take ang vitamin C kamakabuhay 75 mg or milligrams. Para sa mga babae, nya 90 mg naman para sa mga kalalakinan. Unya, ang vitamin C, nako, makapabaubos, makapatibhang, oo, makapababa sa peligro na ikaw makabato ng chronic disease. Kung ang importante kayo sa imong lawas, nga naakay vitamin C kamakabuhay. Ang vitamin C, usa ka powerful nga antioxidant nga makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa ato ang kanpitang natural defenses sa ato ang lawas mismo para batukan ng mga nagkadaiya nga mga virus o mga bakterya. Gamit kayo ang vitamin C kamakabuhay para sa atong kalawasan. Ang antioxidants mao na mga molecules nga nagapaboost sa atong immune system. Usbo na sad nako ang immune system mao na ang atong sundalo sa lawas at mubatok sa mga nagkadaiya nga mga dili angay mutapon sa atong lawas. Ginaprotektahan ka makabuhay sa vitamin C ang ato ang cells gikan sa mga dili gid maayo nga mga molecules nga ginatawag nato og free radicals. Ang vitamin C sa laing bahin ka makabuhay makatabang pud na para ma-manage nato ang blood pressure na kay high blood tas imong BP, ma-manage sa vitamin C ang imong BP kamakabuhay. Kay giniingon nga ang vitamin C makapaubos gina sa blood pressure sa usa ka tawo sa pareho nga healthy adults. Og apil na usab diha ang kanang dunay mga taas nga level sa ilahang dugo. Ang vitamin C mahimo usab nga makapaubos sa tsansa nga makabaton ka og disease or sakit sa kasing-kasing. Ang pag-take ka makabuhay sa vitamin C makapaubos usab sa chance nga ikaw makabaton og sakit sa kasing-kasing. Ang pag-inom usab og mga supplements ingon man mga pagkaon ng kanang dato or bongga kaay sa vitamin C makapaubos na sa risgo na ikaw makabaton og heart disease, apil na usab diha ang taas ni mga blood levels sa bad cholesterol and triglycerides. So bongga ang vitamin C. Nya nga ato man itagi-tagi nga ang mismong vitamin C usa man lang sa daghang mga ingredients nga kundiin ang matag ingredients makakuha tag mga benepisyo nga kayon para sa atong lawas. Ug kanang tanan, apil na ang vitamin C. Naa diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Imuon na natong partner everyday sa pagtumar sa makabuhay, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atuang dietary supplement.
2: Hilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Nagang salamat sa pagpaminaw, kanunay kamakabuhay. Coffee is life ba ang imuhang peg? Dili ka mabuhi kung sa sakado di kakain mo kape. Ang uban ganidi or mas daghan pang ako na ilhan o naibawaan. Kaduha nga to sa katulo magkape sa sakaadlaw, Diyos ko. Pwede na ginunta nagkausara. Sa atong coffee, pwede na nga kausara. Ang kanang kausa ni mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan lang mahitabo nga nindot ana sa mong kalawasan ka makabuhay. It's because 17 ka ingredients na sa atuang coffee mix sa atong kape. Oo, nga makaayo sa atong panlawas. Kung baskog ka pa, dili ka kinalamatakbuyan o bisan-unsa nga mga balatian. Kung nanakay balatian, tabangan ka pa pinaagi sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 aron inanay nga mawagtang ug mawaya mismo sa imong sistema, sa imong lawas, ang kun-unsa man ang mga balatian nga imong gimulo everyday. Kay nga no, usas sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang mangosteen pulp. Oo. Ang mangosteen, daghan kaig benepisyo nga ikahatag o kaayuhan sa tong lawas, especially kung ikaw diha doon ay anxiety or depression. Pakalmahon sa mangosteen ang anxiety nimo o ang imong pagka-depressed ka makabuhay. May mga pipila ka mga xanthones diyan nga makita nato sa mangosteen mismo, pwede nga makapakalma na sa anxiety o sa depression. Matod pa sa mga animal studies. So, sa kapagtuon sa mga kanang ilaga bitaw, ang paghatag ng mangosteen extract mo resulta na sa pag-ubos sa kanabitawang pagka-hustle o dili pagka-komportable o kanang depression mismo o ang mga epekto ana, doon ay connection sa pag-ubos sa oxidative stress sa utok. And mahimo usab nga makatabang sa pag-ubos sa atong timbang ang mangosteen. Ang mangosteen bongga kana sa fiber og makapaubos sa calories, or rather ubos sa calories ang mangosteen. Nga pareho pud na nga characteristics sa pwede nga makatabang sa pag-ubos sa ato ang timbang sa atong weight. Ang fiber magud mo tabang na kamakabuhay sa pagpahinay sa imong ganas pagkaon. Oo, dili bitaw ka kana morgana ka permigo mo rago nay ugma. Mao nang dako kay kag malamoy mo dako sad gyapon kag mubugat ka mo ubis na ino nang tod-tangtod no. Anyway, naghatag pud na og kabusugan nimo ang mangosteen. And syempre, wad-on ang mga toxins sa imong lawas. Gawas ana, ang pag-ubos sa calorie content ng mangosteen, matuabang po na aron makontrol nato ang atong pagkaon. Huwag ka ng mga calories mismo nga naa sa atong pagkaon nga atong ginatake. Pwede usab ang mangosteen makapakalma sa labad sa imong uo ka makabuhay. Doon yung mga pipila ka mga zantone sa mangosteen nga pwede kay mupakalma sa labad sa imong uo. Sa usa ka pagtuon sa usa ka mga tao o sa mga tao mismo ka makabuhay nga doon ay migraine, ang paghatag og mangosteen extract mo resulta ka na or miresulta sa pag-ubos sa frequency ingon man sa severity sa migraine attacks. Mangosteen pa lang na ha ka makabuhay. Diba bonggang-bongga? Unya ang mangosteen kay usa lang na sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol diha sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So asa ka pa? Kung sa pabangamatang sa kape ang imong imnon, ari na ta, switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw ka, Makabuhay. Oo, para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu!
3: And now, kamakabuhay ang sumpay ni Ana, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 3 sa Revelasyon ni Josima. Abdik now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: diba tod mabait naman si Sir Dalton? Kinailangan lamang talaga niyang masahiin dahil kaka-recover lamang niya mula sa pagkaka-stroke. Tinanggap ko ang trabaho kahit 5 araw akong wala sa bahay namin ni Hector upang makatulong ako sa kanya. At may pagkain lagi sa hapag. Kaya lamang Lady Batod, inaabuso naman ni Hector ang sweldo ko. Laging nang hihingi. Ang masaklap ginagastos lamang niya sa mga walang kabuluhang bagay. As in, kanon ni maghubog si Hector kauban ang iyang mga higala, Josima. Musugal pa. Og sigurado sab ko nga sustento niya sa iyang mga babae padayon sab.
1: Mamo.
0: Ayon na gani iintrigo pa niya ang imong sweldo. Ayon na pagtunol niya bisan piso.
1: Nahibaw kang iposible ka ng buhaton, Mamo. Nahibaw ko siyang may income na ko. Natural mangayo siya.
0: Pero giwaldas lang sa hinampak, Josima.
1: Sagdi na lang. Dili man tanan kong sweldo gihatag ko niya ba?
0: So okay ra gid nimo?
1: Ang importante, huwa ko niya biyai, Mamo.
0: Unsa?
1: Ang importante, nagpabilin siya sa among kaminyoon. Bisan pa man ko nalambigit siya sa lain-laing babae.
0: Oh my God, Josima! Tinuod ka? Ikaw pa ba kini? Dili ka katuhoan!
2: Karon ka lang nakapauli. Gikapoy ka sa imong trabaho?
1: Gikapoy ko sa biyahe, Hector.
2: Abi mo ang tinuod, Josima. Wa gid ko makauyon nga nanarbaho ka isip manghihilot atong tigua nga gika na stroke.
1: Ha? Miuyon ka na, Hector?
2: Oo lagi. Pero wa gid ko makauyon. Lapugos lang ko. Unsa naman lang tuod ang ikasulti sa mga tao ini? Nga ikay nagbuhi na ko? Unya may tipon kapag yung puyo sa imong agaon Lunes hangtod Biyernes. Dili ka magka-develop pa imong duha adto. Sige krabag, hikap sa iyang lawas kay masahion mo man.
1: Hector,
2: unda nga tingali ng trabaho, a Josima.
1: Oh,
2: or kung gusto kang magpadayon sa imong trabaho, pangayo og uminto sa imong sweldo. Gamay ra kay nang 18,000 pesos oy. Ingna nga himuong 25,000 pesos.
1: Hector,
2: og pangayo adayon ang imong mid-year bonus. Kana, kung gusto kang magpadayon ka na imong trabaho.
1: Unsa?

Batod, kinakapalan ko na lamang noon ang aking mukha at nakipag-usap ako kay Sir Dalton. Pero ang totoo, nagpaalam na lamang ako para huminto na sa aking trabaho, pero ayaw niyang pumayag. Manatili lamang ako, nag-offer siya na dadagdagan ang aking sweldo. Naging 25,000 pesos nga. Dagdag pa ang isang sakong bigas bawat buwan. Nakakahiya namang magdimad pa ako ng mid-year bonus, iwala pa akong isang buwan noon. Sinabi ko kay Hector ang lahat, umokay naman siya. Pero alam ko, Lady Batod, marami pa siyang pagkakataon para abusuhin ang kabaitan ng aking amo. At yan ang ikinababahala ko noon.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibok ang chapter 3 sa revelasyon ni Josima, pero wapa mi ended to. Sumpayan pa na nato sa musunod pang episode sa atong tuluman nun. Pero unya, human sa pipila lamang ka mga painomdom sa atong pagbalik atong lakbitan o gisgutan ng atong nabati ang kinatibok ang chapter 3 sa kasaysayan ni Josima. Kanang tanan din nila manggihapon sa atong tuluman nun, imong tuluman nun.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo ang matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug base nito na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Dr. Limuel Espedal, 2-3, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong itry. Ginti lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Kaya salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
1: Gustoy mo na bati ka makabuhay. Di pa uwahi ang tanan. Kung nakibalatian ka ron ngayon mong gimulo. Pila na ka-adlaw, pila na ka-simana, buwan, or may abot na siguro nagpila ka-tuig. Ayog pasagdi, mientras makaya pa. Dangup na, sandig na, og salig sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Imong tumaron everyday, isipin mo ang dietary supplement, ikaw magmahay. Musalig ka lang, everyday gitsab na. Kadili mo na pwedeng overnight, og mamaayo na dayong ka. And syempre, kadungan anang pagtumarni mo sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang disiplina usab si mong kaugalingon ka ng mga angeng likayan, ng mga pagkaon, or mga ilimno, nun nga makapa-trigger, makapa-tukar sa imo ang balatian, likayan na sa. Kaya di man kinala nga magdako ang atong ubang nga muingon nga, ay nag-inuman ko, okay ra na yung mag-bisyo ko. Ay di pwede. Sabi sa pag, imuha ni ikaligo, huwag yung mahitabong nindot ni mo, kung di ka makabang budisiplina sa imong kaugalingon. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, dako kay katabang sa atong mga kaugalingon, especially kung doon natin mga balatian. Kay usa sa mga ingredients gagiusa lamang diya sa atong kapsula ka makabuhay, mo ang neem. Ang dahon sa neem, nga imuhang dukdukon, mahimo usad na nga pantapal sa parte sa imong lawas nga apektado sa sprain or kanang pagkapilay ba. Aron nga makukuhaan, matibhangan ang pagsakit. Kanasang na yung mga bitok, excuse me sa mga nangaon, bitok sa tiyan. Dapat imnunsab ang kanang gilaga nga, not real dahon, panit. Sa kahoy, sa neem, para mamatay ang mga bitok or bulate sa Tagalog, diya sa imong tiyan. Unya na pa mga nagkadaiyang mga parte sa neem tree na makabuhay nga pwede kayo nga kuhaan na ito og dagang mga matang sa chemical, ingon man sustansya, nga pwede kayo nga makahatagsab na ito og nindot ng mga benepisyo sa itong health. Kanang liso, kakuhaan na ito na og oil, nga kung tawag na ito na neem oil. Ang panit sa kahoy, ang dahon mismo pud ana, kakuhaan sab nato mismo og oil and tannin ganer. Ang mga liso dunay alkaloid, amino acid, carbohydrate, glycoside, inulin, tannin, steroid, terpenoid and flavonoid. Bisan asa nga parte ana nga tanom o kakahoy kamakabuhay, ginagamit na isip tambal. Kung saan ba na sa paggamit? Ang kinatibukan ana nga tanom sa neem, magamit na sa pagtambal, dahon. Ang mga dahon, mahimo nga imong dukdukon, may itapal nimo sa bisan asa nga matang sa kondisyon, especially sa skin. Pwede usab ka ng imong ilaga, imno nimo nga murag tsaa. Ang ugat. Ang ugat ana nga matang sa tanom, komo na kaayo nga ginalaga pod unya syempre ginainom. Ang bunga anang neem pwede usab nga kanon para sa pipila ka mga conditions. Ang skin o ang panit mismo sa kahoy, kasagaran na usab ka na nga ginalaga gihapon ang panit sa kahoy para atuang kapahimuslan sa pagpanambal. Ang neem dagan kay ikahatag nga kaayuhan sa tong panglawas og ang neem ka makabuhay usa lamang sa daghan nga ingredients nga giusa 17 ka buok nga giusa sa tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday ang atuang kapsula, isip atuang dietary supplement.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
5: My buhay! Sa makabuhay!
1: Paborito na sa kadaghanan karon ang atuang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Magpauhay ka pa ba? Na kumiinom ka ani, di mo tukaray mo pagka-acidic, dili ka magpalpite, dili mag-acid reflux, dili maglabad ang oo, di mo tukaray uban pa mga balatian, okay ra kay safe kay ka. Unya, imbis nga nakibalatian nga madungag diha kanang imong mismong balatian or sakit karon, tabangan ka pa ana ka makabuhay nga wag tango na sa imong sistema. Pinagi sa pag-inom nimo everyday sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga naman, 17 ka mga ingredients na adya sa tong kape ka makabuhay o matag usak ka ingredient na inindot o benepisyo nga ikahatag sa ato ang health. Usa na diha ang spirulina. Ang spirulina ka makabuhay tambal na sa allergy. Matod pa sa research, ang spirulina mahimo nga makatabang sa pagtambal sa allergic rhinitis. Ang pagkonsumo sa spirulina nagatabang na aron matibhangan ang mga simptomas sama sa discharge sa ilong, sa pagpanghatsing, paghuot sa paginhawa o pagpangatol mismo. Gawas ana ang spirulina usab makapaubos sa blood cholesterol. level ha. Ang spirulina ginatibhangan ang level sa dugo sa kolesterol. Kanang sa natural nga pamaagi, makapaboost pag yun na. Aron sa pagsupsup ito sa mga importante nga mga minerals, pag-absorb, yun na na. Diba? Ang pagkonsumo sa pipila ka mga gramo sa spirulina, spirulina everyday, kamakabuhay, nga mamahimo usab nga matibhangan ang LDL or bad cholesterol. Og mas ma-okay pa ang imuhang cholesterol ratio. Kanang pag-normalize sa cholesterol, mahitabo lang na sa kanang bitong dako kaayo nga posibilidad pinaagi sa ato ang paggamit o pag-inom, pag-intake sa spirulina. Unya ang spirulina maayo usab sa mga diabeteson. So sa kapagtuon ka makabuhay, asing gipagpanuki-duki gyud gikuha agin sa spirulina isip usa ka pag-diet madungagan di ay. Oo, para sa 12 ka buok, not 12 ka buok, 12 ka buok, 12 ka semana. Ang resulta sa usa ka importante og mahinungdanon kaayo nga pag-ubos sa kada bitawng taba nimo or tambok sa imuhang dugo ang level ana. Kana nga particular nga scenario ka makabuhay, nako, nako kay nang tabang di ba para sa mga diabetison, aron mo ubos ang paghubag ug nya makatabang pud na aron matibhangan ang presyon sa dugo ingon man sa cholesterol. Ug ang katapusan ang spirulina, aba surprise ka makabuhay, makaayo usab sa sexual urge. Sa imong gana, sa imong love making ninyo ni Mr. or ni Mrs. Ang level nga naa diha sa protina, nga naa sa spirulina, asa na usab ang pagbaton o nauguban pang mga vitamins, minerals o enzymes, ginahimo ka na nga kanabitong mas importante o kanabitong sa Tagalog pa kapaki-pakinabang para mas mo-okay pa ang kahimsog sa sexual nga aspeto ni Mr. ug ni Mrs. Ikinahanglan nato, di ba, ang spirulina sa ato ang lawas. Ug ang spirulina, kamakabuhay, usa sa mga 17 ka ingredients nga giusa ug gisago lamang diha sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. So sa pag mga kape ay imong imnon kanang 3-in-1 mo kanang 5-in-1 nimo, ipadapli na gagasto-gasto karaan na wa kay makuhang nindot. Switch ka na sa mapasakadaghanan karon, apil na sa panon na nagainom everyday sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady.

0: Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato, din kaganiha. Ato nabati ang kinatibukang chapter 3 sa kasaysayan ni Josima. Pero pami-ended to. Karon tong isgot ang lulakbitan ang tanan, no? But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom din at okalimtan ng bongga and God bless us. Hamubo lang akong isulti, Josima. Kumusta ka? Ug salamat. Life is what we make it. Kung sa atong kinabuhi karon atong sitwasyon ato nang gipili, ato nang gipuy-an. Nakay mo ingon nga, depende man sa pagpaningkamot, Lady Bato, oo, tinuod, pero naay mga pagkakataon, naay mga kaygayunan nga atong ginatolerate ang mga panghitabo. Kay okay na lang, sige na lang para magpabili na lang para walay gubot in ana, no? So nakatuna na ako sa chapter 3 sa kasaysayan ni mo Josima and kamakabuhay, kanabitaong kung sa imong gipili mao gyud na. Kung unsa imong sitwasyon imo na. Makalingkawas lang ka ana, kung imong pilion ang pagpaningkamot para mubiya ana, no? Kung nagstay ka, nagmagulanon ka, gitoksikan ka, pero naagihapon ka diha, choice na nimo. Life is what we make it. Kita ang nagbuot sa ato ang mga kapalaran, sa ato ang mga destiny, dili ang laing tao, dili ang sibisan kinsa, dili ang bisan unsa, kita ang responsable ana. Napugos man tauwa, gipili nato na. Ganon. Pero ang labaw sa tanan, mag-ampu ta para mausab ang tanan. Dungan pod sa itong pagpaningkamot. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, Imong Tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Samantala ka makabuhay sa itong espesyal nga mensahe karong adlawa ng Bonggang Bongga. Paminaw na nato para sa itong pang-ado-adlo nga pagkinabuhi. Matod pa ka makabuhay, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan nga dong nahigugma kaniya. Katong iyang mga tinawag, sumala sa iyang katuyuan. Kanang espesyal nga mensahe ka makabuhay, mabasa nato sa mga taga Roma 8, versikulo 28. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Salubungin na sigla.
0: Kama kabuhay? Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
0: Daghang salamat ka makabuhay sa pagpamina o pagtubay sa atong tulumanon. Anyway, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
4: Heart FM Time. It is now 1:13.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan, mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Kini na sa aming higala sa Kuya Arn, ngayon ikaw ba, sabay sa paghatag na usap, o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Elsie. Nga taga, agusan sir. Salamat no, Elsie. Pero kini gishare ni Elsie nga kaagi mahigala sa iyang kailar sa nga si Grace. Nga matupan niya sa iyang silingan. Dili ko kay kuno sila suod pero nahibalo siya sa kaagi sa maong babae nga si Grace. Pero atong sindir si Elsie. Pero ang kaagi nga gi-share ni Elsie diri kanato kay Grace nga iyang silingan kaila niya pero dili kuno sila suod. Iya lang kining gihimuan kay ganahan daw siya pamasin nga makahatag gyapon kini og inspirasyon sa tanan nga maminaw sa maong programa na to. Sa dili pa katusugdan sa tanan lugar nga naabot sa itong programa, kumusta mo diyang tanan, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Okay, labi na sa mga higala na to nga kanunay nagagamit sa itong mga product mahigala, coffee, corn, gold, with malunggay and santon. Mahigala, makatabang gina sa mga tao nga mitukar ang insomnia, nga nung di man ka makatulog, muhayang naman ka, mutakilid naman sa tuo, mutakilid sa wala. Nga mukulob naman o sa datugan ang naong ug unlan. Ayaw na buhata kaya basin makalimot kita ka ginawa. Muna mga higala, inimpin lang niya po ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Himuana na siya nga inyo na ginang kapi sa matag-adlaw sa tibuok pamilya. Pwede man ang mga bata niya na kaya wala na chemicals ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Kaya naadiha, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Pwede ang mga high blood niya na, pwede ang mga diabeteson. O, coffee corn gold with malunggay and santon mahigala. No, makatabang lang sa mga higala na ito diha nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. O ba, makadlaw na lang in town. Kapoy biya ning walay tulog mahigala. O ay kondisyon, mawala ang ganas pagkaon, di taganhan maligo kay init atong lawas basta bilar. Luoy ka itong lawas niya na. No, mo na nga, nara sa inyo ha. Kung inyong paminaw niyo akong i-share sa inyo ha. Ang uban, gusto nila mo i-pick ka ng pag-inom ninyo. Tambalan sa mo niya na may gala. Pipila pa kadlaw, mga 3 days baka ha. Before nga mailahan ninyo ang ipikto sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Ibala na ninyo na kung mo i-pick na may gala samtang nagtanaw kag cellphone ni mo or nagtanaw kag television, magduka ka. Nga na nga itong i-pick sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Ayaw lang ninyo mag-magic nga diha dahil kapag inom mo, epekto na yun. Mga higala na to nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Importante gina sa matag-adlaw ta makapagawa sa atong hugaw. Ayon ninyo, ibaliwala na mulaktaw mo tag-usak adlaw kay hugaw na kana nga nasa inyong tinaay tapos i-standby pa ninyo, maabta na pong laing hugaw. Sa ngantong-antog ato na pabayaan, mga higala. Magkadaot atong tinaay, magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad. Hantun malata, mahimong colon cancer. Kay hugaw man na siya mahigala nga ato na dapat ipagawas. Kung maglisod mo niya na imintin ang coffee corn gold with malunggay and santon sa pag-inom sa matag-adlaw, buntag ba o hapon? Kay ka na itong coffee corn gold with malunggay and santon mahigala, nakara siya gitawag na cleansing effect. Kay mulimpyo siya sa atong tinae, sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Hanggaan ninyo inyong kaugalingon mahigala, no? Kay ato rang lawas mao ang kapital. Kung naay mga time nga magpa-check up ta sa doktor o asa nga mga mananambal niya, naay problema imong lawas, bawal ka mangapi. Kanatong coffee corn gold with malunggay and santon, dili na siya ang but-pasabot sa mga doktor o asa ka mga mananambal nagpa tambal. Kay kanatong coffee corn gold with malunggay and santon unsay naa diha, rich in fiber na siya. Antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free, sugar-free, o pure organic din siya may galaw. Walay chemicals nga sagon. Palit ka niya na, i-kompleto na lang ang pangalan, no? Coffee corn gold with malunggay and santon. Ayaw lang ninyo yung nga coffee corn. Kaya nga, no, daghay mga coffee corn diha sa mga parmasya. Dili lang nga ito, ha. Ang ito, ha, coffee corn gold with malunggay and santon. Ninyo ang usa ka mag puti unya malunggay o mangustin o mais unya makita namong 200 grams nya napol kita ay 110 grams
na maputay gagmay nga pouch or kanang 200 grams na kulako nga pouch, may pagka black sa ubos, may pagka gold yellow ang color niya. Naod ko may galang nga sulayan ninyo katong wala pa makasulay, pero katong nakasulay na, may naod ko nga imintin ninyo. Dili mo magmahay niya na may gala. Kung kafe naman galing inyong hilig, i-Coffee Corn Gold with Malungga and Santa na lang. No? Mahinaot kong istingan ninyo katong wala pa makasulay. Ug sa lain bahin usab, dapat kita ilaing Coffee Corn. Coffee Corn Purple ni siya. Ang Coffee Corn Purple with Malungga and Santon ay lang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot mahigala, mao'y ginatuyo aning atong Coffee Corn Gold ug Coffee Corn Purple. Ang pagbawas kay importante gud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y asitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya'y barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-isi sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya isagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya hataba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay na pag chia seeds may gala, nga sagol ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike may gala nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo mahigala ang atong Coffee Corn Purple usab matag adlaw. Inot ko mahigala ang inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung natay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon og naputay Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, napod kita ay Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kayo sa inyong mga trabaho. Unsa inyong gibuhato, nag-uma ka ba? Nabaka sa construction ng trabaho? Basta unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sashi. Kay by sashi man siya. Kung makapalit ka nini, sashi ani, tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sashi. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sashi mahigala, no? Tunga lang sa. Paminawon ninyo unsay na Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth, no? Maca vegetable roth na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napag-isagol nga Panax ginseng o hornigot weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo.
Pag dili mali kayo mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho, sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kayo na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno ng hangin musulod sa atong lawas, gikantang gisingot, panakitan yun itong kalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya labi na mo sobrahan matrangkaso pagyugka di nakakatrabaho pagkabuntag kay sobra imong trabaho kay tungod sa kondisyon nimo nya malakit imong kalawasan o kay balo pero kung magikang sa trabaho manghimasa gyugka mas hagol ini ni tubig nga igo-igo lang magwanta nimo nya una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan kay pwede pug kay ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo ipanuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghapla sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga naa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Lapon kita ay kami nga haplas yapon mahigala. Usa ka haplas na to. Coming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kinikatuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay duna kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Dahil usab, malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batian nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok ni ini mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod ando na may samuyaw god nga sagol ni ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya. Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay mga higala, napakuy uban pang mga product no ako i-share sa inyo pero standby lang una. Ato lang sa sugdan na sa paghatag og kinabuhi ang maong tampo nga giasoy kanato ni LC nga kaagi kini ni Grace. LC, ani imong gi-share nga kaagi?

Gutom naman ko eh. Alas 12 sa day kapinpod. Nalo ba ka sila dun ako mamanghod yung si Eileen? Andiyan ako sa balay. Gutom pagyod. Wala mo ko'y balon ka ganina, God. Ipalabo na lang ako sila dun og Eileen. Gawa ni kwarta sila ni mama o si papa. Andiyan ako sa balay. Hinuktok mo, Eileen. Gutom na, 'ti.

Naman siguro nilungag agi, lungag da ni mama. O may nilungag di ate. Wala nilungag? Oo. Isa. Bisan pag na nilungag po, pero wala may sudaan. Maupa, gutom na ba ko da? Ako po kanit eh. Gutom na kailin? Doon kuha ba'y kwarta kagibilin lang ni mama? But asa sila mga magpapa? Tuwa na po siguro to sila sa sugal-sugal. Kinigit si mama, grabe kini manugal. O baraha mo madyong. Sige, di asa mo ha. Kay mangutang na lang sa kustindan o bugas. Inom lang sa magtubig dito ka. Sige na. Para dili kay mutan do gutumon kay maglungan ko kung makakwandag bugas. Mangutang na lang sa kustindahan. Oh, sige, di. Ilin, inom na lang sa tagtubig, ilin. Oo, oh, nag-inom na gani kong tubig, pero gutom ang yapon. Sige na, dungagi lang pag-inom magtubig. Sige na, kayo mangutang sa bugas.

0: ti nang. Pwede maka kuha sa bisag isa kilo nga bugas nang.
1: Utang na sab.
0: O nang sige lang bayran na bitaw na nang.
1: Unsay bayran? Paminaw ra good grace. O napakita unta ka sa lista sa imong inahan nga giutang dire. Kapin na kinibulan wala mabayre. Stila. Unsa na malay atong i-ruling ani? Ha tanaw o tanaw. 800 na kapin, hapit na ni maglibo ning utang sa imong inahan. Bugas, sardinas. Unya, nahulang pa siya 200 cash. Kay ihuli rin daw, puro sa nasaad na imong inahan. Wala gyud magbalik, tanaw ra ni
0: oh. Oh. Oh. Miaging bulan pa kana nang.
1: Oh, nya dung aga na pud nimo.
0: Ang ako mangud mga manghud nang. Gigutom na niyo, wala man binili ni mga mga bugas.
1: Mo na yung resulta sige pang sugal-sugal mo maginikanan. Sus! Tungol kay sugarol imong amahan, bibalo sa imong inahan. Puro na sila mga sugarol. Imong amahan, matag ting sabong, tua, staring perme. Ay, gidoko, lisod kayo noon naon na yung mga bisalon sa mga sugal pasukan sa imong maginikanan.
0: Wala magkukip ka pa yung nanang.
1: Ay, o oh, sige ah. Kundi pa lang tungkol sa inyo ha. Ay, ning imong mga ginikanan. Istoryahin imong mga ginikanan. Oh, kanina lang yun ha. Hibalo na ka sa utang sa imong inahan. Kay wala makakahibalo. Sige, pautangon ta ka.
0: Sige, nang one time lang nang. O, dungagin na lang isa ka sardinas nang.
1: Oh, sige na. Kanina lang.

kada lang ha. Dondon, Eileen, maglungag sa ko. Ate, kada lang dali rin eh. Sugnura na ako ni Mayo. Hinukuha pagkikahoy diri, oy. Naunsa naman taon-taon, inaunsa ba si Papa? Balo nag-eskwila pa ta. Sa kadali, kamangita huwag kahoy, kahoy, gamay naman kayo ng kahoy diri. Ti, ako na lang, ti, mangita huwag kahoy dito, ti. O sige doon, kanya pa may mahaling diri gamay, pero pag mapupos, ti, may nalang na ikaduga.

Ti, mabalik na yung eskwela, ti. Ah, sige doon. Elaine? Hato na ko, ti. Laban mo yung kwarta ninyo? No, wala mo ko'y balon kanina, ti. Yatag na ko kang ilin. Wala lang po din ni mo, binili mong kaugalingon. Wala na lang, ti. Kimaluhi mo ko'y ilin. Sige, kaibog sa mga classmate. Sige na. Sige, ti. Hato na mi, ti. So may akong himuon, ani. Dili pwede nga yung ani nalang ni kanunay. Ay. Noon samantaw niya mong mga ginikanan, naglumba naman si Higpanugal. Si mama dapat pili sa balay, mga timan sa moa. Kanang iskwila pa man, mi. Parehas na silang duwa si Higpanugal. Kinanglan mo lihog yung kuhan yun sa'yo ako himoon. Magplano kong maayon.

0: Grace.
1: Oh.
0: Ate Elsie, asa magkapaingon? Wala ka mo eskwila.
1: Wala, Ate Elsie.
0: Di ba ingarulurasa ito apa ka sa eskwilahan?
1: Oo, oh, ate, pero wala sa kumutong nga kay nilaay ko. Plano na ako nga di na kumuparayan pag-eskwila, ate.
0: Ah, unsa ka to? Di ka kumuparayan pag-eskwila?
1: Permente lang may magutman. Ako mamangon, paluoy ko. Sila mga magpapambot.
0: Nakita na ko yung mama. Kalabitong na balay nga green. Ang likod ana na ay nagsugal niya nga barabaraha.
1: Mau ba?
0: Oy, paminog maayo. O si plano ni mo, manarbaho na lang ka.
1: May plano na ako, TLC.
0: Ay, ikaw. Ambot ng mga ginikanan mo, puros mga adik sa sugal, imong amahan. Bisan unsa na pasukan nga sugal. Ang rason ra ba para makasuporta sa pamilya? Unyang papil, di? Na, wala, na. Imo pong inahan to, nabuang sab. Murag halos nga di na mga liko. Ito ah, perminti lang yung magyaka niya ng barhaan. Kamu mga anak nila nga maapektuhan. O ikaw, anak yung plano nga mo pa rin pa mag-eskwila, tadawa. So good na.
1: Amot ani na ang asa ko.

Di na lang kumanturito kay mama, uy. Mara maghihapon, mag-away na sa me. Ingnon pag ako'y nakadimala sa iyang pagsugal-sugal. Wala ka na lang ko gabi, eh. Mapay mula ako. Maligos ako. Maligos ako.

0: din ako sa plaza, mag-ingot-ingot ko. Goto na naman, mag-ikwartaan eh. Oh! Ganang lalaki sakay sa iyang sakinan eh. Sigtan Audrey sa koa. Utakilid ko. Kaganina rin sigtan Audrey sa koa ba? Hala. Murag may gawas. Nagliling-ilingi siya sa walaog to. Murag padulong na siya din sa koa. Murag paingon siya kinagtanaw din sa koa. Bahala din lang kung magpahalata ang nakabantay ko siya.
1: Good evening. Nakikipaabot?
0: Oo. Nakikipaabot.
1: Ako ba? Pwede maka... Lingkod. Ako po na po gigipaabot. Ito akong sakinan niyo. Kita ko sa imo haba. Mga na nga... May dool na lang ko para na ako ka-istorya. Kaya po ko kailan din eh. Ako kailan sa imo ha. Mga na nga maging ila-ila ko sa imo ha. Sa'yo pangalan ni mo? Adon, ako si Patir.
0: Patir?
1: Oo.
0: Grace, sir?
1: Ay na lang pag sir. Patir lang. Wala pa maabot na imong ipaabot?
0: Abot ato, maabot ba to?
1: Ano sa man, uyab?
0: Ha?
1: Ay, makauyab ba ni mo?
0: Wala, dili. Kaila lang.
1: Ako na po kayong paabot. Murag di siguro tuman, eh.
0: Magsamot mga mo.
1: Oo, pero aman siguro. Pero sige lang. Kita lang mag-istorya.
0: Aha.
1: Doon sa mana, nihapon na ka. Wala si Iti na.
0: Wala pa gani. Agaron lang ko ani ron mukhaon yun ko. Gutom na kayo eh. May kwarta diri bisag 5 pesos.
1: Mas may siguro. Mga unta, Grace. Nga at bago, kananan man ah. Malulot na niya.
0: Wala ko'y kwarta. Patir, maulaw ko ako'y ka chip in.
1: Ayun na, kung nag chip in, tana, dali. Kaunta. Ay, kadlogs ako, dili ko daw itong tao. Nakabutuan ko. Nanalang ko'y amigo diri niya, kwami. Padulong na ko pa uli. Pero sa tinuod lang, nag-standby sa ako. Wala ko'y ipaabot, oy. Tinuod lang. Isa, dito na tayo mag-story pa na yun sa Atbang. Tana, ay kaulo.
0: Sige.
1: O ka na ba? Ay, kasi gutom na ka niya. Pamakakay kwarta.
0: Wala bito, minsan oksin ko. Wala gigi kwarta na ako. Patir?
1: Ata na, dali!

0: Murag gutom ka ba?
1: Ha?
0: Grabing kaon niyo. Dalir kayo niyo na hurot ng usaga, pinirito nga manok. Oh, asya, magdugang na. Dahil sa kanya, dihanak ka.
1: Ah, tama na siguro.
0: Ayo, may balko ka murag kulang pa. Kanilang ha, kanilang. Oh, dire.
1: Pwede, patira ako na lang ning dalon ning usa. Tama na tong ikaw na ako. Kaya-kaya na tong busog-busog na ko. Kano na? Ako na lang ning dadon sa akong duha ka manghod. Nabaw ko yung mga duha ka manghod good.
0: Nakay duha ka manghod? Asa ni mga gidikanan ninyo?
1: Maula na ko mo explain sa mo ha, pater.
0: Kay gano?
1: Nalulong sa sugal ako mga gidikanan. Ako gani, nag-eskwila ako. Plano na ko nga maundang na ko pagkitoon.
0: Maundang ka? Noon sa mga ginikanan ni mo, di na madalag istorya. Maundang niya ng mga inganang ang mga bisyo.
1: Kasokan pa ka. Labi na, kumuduol ka sa ilang gidulaanan og sugal. Ingnon pa kang mo'y nakadalag di malas.
0: Ay, Ginoo ko.
1: Kung doon ka mangon, perminti magutman, kayo wawaw ni mga trabaho. Ako nag-eskwila pa, kung mauna plano na ako. Nag-standby bito ko niya, kahit nagpagawas ko sa akong problema. Naglinggod-linggod ko dito sa plaza, pero nagunahan ako kung sa akong himoon o asa ko mga plank trabaho.
0: Saan to pa mundang ang eskwila?
1: Oo. Wala na. Gutom na permente. Magbili na akong ginikanan. Igo-igo rasap. Ako na lang ipalamon sa kumamanghod. Kaya napildi daw sa sugal. Di na sila muhatag sa mong kwarta kay ila sa daw ay kapital. May nalang mutobo daw kung makadaog sila.
0: Naunsam daw ng mga ginikanan.
1: Ako na lang ni Dad o napatira.
0: Ay sa, dungagan na to. Para magtagsa sila. Dihar ka. Kaya makauli ka sa inyo ha, nakidala.

0: Salamat ka ni Pater.
1: Sa. Oh. Dawata na, dusmil na. Para na sa inyo. Ayaw pa kong nag-eskwela. Ayaw pa kundang. Padayon. Time pa. Taganta sa akong kontak ha.
0: Pater, ayaw na. Ako'y kabayad, ane.
1: O, pakani mo na nagamit. Magunaw na nakagbayad. Ano na ba, Iri? Kontak lang sa ko ha. O, oh, mauni akong number ha. Kung unsa ikinahanglan ni mo, tawagi ko. Ayaw ka ulaw.
0: Ha?
1: Padayon pag-eskwela. Huwag ako rebala. Ah, dungagan ako na. Kitanon ako si mo, nakahitsura. Kumangarti lang ka. 5,000 na natanan. Oh. Magpalit ka kay imong para sa imong kauglingon. Mangarti ka.
0: Wala mong ikapalit ko.
1: Mauna karon na nakikapalit. Pagpalit og bugas sa inyong balay, huwag sudan. Huwag ayaw pagpahibalo. Ing na lang nga inutang ni mo. Kay magpahibalo kasi mo maginikanan ng mga sugarol nga nakay kwarta. Bunloto na. Kuhao na. Ha? Tagoy nagmayo niya pagpalit o bugas. E ingnon ni mo, inutang ni mo. Ayaw yun pagpasakop nga na kay kwarta. Ha? Para na sa inyong tulo. Pasag din mo magginikanan. Wa sila mga hinungdan. Kung gipit ka, tawagin lang ko. Ha? Basta kay naway ko number.
0: Salamat kay ni Patira.
1: Ay kabala ka. Sige na, ihatod na ka. Pero di lang ko magpadul sa inyo ha. Kasi maulaw kasi mo mga silingan.
0: Oo, ayaw lang ko ipadol sa pagatod.
1: O sige, tina. Kasi gutom na itong mga eksone mo. Basta ayaw yun na ipahalata sa iyong mga ginikanan nga na kay kwarta. Para na sa inyo tulo. Duhar makain mo manghod.
0: Oo.
1: O sige, tina.

0: Oh, Grace. Namali kay sa kasako nga bugas. Nangutang ko, ma. Nangutang ka? Asa makaibayad? Inyo na ang obligasyon, ma. Mubayad, ana, ma. Nangutang lang ko. Usa may atong ibayad? Nakapanugal mong gani mo, man. Yan tapos pagkaon na mo, diri, dili mo makabayad. Bayre na. Kaya wako ikabayad ni ana. Pildi ko permiti sugal. Yang ano mo, sige mama mo panugal, ma. Kuha na mo mo yung mga kwarta. Usa may kapital ninyo. Hoy, ay kong istorya-istorya ni ana, hawa kay labot. Uy, labot, inyo may mga anak, inyo na may ipasagdan, gabandon mi ninyo. Lalo na gani kung undang pag-eskwela. Undang! Ako pa rin mo pampainag. Boring ka! Oh.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
3: Lita sa Moratirio, New Secure, Matias, Sambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imuhang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Niligid siya katulog, ma'am. Naanan siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na panan niya din Manila. Dumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, pwede siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, timsog na iyang lawas karon.
2: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape,
3: oo,
2: ma'am.
3: Oo, naa siya, ma'am. 100% kaninga kape. Manandili namin pawala aning kape. Ha.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, yung ng Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako na nga si Jared, yung mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Tawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
4: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po yung looy. Nga no, ako raw ang puway pamaol ka daw maguli. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Testin and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang effect ko aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O kay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa paghunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel Care sa Brain Health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Megacarsof Gel sa Eye Health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Megacarsof Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Megacarsof Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Megacarsof Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Megacarsof Gel capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Unsa ma? Daghay mga lalaki nga makwartahan diya pangita. Gamita lang utok ni mo. Inuok ko ni mo ba? Inahan ka? Inahan? Parehas lang mo sa inyong amahan. Mga boyset!

0: Don, oh, inyo ning balon ha. Tag 100 mo ni Ellen. Ellen, imo ni. Paiguan nyo na duha kadlaw ha.
1: Oh, ti, asa mga kwarta ti?
0: Ayagin mo saba ni mamag papa. Nga gitagaan mo na akong balon. Dito na mo pagkaon-kaon sa eskwilahan ha. Ayaw mo pagpakita, magpalit-palit mo diri kay makakita sila nga natay kwarta. Basin ko haon na sa inyo ha.
1: Ate,
0: ayaw gyud mo pasakop. Kay magutma na sabta, ha?
1: Asa man ka kwarta ti?
0: Mahibalo na mo ha, magsultira ko sa inyo ha. Nangita lang huwag paagi, naning kamot ko. Sige na, mangiskwila na ta.

Berte na ako, Ugma. Pero sige lang. Bahala na. Bahala ko lang handa basta kayo mailang lawas. Karong tuig ka. Mag-graduate ako sa senior high. Pakasunod college na ko. Makapadayon pa ka ako pag-eskwela.

0: Magpalawad ko manawag ko ni Patir. Istingan akong pamaraig sa iyahang ang birthday na ko, ma. Pero kakapal na akong naungoy. Manawag lang ko sa iyahan.
1: Hello? Isa ni?
0: Oh, Patir. Si Grace.
1: Oh, nakatawag man?
0: Oo, wala lang. Tawag lang.
1: Paano ko nakikinhanglan, no?
0: Napaman may bugas.
1: Oh, sige. Di pa bayugan. Padulong ko niya.
0: Mani ka sa San Franc?
1: Oo. Oh, karong siguro mga... Buta lang ako sa oras. Abot ako niya sa San Franc. O dito na lang ka magpaabot sa Gikan Anato.
0: Ah.
1: Yeah, mag-order ka na lang.
0: Mahadlo ko ba sinili ka mo abot?
1: Mabot ko. Dito ka pa kaulawan.
0: Ah, bantay ha. Pasinog di ka mabot. Okay ka bayad.
1: Ah, sige, sige, sige. Sige na, sige na. Sulod lang dito pag order lang. Kapag hulat na lang dito. Sige na. On the way na ko.
0: Ah, sige, Pater.

0: Oh, Zaman, dengan kau na ka?
1: Oo. Balaka ko pas hindi ka mabot. Ako na lang ibayaran daan.
0: Oh. Kumusta? Mas hindi hindi ka kaskwila?
1: Wala. Tod. maulam ako masulti, God.
0: Onsa? Sa iyo problema?
1: Birthday na ako karon.
0: Mau ba? Happy birthday!
1: 21 ako.
0: Oo ha? Ah, siyon sa may atuhin mo, Ana. Oh, sige. Palitan ta kag cake.
1: Ayaw na. Di ko magdala sa balay cake. Kay may balance ako mga ginikanan. Dilay ko magpalata ang anak ko'y kwarta. Huwag magpalit ko cake. Makaingon sila ang anak ko'y kwarta. Kaya wala may nagpautang og cake sa mo ah. Kinahanglan lang magiging kasang.
0: Sa may gusto ni ma?
1: Wala lang.
0: Amang na, manglaag na lang tanya. Dadandanin mo yung mga igsoon kung sa'yo tumapalit sa ilahan.
1: Ah, pater. Ikaw.
0: Tara, let's go ta. Manggawas na lang tayo din eh.

0: Oy, Grace, kanagan pa niya mong dala, Grace? Atilsi, time pa nagtrabaho na ka? Pero ako kamantay sa iyo mong nagtrabaho, kaya nag-eskwila man ka. Atilsi, ato rakin niya. Okay, ganoon sa diya eh. Ay lang pagkipagsaban lang ni Mamang Papa. Kaya si mag-abusar sila. Kaya nga no, diay. Nay, nagtabang sa kuha ng usa ka lalaki. Lalaki? Iyan akong isuportan para sa akong pag-eskwela. Apil na ako mamangon si Dundun o si Eileen. Uyab ni mo? Dili, wasi mga uyab sa ako ah. Naglibogan ko ano iyan akong itabangan. Anong ingana iyang kaluoy sa ako ah. Mao ba? Unya. Pinaminti ko niya at pinagan kung makabsan daw kung magamit na ako diri. Mutawag lang daw ko sa iya ha. Kung di ko mutawag, siya daw mutawag sa ako ha. Basi manguyab na sa iyo ha sa ngad-tungad to day. Ambot, huwag may mga lihok niya mapantayan ako nga nasa plano sa pagpanguyab. Simple lang, mutunol siya sa kuwa kwarta. Mauba. Kung sa may tuyo niya? Nakailan lang mi sa plaza, ti, ako gidool. Moto dito nagsukod. Iyan akong tinabangan. Muna karon di na taon may magutman. Kayo na akong ginakong pagkaon sa balay. Ay. Nala, sige. Ay, kabala ka. Kabalo ko mo sikreto o tinaguan. Salamat kayo, Ate Elsie, ha? Ayun, pagsapa kayo, mag-abusar sila mga magpapa.
1: Ay, kanapay mo maginikanan. Nga nga buang sa sugal.

0: Diyan ako sa balay, nanasiro sila doon si Aileen.
1: Ah! Ma!
2: Ah! May kanyana ka!
1: Kung saan nasa silupin ngayon mong ginala nga bugas, ma?
2: Ay, nagkuha kong 10 kilos kaya ako ibaligya.
1: Ibaligya ni mo, ma? Ma, ito nang kinanglanon ka. Uno na mo na tinis manguna ko, ma?
2: Oy! Dili na kakabalo mo balos tuod kay ikaw na ning kamot sa pagpalit og bugas o inutang ka nimo, dili na lang kamo tabang sa ko ah. Parado na ko ikapital og sugal. Unsa man mo sa una? Ngano ni abot kani anak kadako?
1: Maobligasyon ninyo ma nga magpadako sa amo. Ay na pangwinta ni ana ma. Kung wa kay plano nga magpadako sa amo, imo na lang tami gipanghiluan ni adtong mga bata pa mi.
2: Ay kung sulti ni ana kay masampal ko ng baba ni mo ron.
1: Ano yung paligyan niyo ng bukas?
2: Napildi ko sa kumbaraha. Kapital na ako ni. May nalang makatabang ka, makabalos ka sa ko ah. Tonto ka man siguro din ka. Lungagin ang bukas ni mo. Kaya may nalang na ako ima. Baligya, baligya.
1: Kito.

padlong si mama. Di, nasuko na yun nun. Iyampak o kamot niya. Pasang di na dun. Grabe niya itong mga ginikadad. Unya, wala mo pa ngayon yung kwarta nga inyong balon. Wala. Bukas siya yung ikwadritso. Basi na kaingon siya, wala may kwarta. Ayigin mo palata nila mga magpapa. Inuukot sa ako naman ato ato mga ginikanan. Kamay na ba ilayas na ni? Di, mong lakaw na lang na diriti. Gaan na to sila, ti? Ah, dun nun. Ganun nakasulti ka ni Ana sa ato mga ginikanan? Walang ansab sila, pero may diriti. Huwag wala pa ka maning kamot, ti. Di, takakaon, sige, tagutom. Plano na ba yung kamon ng eskwela? Pita, ti. Hawa na lang ta diri ti. Para mangyapon wala man sila papang mama pirmi diri. Kuhaon pa gid ang bugas din ay baligyan ni mama kay iyai sugal. Pagpalayo na lang ta diri. Oo. Nga eskwela ninyo ang pangitao mo dito. Mutransfer ta ti. Mutransfer mi ti. Ang ako. Mausap ti ikaw ti kay magtudaan ka nila ni mama at papa. Mahala na, sige. Manglakaw ta diri. Kay kumuha na sa eskulahan ako. Dito sila makatilaw istorya sa ko ah. Nga rin kung mga ginikanan ako sila. Sige, manghawa ta diri. Biyaan na to ato mga ginikanan.

Oh, asa mo, Grace? Nang, bayaran na mong utang na mo, nang. Nga nung nagtala mong bag. Wala naman mga ginikanan niya ang nagpirmi na nga mo makita. Nagpila ka loan na mong pauli. Ay, but pasabot ninyo yung biyaan mo, imo yung mga ginikanan. Murugwa bang yapoy may mga ginikanan diyan na? Muna unami mo lang kabayaran ako ng utang na utang ni mama diha, pati itong ako ah. Anala, sige, salamat kayo. Asa mo paingon? Ambot nang wala pa ako kabalo. Unya na mo ikaabang di ay. Diskarte nang, mahala na nang. Kaysa magpuyo may dina na nga makapalit big bugas, makautang big bugas. Ibaligyan ni mama. Ay, katuloy mong amahan. Nagdala man po og simbolag 5 kilos siguro to, 3 kilos. Oo, ti. Nagdala po si papa. Pando na nga dali na kayo nahurot ang bugas, kaya pamaligya na nila. Mga yabag man mga ginikanan ninyo, ay. Tama na po niyan yun ng talikdan, ay. Ginikanan nga way mga kapuslanan, way mga plano para sa mga anak. Hala, sige na. Pangitag paagi, Grace. Nga mahilayo mo. Asa man paingon, Grace? Mangitaan may atil si kapuyan. Ay lang saban mama kung asa kami paingon. Wag gani ko kabalo. Unya, kaya din yung talik din yung mga ginikanan. Kaya gani nila atil si nga. Ilam yung mga anak. Mangita may paagi. Nga mabuhi be. Ay sa bagay naman po imong gisaligan. Sige dahi, nala.

0: Kini nga balay. Tihatan akong 3-5 ang bulan ani day.
1: Adawon na lang nako no ha.
0: Oh, dai ginahanglan lang magitag down isa ka bulan. Kompleto na nilong aganan diha. Duha na ka kwarto.
1: Ah, salamat kayo no. Ate Kristi rata po yo. Oh, diri rata. Yung ato yabang anati. Ako na bahala.
0: Ah, sige dayo, di alang susi dah.
1: Salamat ani no.

manawag ko niya. Pater, pahimalaw na ako ng lakaw na may dito sa mong balay. Manawag ko sa iya.

0: hello. Grace?
1: Ay, pater, pasinja ka sa disturbo. Dalawang isulti sa imo, ha?
0: Oh, saka na. Kumusta?
1: Nilakaw na may samong balay nga gipuyan. Kaya kung mga ginikanan, dili na gin makaya. Ang bugas nga akong ipipalit para unta sa mo, asa akong maiksoon. Kipamalikiya para kapital sa sugal.
0: Ginoo ko na yung mga ginikanan, di na naman kaya.
1: Muna nga milakaw mi, walang may paibalo sila. Hibalo ko nga maglisod sila sa pagpangita sa mo, ha? Mara mangyapon, huwag di mo lakaw dito, pero guwa mangyapon yung mga ginikanan.
0: Kung makayo para sa inyo, sige. Kanya, asa ba magpuyo ka ron?
1: Adi nga nag-abang lehog 3-5 ang bulan.
0: Oo, oh, may problema. Sige, diara mo. Wala nyo makamisita ko na sa inyo, makauli ko. Di ako sa Manila.
1: Ah, sige, nagpaipalo lang ko.
0: Napay kinang lano niyo, ha?
1: Ayaw na pa mo kay kwarta, nakapalit ko bugas. Gamito na mo diris balay. Nga ako pa i-transfer ako mamanghod.
0: Oh, sige, sige, sige. Oh, pero sige lang. Kay manawag lang sa imo, ha? Oh, basi makadiritso ko niya ikang ko diris Manila, ha?
1: Oh, pater. Sige, nagpaipalo lang ko, pater. Sorry kasi disturbo.
0: Wala problema. Kago, ningo ko sa imo. Kung sa problema niya, tawagin lang ko, ha?
1: Ha, basi nakadisturbo lang ko sa imong trabaho.
0: Wala problema, sige. Plastar lang mo diha kay buwan hara ko. Bumisita lang ko na sa inyong ipuyan.
1: Ah, sige, salamat, pater. Kapuotan ni pater. Sa kong paniit, nibati ko kong masaya.

Murag na in love na yung kay Pater tungkol sa iyong kabuhutan. Huwag pipila na kahigayan nga. Iyaw kong itabangan. Sige lang, Pater. Kung si plano ni mo sa kuha, andam ko. Kung ang kuno ni mo akong gugma, andam na ako ihatag ka ni mo.

0: Okay mo na yung gipoy yan. Oh, sige. Ay, kabala ka sa binula nani, ha? Ako rin bahala. Mapakikwarta niya.
1: Ah, napan.
0: O, nawatan niyo. Para di ka magsundi ka makabsan.
1: Pater po niya mamakiksulti sa imo, ha?
0: Sige na. Kumusta yung mga egso? Naka-transfer na ba?
1: Oo, tuwagay tila sa eskwilahan. Ako, huwag mapakumuha yung eskwilahan.
0: Matunan kasi mo mga ginikanan kung pag-itaon ka.
1: Mas may magkita kami para ako sila masultihan, pero di din ako sila tunan.
0: Basin sundan kanila.
1: Ako na bahala. Salamat kay Patir sa imong kabuutan, diri ka na ako. Lakip na sa ako, mamangon.
0: Wala ka ni problema. Taman sa kumakaya kung sa awi katabang kanimo. Ako yadag.
1: Patir, wala ba kay plano para sa koa?
0: Plano?
1: Nga nung inganay mong mga pagtagad sa koa ka, maayos ako ang ipakita ni Ma.
0: Naluoy ko si Buha. Tural, kaluoy.
1: Kasagaran, Manggod, mga lalaki nga mutabang sa usak babae, na ay plano.
0: Nakasabot ko, si Mumbot pa sabot.
1: Abi ni mo, Patir. Ay, lai panulti sa oban, ha? Tungod sa imong kamaayo, diri ka na ako. Di ba't ikugugma sa imo?
0: Grace.
1: Oo, Patir. Kinsa may di mo ba't ikugma ka ni mo tungod sa imo kabuhutan. Grabe imong respeto, diri sa ko, ah. Wala ko ni mo gibastos bisan gamay.
0: Sayang.
1: Sayang nga unsa.
0: Nako'y mahal nga pamilya.
1: Oh, pamilya?
0: Oo. Oh, nako'y asawa. Nga to sa laing nasod. Nako'y anak, tulo ka buhok. Yampingan ako sila o akong asawa. Ibati lang ang kaluoy sa imo, ha? Huwag ka na imong ibating agugma, diri ka na ako, wala ka na. Dili ta pwede. Oh, Chris.
1: Nakiasawa?
0: Oo. Muna pa rin gamot ka makatapos ka, samtang ha, makaya pa na ako sa pagsuporta ka nima. Skoy lang yun, ang tumahuman ka. Okay, kabala ka, wala ko'y pangayon o hangyoon niya kanima.
2: Pilit natin iniwasan
1: Patir.
2: Ganitong mga tanong.
0: Dili ko pareha sa mga lalaki nga giingon ni mo. Tungod kay nakatabang ko sa imo, ha? Ako na lang gubo na imong pagka babae, pagka tao. Buutan na kong asawa. Naningkamot siya para sa amo, ha? Labi na sa mong mga anak. Dili na ko pwede gubon. Gani, ni ba't yung kabalaka ba si may balaan niya nga na ako'y gitabangan? Magtuo siya nga naking relasyon kong laing babae. Malapanahin pag-eskwila. Ako ni bahala. Total ang income sa kong asawa. Huwag man ako'y labdi. Ang akong income, mga sideline ako. Muna nga, maningkamot, ha? Sangpit lang, tamat sa kumaka. Kaya, magpindot ako sa imo, ha? Nga dili ka pwede mo tawag, labi na makaulin na akong asawa. Pero banabanaon ako kung nakikinanglanan o magkinahanglan ka na. Oh, anong itong lalaka?
1: Wala. Salamat kay Patel. Salamat ka, ayah.

Aminin mo, Kuya Arn, nakatapos kid si Grace sa iyang pag-eskwela. Bisan pa man, wala iyang mga ginikanan. Bisan to, dadun na siya kahiobo sa mga ginikanan, pero nakatapos kapon siya pinagis pagtabang sa usa kalalaki nga si Pater, na naay pamilya sa. Talagsaon ang tao nga susama kay Pater, Kuya Arn, na nakatabang kay Grace. Kay si Grace, mag-ulian din sa mo ang lugar, nga diri sila gikan, mahitungod siya yung maginikanan. O sa'yo, mutunol ang kwarta para siya yung maginikanan, kay mibati mo siya kaloy. Anton nga nakatrabaho na si Grace, padayon na yung maigsoon sa pagsuporta. Pero, hantod karon, Kuya Arn, wala masayod yung maginikanan kung asa sila ni Grace. Matingalan lang ang inahan ni Grace, na doon ako itunol, pero di gin ako isulti kung asa si Grace. Salamat, Kuya Arn, sa paghahatag og kinabuhi. Ako lang kining i-share para makahatag og lingaw sa mga tigpaminaw, susama ka na ako. Pero hibalo ko makahatag yapong kining inspirasyon sa mga ginikanan, na susama sa mga ginikanan ni Grace. Salamat ay mo magtatampo, LC. Dagan salamat, LC, sa kaagi, no? Ngayon mong i-share dari ka na mong kaagi ni Grace. O, manginawad ko, LC nga, kumayong tanga, pagkabutang naroon ni Grace, uban siya maigsoon. Pero tama sa mga siya magpahibalo kay base mag-abusar ang mga ginikanan ni Grace, no? Alam mo na tayo, mauras mga igala, no? Dagan salamat sa inyo makanunayang pagpaminaw. O, ngayon ang kalimti itong mga product hagikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O, lakip na usab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. O, sa atong Turbo Max Coffee. O, sa ato usab nga Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tanan. O, sa atong umaabot nga haplas, ang Supremo Herbal Oil. Masulayan nato na mahigala kung mapalit na nato na sa atong mga parmasya. O, labinusam no sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga estudyante ng mga elementary. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito ang nawala ang ganas pagkaon. Nerviplex AA ang tubag niya ng tanan mahigala. Take mo ni Ana, labinagikan sa 13 anyos na bata nga nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take, no? Sa atong Nerviplex AA. Antun sa mga tigolang. O sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins para sa mga higala sa nato din ha, nga nakabaton o tusok-tusok sa tiil, murag na yung mangusi, magbinhod nga kamot o tiil. B40 na, mga higala. O labinosab sa atong Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itikar. O labinosab no sa atong Fairbite Capsule, para sa mga luyang lawas, gamay nga trabaho, daling kapuyon, luspad, maglipong-lipong, dry ang lawas na naon, mag Fairbite Capsule mo. O labi na po hindi sab sa mga bagong nanganak ng mga inahan. So nagkakay salamat no, sa inyong tanan, sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw o paggamit sa itong mga product. Kinis Kuya Arn, ang iyong Dr. Love, muingon bye-bye o God bless ka na itong tanan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw ka na itong tanan, ug welcome sa atong naandan nga programa ni Ining Adlawa. No? May kalabutan ta sa panglawas, mga higala. Ang atong kauban, syempre, ang atong pinalanggang doktor nga si Dr. Choi. Kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz, no? Welcome ang tanan. Hinaot nga naata sa maayong panglawas. Ug atong kanunay nga gi-invite ang atong mga suking tigpaminaw, no, Doc, nga musalmot sa ato ang programa sa pag-text sa ilang mga gipamatsyag or gipamati sa ilang lawas aron mahatagan o katambagan ni mo, Dr. Choi. So, sa pag-join, no, i-message lang or mo-text lang mo sa atong hotline number 0909-304-8924, okay? Doc, may nga adlaw ka na itong tanan, Doc. May nga adlaw ni mo diha.
2: Yes, Ma'am Buttercup. Mayong adlaw, no? Mayong adlaw sa atong listeners. Thank you kaayo sa inyo ang time nga gihatag nga pag-uban sa atua diani sa atong programa. So, hinautunta nga nakatabang mi sa inyo sa atong program. Og encourage mo na mo nga mag-message mo sa atong hotline na 0909-304-8924 o sa atong Doc Choi nga kuan kana nga FB nga account, no? So DOC space CHOI, no? So mas better siguro nga mag-message mo sa hotline then mag-message pun mo sa ato ang Facebook account para sure jud na mabasa inyong messages.
1: Yes, doktora, pero sa di pa ta magsugod dok no mabasa sa ato mga kuan, mga messages gikan sa ato ang text sender, atong i-shout out ang mga lugar nga kanang naabot ang atong istasyon dito sa Surigao del Sur, Surigao del Norte. Shout out sa Davao de Oro, sa Davao del Norte o Davao Oriental. Doc, hindi ka mo shout out sa Cotabato ang imong friend dito, no?
2: Yes, si Dr. Lisa Marie Posque, no? Hi, Diana, Doc. Ug sa imo ang mga kauban. I think magnaana siya sa hospital, sa school, no? Shout out sa inyo, adiha. Ug kanang hinautunta nga ang kanang Diana po sa Cotabato, mag-message po sa ato. Al, makabalo po tag naabatay matabang sa ila regarding sa ilang health.
1: Yes, Dr. Richard, thank you. Ug sa kuan po, sa mga taga-Bukidnon, Agusan del Sur, Agusan del Norte, apil pagid ang Lanao del Sur, shout out kaninyong tanan. Ug naabot pagid ta Doc nito sa Tanhay, Negros Oriental. Shout out sa tanan, no?
2: Yes, oo. So medyo nagkadaghan-daghan jud ang atong areas to nga cover, no, sa ato ang program.
1: Yes, Dr. Choi, tinuod jud kaina. Dayon ang atong mga produkto, no, nga gi-endorse dinhi sama sa atong Coffee Corn, sa atong Haplas nga Orion, sa atong Nerviplex Syrup for kids, naputay Nerviplex AE para sa adult. Dayon din ito kalimta ng atong Pervite Capsule, no?
2: Vitamins with iron.
1: Yes.
2: Ang atong Coffee Corn.
1: Ang atong Mega Care, do?
2: Atong Mega Care o atong B40, no?
1: Yes.
2: So nindot mo yun itanan na itong mga products, ma'am, kay para mag-uni sa atong health, no? So, sampo sa atong B-Complex para sa mga banhod, mga namdes, diana, sa mga murag kanang tusok-tusok or neuropathic pain, no, labi na sa mga diabetic kanang mga tag-as og sugar, no. So and then ang ato ang B40, ang ato ang gidalang B-complex na high dose, no, haron kana jung naagyud siya'y kanang medical nga treatment, no, dili kay kana lang murag vitamins lang nga supplement lang. So murag katuyo siya nga kanang medical dose na yun siya, no, for treatment. And then sa mga high blood dun o sa tag-as o cholesterol, ideal po ang ato ang omega 3 nga Mega Care, no, the best yun siya nga omega 3 sa akong nasulayan so far, no, kay wala siya siya fishy odor, wala siya fishy taste. So dili siya langsang isda, dili siya luod og taste, no, kanang Di bitaw ka kinahanglan murag agwanta na lang yung ka, no? Bina sa mga buros nga para sa development sa brain sa ng baby, isa na siya sa kasagaran nga na ginareseta sa mga ubigay ni, in fact, sa ako, during my pagbuntis na nag-inumpog kong omega 3, no? So, kani siya, okay yung kaayos sa mga mama, no? Sa yes. mga nagsabak, no? Or katong mga nagpatutoy. Kung ganahan ka, nga na ay source of ganang omega 3, mas better gyud dirita sa MegaCare.
1: Yes, kay ingon pa ni Kuya Earn, mag MegaCare ka, ang imong health i-take care.
2: Oh, nindot.

0: is 60% sa ilang lawas is water, no? So dali kayo na ma-dehydrate ang bata, no? So peligro kayo sa mga bata mag-dehydration, no? Isa na siya sa cause of death na one of the top 5 sa mga bata ang kanang kuan.
1: Diarrhea,
0: no? Agi sa dehydration, no? So isahay na iabot di ana nga luya na kay ang bata, lisod na kaayo gani pangitaan og line sa dextrose, no? So ayaw yun din taon mga mama pasagdi nga magkalibanga inyong anak. So nag 2 days na. So kanang first day palang daan or pagkaugma dayon iadto na gyud dayon na kung wala kay mahatag nga replacement, labi nang musuka siya and then paspas kayo ang kalibang, no? So mas maayo nga ma-test dayon, makuaan og electrolytes, makuaan og stool exam kay basin bag amibiasis na siya or kanang cholera ba, no? Or sahay gani typhoid, no? So dapat gyud as soon as magsigi-sigi for that day, makakalibang na gani siguro katulo kalima ang bata, dapat madala na gyud na ninyo sa ospital, no? Kay daghan kay reason, no? Daghan ng mga bata ra ba sag-asa na siya maghikap-hikap, no? So kanang isa pod ana kanang nagigamit sa bibiron or sa baso nga giimnan sa bata is kanang gikan ra sa faucet ba, no? So usahay na yung mga bilin nga mga tubig ana, bahala pag mineral yung ipainom, usahay ang paghuga sa baso labi na wala kay siya na dry na pagyun na siya yung mga kagaw, no? So bawal po kayo kabalo bitaw sa iya bata bisag kinsalay mo hatag pagkaon mudunol ba, no? So pwede po na siya matakdan. So ang ako ang suggestion is as soon as possible dapat dadun na ni sa ospital, ipacheck na niya ang stool, tagaan na siya og ORS, no? Mag oral rehydration solution na ta, daghan man kahit pwede kapilian na atay Viva Light, na Hydro-Aid, na Pedialyte, kung dili ganahan ang bata sa katong regular nga ORS, no? Na katong murag sa Shea, no? Kung dili siya mo angay ana, daghan kaayong pailin-ilin lang yun nga na ay taste gamay nga harun mo gana ang bata o inom ana, no? So, as soon as magkalibanga, dapat mag-ORS yun ta. Rehydrate yun, dili kay water, katod yung ORS. Kung unsa ang kanang mga electrolytes nga nang gawas agi sa suka o kalibang, dapat mo gyud po na siya i-replace dili kay water lang.
1: Okay, Doc, thank you kayo. Ano, no, reminders po ni sa itong mga nanay, no, nga doon mga baby. Labi na itong mga sila pa to, Doc, mga grade 1, mga first timer ba nga inahan, inana, ilang baby, din mapasagdan lang ba, dili sa kahuna-huna nga, kinahanglan, dahil dayon sila mapainom mong mga tubig. Ah, di lang yung kay tubig. Itong isang ORS, ngayong giingundok ba?
0: Oo.
1: Oh. Pwede mo
0: oral
1: na naman.
0: Oral rehydration solution.
1: Oo, di ba? Naman ni daghan nga libre mga dagway na siya sa kuandok. Mga
0: sa mga center.
1: Center, no?
0: Pahatag na siya. So, muna nga dapat, muna usahay ka ng dili baliwalaon ang kanang kalibanga. Ang mama jud moy dili magpabisi-bisig sobra sa unsa ng mga pang cellphone diha or unsa na usahay ka mga chismis ba chika ra ayaw, no? Kung nagsakit na inyong anak, dadana na sa ospital. Kung naapo kay trabaho, pwede man ka mamalihog sa imo ang parents or imo ang igsuon, no? Or sa imong bana, no? Kay ayaw gyud in town Louis biya kay ang bata ma-dehydrate, no? Peligro kay na sa ila. Daghan kay may mga cases ana sa emergency room nga lisod na kaayo na mo apasun, labi na super na kay ka dehydrated ang bata, no?
1: Looy.
0: So ang ban ana galisod na ginhawa nga lalom na kayog ang hubon, lalom na kay ang mata ana ba, no? So dapat gyud ma-replace gyud ang kaan within the day, no? Dili na nato paduhaan or tuluan ka adlaw ay nato dadon sa ospital, no?
1: Okay, mao jud, Doc, salamat kay na, Doc. Nahinom dun po kung ani bitang kanang magkalibanga ang baby, Doc, bisan katong imong giskutan nga bibiron ni nana, no, nga sa limpyura. Kana bitong pagligo sa baby niya ang nawasa bitaw, Doc?
0: Oh, isa po na siya. Ako sa una,
1: diba?
0: Sacrifice yung kay ito, ma'am. Palit
1: mineral
0: yung mineral. Oh, mineral ako ibaligo. Karon na noon nga nanay bot ang bata nga kabalon na nga dili mag inom og tubig kayo say magbuka-buka mga na lang baba magyak-yak paligoon ni mo, no?
1: Then magtulon-tulon.
0: Oh. So muna nga ang ako iligo gyud sa miyagi kay mineral jud.
1: Ana jud.

0: kahurot og isa ka 20 pesos nga mineral ba inigligo?
1: So, maadyan daw.
0: Siguro, isa ka 20 pesos nga mineral. Kuara po na, mga duha or tulo kaligo, ano po na?
1: Oh, correct. Kinala na lang, no, mga nanay din ha, no, para safe ang baby. Na dili basa-basa makain na maghugaw nga tubig. So, ma'am, sa nag-message na to karon, hinaot na dungog ni mo ang atong programa karon o ang tambag ni doktora. So, dali na po ta sa ato ang laing texter sender. Nga, kung ano po, dok, nagtrangkaso ko no siya, dok, tapos nag-ubo siya. O, nagka-sore throat pag yun. Diba, mamaguni ang mga batio na itong sakit karon labi nating ulan. Ulan init, dok, no? Unsa daw maayo nga iya ang itambal, dok, kay nagtuob-tuob na daw siya sa iyang trangkaso.
0: Sama sa akong giingon last time, no, kung nag-ubo, sipo na ka o more than 3 or 5 days, usually, anak ramang ginang viral, 3 to 5 days, mawala ra na siya. So, actually, ang imuani mo, hydration lang, inom og water, inom og mga vitamins, para sa vitamin C with zinc, pwede po siya mag-inom og Nerviplex AE, haron mo gana siya kao, no? And then, maayang yung tulog, haron makarelax, so, kuan sa, mag-sick leave sa, no? O magpahuway sa, mutulog og tarong, siguro mga 6 to 8 hours yun sa iyang tulog, no? Or sa ay, makatulog lang yung kag the whole day, kung lain mong paminaw, rest lang yung ka, and increase water, vitamins, inana.
1: Mm-hmm.
0: Kung naiubo, inom og tambal para ubo. Kung naisipon, inom na tambal para sipon, no? Pero kung mulapas na, labi nang mulapas ng 5 days, dapat magpa-check up na siya, no? Kaya I think it's about time nga mag-start ng antibiotic, no? Or takabalo ba si naghubak na siya or inana. So kinahanglan na mapaminaw sa doktor, makuhaan siya CBC, mapa-x-ray siya, aron matagaan siya tambal. Example, need ng antibiotic, antibiotic na gid na. Aside sa ubang mga katong cough meds, mga para sa sipon nga meds, no, kana padayon o kang vitamins, pero additional antibiotic is important na kumulapas ng 5 days.
1: Mm-hmm. Salamat kay Dr. Choi sa imo ang tambag. Usahay man gud niya itong mga kahigalaan pag naibation. Kuha naman, kaya-kaya ko na lagi. Magbinisaya lang, mag-inom og luya. Yan na, dok ba? O niya, usahay man di ay di mo na siya nga madala gud. Kikinahanglan gud tag-antibiotic, no? Kung maabta ng pila ka days, ilabi na gud nga naghilanat na. So, sa kanunay, mo ginaitambang ni Dr. Choi ninyo, kanatong tanan nga. Magpa-check up, Jude, no? Walay langan magpa-check up para dili na siya mas ma-worse pa, no?
0: Oh, basta kay kana akong suggestion, kung sa tan-aw na to, nga kinanglan nag-antibiotic, tagaan yun na siya sa doktor na nalang yun kay kabalo ko, crisis ka ro, no? So, takabalo kung nakahurot-hurot na ang mga kuan kay saman ka ro na second quarter naman, no? So, February, March, April, May, June. So, pa-end na sa second quarter. So, ang mga gi-order for third quarter sa inyong center or sa mga hospital, gi-bidding na. So, basi nahurot na ang stocks, no? So, out of pocket na gita karo, no? Agayan nang naiproblema sa PhilHealth, naiproblema sa mga budget. So, loy biya kayo, no?
1: Mm-hmm.
0: Basi pa may untang na yung mga yakap anywhere, di ana, no? So, I don't know how long can they sustain, no? Kay dili gid tanan na ay kompleto ng mga tambal, no? And then, syempre, kaya mga yakap clinic, naghulat po na sila nga ma-reimbursean sila or mabayaran sila, no? So, expected po na nato ang mga tambal diha is generic, ragyan na siya, no? Sa inana, kabarato, generic ragin na siya. So, dapat, imnon dyan na nimo siya sa sakto. Kung 3 times a day dyan na siya. For 1 week dyan na siya, no? So, inana, ang ato ang kuan karon is, basta mga 3 to 5 days nga walay alibyo sa inyong mga supportive treatment. So, ato na gin mo sa doktor, haron matagaan mo og saktong tambal. Ako labi na sa elderly, labi na sa mga diabetic, dili gyud kayo ko sold out nga generic lang ang ilaa, no? Anda siguro kanang maayo gyud na siya nga klase nga generic, no? So lahi man gud ang branded, lahi pud ang generic, kay kasagaran sa mga branded ni agi man gud na siya og test, no? So nakita gyud na siya nga effective gyud ni siya nga, sa kuan kanang iya ang bitang mga component nga kuan jud kanang kasiligan jud, no? So muna usahay makaingon ta nga grabe ka barato ang uban, so usahay makaingon ta effective ba kahani, no? So muna kami labi na sa mga diabetic na elderly o sa mga maski pag dili elderly basta diabetic ma-prefer jud mi nga branded na tambal.
1: May numdum. Okay, Doc. Thank you. May numdum po ko sa una, Doc. Baon ang pagpa-check up na ako. Yung mga to na ako, yung hypertension. Mga to, ingon sa doktora nga, una, reseta yun yung branded, Jojo. Ingon rin siya, pwede po, pagkapila na lang po kapanahon na dayon, pwede na ka mag-generic, pero ako dyan ipakuhaan mo branded, Jojo.
0: Oh, hindi mo ako kaingon yun po, ma'am. Kaya, utakabalong kung ma-shift kag generic niya, kung diligid siya na naka-effective.
1: Mm-hmm.
0: Mataas mong blood pressure, madoubt yung heart.
1: Muti.
0: So, dapat kung mo shift mong gani ka o generic, mo try ka o shift, mag-monitor yun kasi imong blood pressure, especially sa mga hypertension, no? Tanaw ni mo, kang tambal ni mga gitake na generic, is effective ba nga maka-down yun sa imong blood pressure? Mm-hmm. Kaya kung mabantayan ni mo within a week or 2 weeks nga gamit, nagkasaka imong blood pressure, so, syempre, dapat ibalik yun ni mo to sa imong naandan, no? Mm-hmm. Or mangita kag laing generic or cheaper nga price, pero makakuan jud ka nga effective siya sa imo. So imo gitong hinumduman ang yangalan haron kato na ang imo ang gamiton.
1: Okay, so salamat kay na Doktora Choi, no. Sakto jud kaayo mga kahigalaan nga naatay programa ang ingon ani para mas makuan bitaw ta. Mas mapahibalo ta nga unsa jud maayo natong buhaton kay usaha hilig kay tag mga DIY. Actually okay man ang pang DIY kung bahin lang sa tambal mo lahi na dok, no. Kinahanglan na gitag mga prescription sa doktor, katong na yung mga thorough research na sa mga tambal, no?
0: Yeah, kay syempre, bila ka years, bila po na mo ninggi studyhan, no? Unya, sa ginsa lang ang silingan, musturya ninyo, niya, wala siya kabalo kung unsay action aning tambal, unsay contraindication ani, unsay dili pwede imnundungan ani. So, muna, diyan na ang problema.
1: Mhm, mao jud dok. Ang uban mong po dok ay nagsalig na lang sa AI, no? Ay lang kun na mag-ChatGPT ra ta ni atong tambal sa tong gibati.
0: Dili man po ka tagaan sa pharmacy og tambal kung wala kay reseta.
1: Correct.
0: Syempre, maluoy po ta nila, no? Makasala sila. Wow. Kana wala na gyud sila mahimo. Iinom naman nimo, saon pa na nimo pagsuka?
1: Kana gyud dok, delikado kay ato ra bang giinom, no? Na what if
0: may plus half plus lang nato na okay ra.
1: Correct. Insakto gyud sa mga kahigalaan, no? Insakto kayo, no? Nga namati ta karon. So, thankful kayo ta nga naa si doktora nga maka-share pod sa iya ang mga nahibaluan. Kay kita ani wala man gyud ta din ha nag-study sa mga unsa na nga field of medicine, wala man gyud ta ana. So mamati gyud tag advice, no, sa mga eksperto. All right, Dr. Choi, thank you. Og thank you sa tanan atong mga mamiminaw. Og hangtod na po ta sa sunod nga igayon o sa sunod nga episode. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup og sa ngalan ni Kuya Franz nga always tanggi pahinumduman, prevention is better than cure. And is always cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita, 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita, komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Nazareth, Rosalie Damit ng Barangay Balulang Manggahan. At sa aking winner ngayon, tayo po ay dito natatigil sa Barangay Bayabas. Barangay Bayabas, thank you po. Ayan, maraming salamat. Ang akin na bunot. Ang kanyang address ay mula sa Zone 6, Barangay Bayabas. Congratulations! Lucille Tagandi. Lucille Tagandi ng Barangay Bayaba Zone 6, ikaw ang ating winner. You know the drill, ha? Pumunta na dito. Bukas. Pag di gid maayong panahon. Anyways, ang ating The Price is Rice Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 14 minutes bago mag alas 3. I'll be back. Final set. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pinatigil ng City Veterinary Office ang ilang vendor sa Cogon at Carmen Market sa pagbenta ng frozen meat matapos silang mabigong makasunod sa mga umiiral na regulasyon sa tamang pag-iimbak at pagbibenta ng mga produktong karne. Sa magkasanib na inspeksyon ng CVO, National Meat Inspection Service, at City Health Office, nakumpiska ang 384 kilos na imported frozen pork, 27 kilos ng lokal na sariwang baboy, at 39 kilos ng karne ng manok dahil sa hindi wastong meat handling at storage. Natuklasan din na mga otoridad ang pagbibenta ng imported frozen meat ng walang aprobadong cold storage facilities. Ayon kay City Veterinary Office Head Dr. Helen Ann Takandong, alinsunod sa Department of Agriculture Administrative Order No. 6, Series of 2012, ang frozen meat ay dapat nakaimbak sa temperaturang 0 Celsius o mas mababa at ibibenta lamang gamit ang mga aprobadong freezer unit upang mapanatili ang kaligtasan at kalidad nito. Binigyan din ng CVO na ang mga tul o natunaw ng karne ay kinakailangang mapanatili sa temperaturang 5 Celsius o mas mababa sa ilalim ng tamang kondisyon upang matiyak na ligtas itong maibenta at makonsumo ng publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

dari 2.7 Hot FM Cagayan de Oro, dari 3.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 3 o'clock. Happy, happy Thursday afternoon, sweethearts. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive kasama Harvey, si Harvey Stone. Hanggang alas 5, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 3:13 oras natin, sweethearts, maayong hapon! Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ganda talaga ng mensahe ng kanta ng December Avenue, diba? Kahit ano man ang nangyari sa buhay mo, eto pa rin, saksi ang langit. Diba? Alam ng langit ang mga nangyayari sa buhay mo. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa, alright? Anyway, let's enjoy our Thursday afternoon. Of course, punong-puno tayo ng mga magagandang music na dito nyo lang mapapakinggan sa ating istasyon ng Heart FM na 92.7 Cagayan de Oro. At of course, batiin natin yung mga solid na solid natin mga sweethearts, ha? Yung iba is kakagising lang. Yung iba naman is ngumunguya pa ngayon sa kanilang mga paboritong merienda, ha? At saka si Miles, maayong hapon si Mo Miles, ha? I'll try to squeeze in your songwriter. At saka batiin natin ang happy happiness na rin ng ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Shout out sa ating ever loyal na mga BBQ family natin. At saka ating din mga sweethearts dyan sa may Bayabas. Hoy, nakauwi na ba yun si Sir Doming ba yun? Oh. Happy happy listening kay Rona Bukabal. And of course, send my regards to your pancake. Happy happy listening sa inyo dyan, ha. Yung mga kumakain ngayon dyan ng hotcake ni Rona, di ba? Ang tawag niya, Japanese hotcake niya. Napakasarap talaga. Happy happy listening din po sa ating mga sweethearts ngayon. Yung iba is na-stuck na sa traffic, ha. Ito yung matrapping na lugar natin. Dyan din sa may, saan ba yan? O sa may Osmeña, di ba? Dapat talaga yung mga ibang drivers dyan, di ba? Dapat doon na sila nag-parking, yung may pay parking dyan. Oh, di ba? Pero medyo malayo lang. Oh. Anyway, kanya-kanya muna tayong diskarte, ha. Oh, diskarte tayo kung ano yung uulamin natin mamayang gabi. Kasi andun na yung sahod natin. Napunta kay Judith at saka kay Juna. Shout out sa inyo, Judith at Juna, ha. Sana masaya na kayo. Anyway, para sa inyo mga pabante, 0917-1579-927. At saka sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:32 na pong oras natin. Patuloy tayo with more of your favorite hits dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.

0: sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Meeks o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 3:46 ang oras natin, sweethearts. That was so polite. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Song goes out then kay Miles. Oh, happy listening to you, Miles. Request talaga siya.
1: Sure.
0: Sumasayaw si Miles ngayon. Nako, ating taba-ching-ching natin. Magandang hapon kay Demzoy and of course, Mommy Elaine Gales. Maraming salamat po ha sa inyong mga mensahe. And hi then sa ating mga sweethearts. Oh, nakikinig sa atin dyan sa may City Homes, Malanang Opol. Sir Efren Wayan. Kumusta naman ka, sir? And also, hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon. Umula na ba ngayon dyan sa may bukid noon? Mag-ingat po tayo, ha? Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Damilag, ha? Oh, maayong hapon sa inyo. At saka dyan din sa may, Talakag, bukid noon. Oh, nag-check sa atin, ha? Happy listening po sa inyo. At saka yung mga kumakain ngayon dyan po sa may Bonbon. Grabe yung mga display natin dyan, ha? Especially dyan sa may Raagas Beach Resort, ha? Meron na niyang mga kinilaw at saka ano pa yun, yung mga saging, diba? Yung saba. Linungag na saging, ang sarap-sarap. Sir Eddie Kinya, grabe daw ulan kaayo sa Maramag, bukid noon. Ingat po kayo at saka sana-sana kita-kita kita-kits tayo soon. Happy listening dyan sa may Noisky Food House. 3:48 na po oras natin. Magbabalik ako with a music from Justin Bieber. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go. Heart!
2: 3.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
6: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naa sa Baybay, Pasil.
5: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
6: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas, munang nidako ko kay isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, 73 na lang, muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani po ako mga anak ani, so karon, lapi po kay lang tulog, dan dili na po sila luya, hindi mabuntag.
5: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. 4:16 ang oras natin, sweethearts. Second hour stretch po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Anyway, time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy, happy listening. Uy, maayong hapon to you, ma'am. Congratulations, isa sa mga winners ng ating The Prizes Rise Overload. Ha? Ako, napaka-tamis ng ngiti ni ma'am. Meron na siyang bigas at grocery items. Ha? Anyway, batiin natin ng happy, happy listening si Andrew Tangara ng Santa Ines Taxi. Maayong hapon si mo, sir. Boss, maayong hapon si mo. And of course, ang ating mga sweethearts ngayon, grabe, ang lakas na ng ulan ngayon sa may Maramag. Ha? Ingat po kayo, huwag kalimutan na yung mga payong at saka yung mga kapote nyo. At saka dito din sa atin, mula na ba sa labas? Pakibigay nga ng info natin. Pero grabe, makulimlim yung kalangita natin. Singkulimlim ng kilikili ni ate. Magandang hapon sa inyo, ha? Once again, sa yung mga namasahero dyan sa may Maramag at yung mga Motorola drivers. Anyway, batiin din natin ng happy, happy listening ang Arellano, Manzano, and also ang Balasabas family at saka yung Tapdasan family. Andyan ngayon sa Maramag. Oh, sila lahat nakikinig dito sa atin, na maayong hapon sa inyo. And also, maayong hapon din sa ating mga sweethearts dyan po sa may westbound terminal. Magandang hapon po sa inyo, ha? Yung mga nakatambay lang ng mga buses natin dyan. Super 5 Transport, mga drivers natin at saka sa kanilang mga dispatcher at saka yung kanilang mga supervisors, ha? Happy, happy listening. Joseph Ranara, grabe daw. Maulan na daw sa lamas. O, ingat kayo, ha? O, kita-kits tayo pag wala ng ulan. Sana all. 4:18 na pong oras natin. I'll be playing you back from one of the best, di ba? One of the best boy band during the 90s. Of course, NSYNC, This I Promise You, right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Hello, nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Dahil dili na pud sila luya, inig mabuntag.
3: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am. 93.7
5: with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 36 minutes after 4 o'clock. Cup of Joe with Multo. And that song was brought to us by Presto Creams. Also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No end to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon sa iyo, Uncle Fern. Diba, ang sarap magbiyahe daw while nakikinig sa Heart FM, right? I like it. Magayong hapon sa iyo. Also, happy listening din sa Acero Brothers, kay Arnel, kay Clint, and of course, kay Bruce Willis. Oy, wag, marabi ha. Tunog Hollywood yung pangalan nyo, ha. Diyan sa may Kabanjay Machine Shop. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ang ating mga Poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya Noel.
2: Magandang hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon si Heart at happy fiesta, Barangay Carmen.
0: Happy fiesta.
2: Sa mga nagpauwi na lang kanilang mga bahay, kung dadaan tayo ng GR Bora Extension going to Galaxy Gusa, katamtaman lang yung daloy ng mga sasakyan papuntang Galaxy Gusa. Pag lagpas ng Galaxy Gusa papuntang Kugman, katamtaman hanggat sa mabigat yung daloy kasi marami yung malalaking truck. Pag lagpas ng Kugman dito sa may Baloy area, may aksidente motor. Kaya yung papuntang Cagayan, maantala sandali. Nandito tayo ngayon sa may Agusan, heavy traffic ngayon papuntang Puerto, kaya haba-habaan yung pasensya natin.
0: Alright. Anyway, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Arangcon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal.

0: Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
1: Stay strong, be informed, get tested.
2: Standing in a crowded room and I can't see your face.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
6: I love EXL Makabuhay.
7: Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
12: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
14: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro 93.7 Hot FM, Bukidnon 4:40 na buong oras natin, sweethearts. Sadyang napakabilis po ng oras, di ba? Kasi final break na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Anyway, that was the Cat's Eye with Gabriella. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Para to sa ating mga sexing-sexing mga nasa Zumba natin ngayon, ha. Iron Baller Gym, diyan po sa May Patag. Shoutout po sa inyong lahat. At saka din yung mga nasa barangay nagzuzumba. Oh, grabe, giling-giling. Iba naman, kumakaldag. Napaka-sexy talaga yung mga sayaw na yan, di ba? Hi din sa ating Zumba Momshi, sa Ate Carla. Mayong hapon sa inyo. Kumustang ulan di ha? Nangabasa na ba ang tanan? O, yung mga ating mga riders natin, ha? Shoutout po sa inyong lahat. At saka ngayon, basta ting ulan, ting gutom po. Don't forget yung mga may order dyan sa kanilang, yung mga nagpapadeliver, ha? Don't forget to tip your rider, di ba? It's one way of saying na maraming salamat, di ba? Grabe, sumusuong sila sa mga baha, sa init at ulan. Salamatin din natin sila, di ba? Di ba? Grabe, nakakalungkot yung balita natin. Basta, mauna to. 4:51 ang oras natin, and eto na. Last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Eto, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. At dito tayo, Minto, sa ating barangay, Barangay Carmen. Oy, happy fiesta, ha? Op! Galing dito sa May Makanhan. Eto, congratulations kay Steve Ontolan. Steve Ontolan ng Makanhan, Barangay Carmen. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha lang po kasama ang iyong ID. Located tayo sa 5th floor FICO Admin Building. Dito po yan sa May Bamensa Boulevard, Elia Carmen. At saka congratulations din sa ating mga winners kanina, ha. Si Lucel Tagandi ng Barangay Bayabas, Zone 6. Rosalie Damit ng Manggahan, dyan po sa May Balulang. April May Tumanda ng Nazareth. Tentax Lopez ang ating driver, winner ng A2 Zam Taxi. At saka kay Cynthia Abrugar ng Barangay Bayabas, Zone 5. Nako, ang suswerte ninyo! Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik pa ako with 3 more songs. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: tagasan Isidro, di ay ko 52 years old, ang akong timbang 63 kilos. Tapos ang akong problema dok kining akong mata kay naa koy glaucoma. Ang right eye nako dili na makita, tapos ang wala na lang nga mata og laser ni siya atong May 25. Unsa may matambag nimo sa ako adok? Salamat si Marieta Grape, di ay ni imong tigpaminaw. Okay, glaucoma. Why kaayuhan sumala sa conventional or standard treatment? Conventional treatment, walay kaayuhan. Basta glaucoma. Paabuto na lang na siya nga paoperahan or magpaabot nga mabuta. Simba ko lang ha. Daghang glaucoma na kong pasyente. Basta early stage pa, pwede ma-reverse. Pwede maulian, ma-negative yun. Pero late stage na, grabe na ka daot ang mata, pwede pa mapugan nga dili ka mabuta, which is good. Bisan 80 na imong edad o 90 imong edad, pwede mapugan ang pag-advance sa glaucoma aron dili ka o dili ta mabuta. Gani kung mo-comply lang yun ang pasyente, dako kaayo og tsansa nga mohayag pagyud ang mata sa mga naay glaucoma. Una, dapat masabta na to mga pasyente nga ang glaucoma resulta na siya sa na-damage na to nga optic nerve dako kang ugat sa ato ang mata. Kanang optic nerve mga pinanga, bundle na siya, mura na siya silhig, pungpong sa silhig bitaw nga daghag mga stick nga nahimong bundle. Ang nerve nato diha sa optic nerve, dili mo ubos 1 million nerve fibers. Daghan kay mga pinanga. Mao na nga dili basta-basta na dapat maguba. Pero ang dakong hinungdan nganong maguba na nga mga nerve fibers agianan sa electricity mga pinanga para makakita ta. Ang hinungdan gyud ang pressure, taas ang pressure sa imong mata. Unya mo taas ang pressure sa imong mata kung magulanon ka. Ang pressure resulta na siya tungod kay nag-build up ang fluid sa sulod sa atong mata, kay dapat ka ng internal fluid pinangga, madrain na siya. Madrain na siya sa trabecular meshwork, kana agianan yun iyang drainage niya. Pero dili na siya madrain pag-ayo kung magulanon ka, nagaluom ka. Labi na ka ng pagpamakak, even sa pagpamakak mga pinanga. Pero wa po ko nag-ingon nga ang tanang glaucoma, baka kon, dili ha. Kung nakay glaucoma, plus nagapamakak ka, plus magulanon ka, grabe na mo pa shoot up sa imuhang pressure. So ang pinaka the best is imuhang tabangan ang imong kaugalingon. Mabitaw nga, kining glaucoma, ang makaayo gyud ani, ang tagtungod ra gyud. Mao na kinahanglan kaayo ang New Start Education, NEWSTART. Importante masabtan ang nutrition kay ang glaucoma. Ang usa sa iyang mga hinungdan is ang stress o ang nutritional problem. No, kaning sa New Start mga pinanga, ang nutrition o ang stress. Katong dito ka sa trust, letter T, sa katapusan ba sa New Start. Ang T means trust. O ang T po daan ang ikaduha nga T sa New Start, temperance, balance. Nga kabalo ka dapat mupugong sa imuhang emotion. So, nutritional problem, bantayan na ito ni labi na kung naakay mga disorder sa diabetes o high blood. So, ang imong nutrition, i-check na dili ka ma-high blood o ma-diabetes. Nakita sa pagtuon nga naay nag-clog up sa drainage sa fluid sa itong mata. Kanang clog up, mao na siya mo build up sa tubig nga muhatod sa taas nga pressure. Now, ang ni-clog up ana pinanga, tungod na sa abnormalities sa collagen o sa tissue diha sa likod sa imuhang mata, mao ni mo contribute sa clogging. So, ang collagen o ang tissue, number one kaayo ang hinungdan ana niya nga magka-disorder na siya, ang stress o ang imbalance nga nutrisyon. Based sa data, mas pinaka-close, no? Pinaka-duol nga mga hinungdan ang stress o ang nutritional problem. Overfats, high in cholesterol, kulang mga sustansya. Okay, sa mga naay glaucoma, magkaon mo o isa ka bowl nga saluyot kada adlaw. I-steam ni mo kadali, medyo i-half cook ni mo kadali, ayaw po lat akaayo, then kaon ka kada adlaw. Ang pinaka-the best gani kung imuha na siyang i-blender pag yun. Humani mo o steam, i-blender nimo, i-half cook lang pinanggaha as much as possible, dili siya lata kaayo. Para nga ma-preserve pa nimo ang mga vitamin C, ang uban niya mga sustansya, especially B-complex, unya, imuha na siyang i-blender. Pwede isabay nimo na siya sa imuhang pagkaon. I-blender, pwede nimo siya imuong smoothie. Kana, mag-inom ka na once a day or two times a day, makatabang. Kaya nga naman, ang saluyot, kompleto ng mga sustansya, gikan sa choline, sa inositol, gikan sa omega-3 essential fatty acid, ang rutin, ang vitamin A or beta-carotene from beta-carotene, vitamin C, especially kining vitamin E nga mutabang ni siya nga tangtangon ang mga abog-abog gikan sa imong lente sa imuhang mga mata. So, importante kaayo ang pagkaon sa mga gulay nga taas kaayo og vitamin E. Eagle, especially yung saluyot. Ipadayon nato ni sa second segment sa sunod na tong series atong isgutan unsa ang mga uban pang bawal o dapat nato kaunon inumon para nga maging healthy ang atong mga mata. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinaga 1 capsule 3 times a day or itry nimo for 1 month tag 2 capsules 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule ni after 1 month pwede ka tag 1 capsule 3 times a day basta apilig yun og emotion pinanggaha ang pagpanambal kinahanglan number 1 gyud imuhang i-establish ang imuhang emotion nga dili ka magulanon mabalak-anon mahiubsanon kay kana number 1 gyud na modaot sa imong collagen og sa mga tissue sa imuhang lawas so dapat be happy. Og sa mga nagapaminaw nga bisag wala pay glaucoma og dili gusto magka-glaucoma mag-inom ta sa Makabuhay human pa ni hapon tag duha capsule aron nga anti-stress lami ang tulog na-digest niya pag-ayo ang atong mga gipangkaon, especially sa panihapon, unya ma-assimilate pag-ayo during sa pagkatulog, ma-convert na siya into good substance para healthy ang atong lawas o naatay restful nga pagkatulog. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas pag-eliminate nindot imong pag-ihi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay manang inom taana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok mga stress kaayo maglisod og tulog inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog labi na sa mga kusog mohagok mga pinangga kapoy ang lawas pagmata sa buntag butod ang tiyan o mga ilhana na siya basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga. Nasig butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan. Bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto imong tiyan ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins mga hugaw pwede mohubag imong atay pag once hugaw imong atay mutaas pod ang imong inflammation sa lawas particularly sa imong kidney maapektuhan imong kidney unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas dali ka bikugan unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan unya maglipong-lipong dayon ang uban maghanap-hanap ang mata ati man na pinangga take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada adlaw take gyud og Makabuhay kada adlaw human pa ni hapon or before ba matulog inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Imagnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ay, EXL Makabuhay.
7: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhan nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Basta healthy, happy! Sa mga naay glaucoma, bawal na gyud ang mutan-aog television nga masubra na kag isa ka oras. So kinahanglan mag-break o obserbaran pod kung nagkalabo ba imong mata or okay ra ba while nagtan-aw kag television. So obserbari pinanga, especially kung ang imong television na ginatan-aw ang mga programa or bisan sa gadgets nimo, kana bitong mo create og emotional stress sa kag-away, negativity ang imong ginatan-aw, no, bawal na siya. So mas maayo ang imong tan-aw yung makahatag og kalinaw, kalipay, or every 20 minutes or 25 minutes mo break ka sa pagtan-aw sa imong mga gadgets, computer or television. Tan-aw ka sa layo, pinanga, no, hayag, tan-aw ka dito. Likayi ang mga aso gikan sa pagpanigarilyo, maka-trigger na siya, maka-irritate na siya sa imong mata. So sa mga nag-glaucoma, even sa may katarak, bawal gyud ang aso sa sigarilyo. No, kape, bawal na sa mga naay glaucoma. Labi na katubitang mga nearsighted nga mga tao. Bantayan na ninyo ang inyong lifestyle tungod kay ang mga nearsighted nga mga tao, sila ang taas nga risgo nga magkaroon ng glaucoma. So mga early sign na siya nga bantayanan nato. Kung nabilong ta sa nearsighted, di na gani ka klaro sa mga naong sa layo. Unya, labi na katong ngisihan na kang pinangga sa ubang mga tao. Uy, di naman ka mong isipod kay di naman ka klaro kaayo. Unya, makadungog na yung storya dayon nga. Uy, ngilaad na lang isang batasan lagi, di naman agad. Wa in town sila kabalo nga, nearsighted na ka. Mao na nga, ilhanan na siya nga na kay mga lifestyle nga bantayanan para dili ka magkaroon ng glaucoma. So, kape, bawal sa mga nearsighted ang kape. Alcoholic drinks, no, mga ilimnong makahubog, bawal na yun na, labi na sa mga naiglaucoma. O especially ang paggamit ng sigarilyo, of course, nicotine. Tanang mga naikaffeine, mga energy drink, mga ang paggamit og daghang sikwate, bawal po na kay ang sikwate pinangga nanay kagmain caffeine. Kung mag-inom pong ka og tubig sa mga grabe nga glaucoma, ginagmay lang, no, nga igo-igo nga makarelieve sa imuhang mata og kauhaw. Then, mas nindot po nga mag-inom ka og mga juices. Instead of plain lang na tubig, mag-inom ka og pure, fresh nga juices like watermelon at saka pipino, makatabang ni sa mga naay glaucoma. Tungod kay ang watermelon, labi na kaning puti, bitaw niya pinanga. Taas ka na sa glutathione. Ang glutathione, powerful antioxidant na siya nga, mo-protection na siya sa lente sa tuang mata o mo-maintain siya sa molecular integrity sa mga lens fiber membranes. Ibig sabihin, dili ni sila manghubag layo ka sa mga pagkabuta. So, pag mayroon kag watermelon juice, apilang yun ang panit ang puti niya. Pag himog juice, kumukha ang watermelon, apilag kaon ang puti nga bahin sa watermelon. Ipanglabay naman guna ito ng mga pinangga, di ba? Sa mga nagagamit og eye drop, no, para sa glaucoma pinangga. Ang uban nagreklamo nga nagalabad ang ilang ulo o uban mga side effects tungod kay ang beta blocker eye drops manggod mga pinangga. Mukos na siya og mga side effects, no. Pag nagalabad imong ulo sa eye drop nimong nga ginagamit, kinahanglan manggod gina-follow ang dosage kasi bawal masubrahan og gamit, masubra og gamit sa dose. Balik kasi mong doktor, magpausab ka sa imuhang prescription. Kung nagapadayon gihapon ang sakit sa imong ulo, pwede ipausab ang oras sa pagpatulo ngano man kay basig mo interfere sa imong mga normal activities matag adlaw. Now, kung ang imuhang patulo sa mata, dili gihapon siya makatabang sa imong pressure sa imong mata, pwede ka i-laser sa imuhang doktor, no? Kanang trabeculoplasty. I-laser ka pinanga para ma-drain ang tubig sa imuhang mata. Pero sa data, mga estimated 40% sa mga tao nga na laser, ni undergo surgery for glaucoma, naka-experience sila nga walay improvement. So kinahanglan na po ka, iusbo na po ang procedure. Bantayanan po ni sa mga nagagamit og corticosteroid. Kining corticosteroids, mo ni siya ang mga tambal para sa asthma, mga allergic rhinitis, o na yung mga hay fever, eczema, problema sa panit, na yung mga problema sa baga, na yung problema sa mga joints, arthritis, o lupus, o na yung prostate problem, especially prostate cancer. So kung nag-inom ka ni nga tambal, ginadaot niya ang collagen structure sa imong mata. So mo induce siya og glaucoma. As much as possible kung nag-inom ka mga corticosteroids nga mga medication, kinahanglan pinakagamay nga amount possible og shortest time lang yun, possible time, dapat dili nimo ni siya i-maintain og dugay kung naa kay glaucoma issue. So kung ang inyong eye drops is a beta blocking eye drops, bantayanan ninyo pinanggaha kay daghan baya sa nagagamit ana labi na dugay-dugay nga panahon. Kana man ko bisag ipatulo na sa imong mata, musulod na sa imong dugo ang iyahang substance sa imong ipatulo sa mata nga mo create na siya pagpababa sa imong HDL cholesterol, yung good cholesterol. So ang mahitabo mas mudagahan ang imong bad cholesterol, maimbalance ang ilang ratio unya mas daghan inon ang nangalipong, daghan silang ipamati, hinon silang lawas. Mana sa mga babae nga menopause na, magbantay gud mo in town, matag-adlaw nga di ta madakdak tungod kay taas keng risko nga magkaroon ng hip fracture. So panahon na hip fracture, daghan na ang bation. Although matambalan gihapon ang mga hip fracture, dali ra na bisan sa mga post menopausal women, matambalan pa na mga hip fracture. Natay mga pamaagi na isgutan nato na puhon mga pinagat. General advice nato sa mga naay glaucoma, mag-inom og saluyot kada adlaw. Pwede raw, mas maayo pod nga half cook para nga mas mutaas ang iyang beta carotene, kasi ang beta carotene essential na siya sa formation sa visual purple. Mao na siya nga substance necessary para makita ta sa gabii or mga ngit-ngit nga mga lugar or ngit-ngit nga oras. So importante ang beta carotene, mas mutaas na siya pag i-half cook nimo ang saluyot. Half cook mga pinangga, dili raw. Pwede po raw, pero mas gwapo ang half cook. So kung daghan kag pangag sa imuhang bag-ang, mas gwapo i-blender gini mo ng mga dahon-dahon or saluyot para nga ma-digest, ma-absorb kaayo ang mga sustansya sa imuhang lawas. Mga pinangga, since nga ang stress connected kay sa glaucoma, mag-take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada gabi or buntag uto hapon para lami ang tulog. Anani siya anti-stress formula nga dili ka dali magnerbios, dili ka dali magkulaanon. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga nagapaminaw bisag wala tay glaucoma pero taas kag risgo nga magka-glaucoma tungod kay kaliwat ninyo. Oh, posible man sa kaliwat nimo pinangga unya labi na kung pati ang lifestyle si mong kaliwatan gisunod pud nimo kana. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi para nga layo ta sa mga huot sa dughan, atakis kasing-kasing, gaan ang pagmata inig kabuntag. Healthy kita mga pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagita gimme sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
9: Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's El Makabuhay. Kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs Nutrisyon ikaw.
11: Hoy! Nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o doon naman pipilara o doon naman gamay ra. Abi nato ang usa katakos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang inon natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi'i para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Basta healthy, happy. May kasabihan. Every day brings a choice to practice stress or to practice peace. Matag-adlaw, nagdala kinig pagpili. Nagagad ang atong kinabuhi sa pagpili. Imo bang i-practice nga mas stress ka? Or imo bang i-practice nga magmalinawon ka? Ang Word of God nag-offer og saad. Naghatag og saad ang pulong sa Ginoo sa 1 Pedro 5:7. Cast all your anxiety on Him. Tanan imong kabalaka, imong iyangungo ngadto kang Ginoong Hesus, ngadto sa Dios. Cast all your anxiety. Mitag cast all, tanan nga nakapabugat, nakapabalaka nimo, imong iistorya sa Ginoo. Because He cares for you. Tungod kay ang Dios nag-amuma, nagkabalaka, naidakong pagtagad kanimo. Sometimes, di tamutuana eh. Sometimes, di na to na ma-feel. Pero hinumdumi, walay makapugong sa imong pagpili. Kung di nimo gibati ang pagduol sa Ginoo, then, dalha ang imong pagbati tungod kay natay gahom sa pagpili. Hinumdumi na, natay gahom sa pagpili. Mayong taggahom sa pagpili, dili nimo feel. Pero kasabot ka, nga mo ni dapat buhaton. So luhod, bisag di nimo feel ang luhod, ampo sa Ginoo, ihilak sa Ginoo, pangayo pagtuo sa Ginoo, pangayo nga dili ka mag-

0: Love ni mo ang bulak, dili ni mo pitason. Imo siyang itrim, imo siyang alagaan, bisbisan, kanta-kantahan. Kay love ni mo ang bulak, nga gusto ni mo mulabong gid siya, mabuhi gid siya. But pasabot, mas miiral ang imuhang utok kaysa imong pagbati. Parihar na sa mga estudyante nga bawal pa manguyab mientras nag-eskwela pa. Pero sa panahon, manguyab na ka o giuyab ni mo ng bayhana, sama imo ng gipitas, o mawala ang iyang kaugmaon. Eskwela gani, wapag imo mi-graduate sa college, ayaw sa imo pagpanguyab, aron nga ma-focus ninyo ang inyong kaugmaon, sama sa bulak nga gihigugma, maatiman o ma-preserbar pag-ayo. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Mag-aingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. Basta healthy, happy.
1: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
1: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: 2-8-1-4-3-4.
6: I have EXL Makabuhay.
1: 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: All right. You wanna die?

0: Heart FM Time. It is now 5:49.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 71 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dana ko besta, isang araw.
4: Tama.
3: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Ipinamamahagi ng Department of Labor and Employment Bukidnon ng kabuuang 10,125 milyon pesos na sahod para sa 1,350 na benepisyaryo ng tupad sa iba't ibang bahagi ng lalawigan mula Hulyo 1 hanggang 10. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 7,500 pesos bilang kabayaran sa kanilang 15 araw na community service kung saan kabilang sa sinagawang gawain ang pagtulong sa paglilinis at paghahanda ng mga pampublikong paaralan bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Sa cloud ng payout ang mga benepisyaryo mula sa Valencia City, Malaybalay City at 10 iba pang bayan sa Bukidnon. Ayon sa DOLE, hindi lamang pansamantalang kita ang layunin ng tupad, kundi maging tulay din para sa benepisyaryong tungo sa mas matatag at pangmatagalang kabuhayan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, pumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
2: Makabuhay!
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chan.

0: I-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal
0: ang hypertension.
1: Tumutulong na regulate ang blood sugar level.
0: Tumutulong ma-dissolves
1: ang mga tumor gaya ng myoma.
0: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
0: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
0: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
1: gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din na makontrol
1: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: Hepa A,
1: Hepa B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang.
0: At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drugstores,
1: tindahan,
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan.
0: R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Nasa kulay dilaw na karton.
0: Ugaliin din
1: ang pakikinig ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
0: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
1: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
0: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
1: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso,
1: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
1: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki
0: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
3: patotoo,
4: karanasan,
3: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
3: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand.

0: Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman balado doon. At yan sa atin ng ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre po mga kaibigan ng ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man pong dako kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Eto na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Hello. Sino po sila?
1: Sino?
0: Sino po?
1: Kakulasi, sa Kakulasi.
0: Ano pong pangalan? Pangalan po, tatay?
1: Rod.
0: Ah, si Tatay Rod. Okay, Tatay Rod, taga saan po kayo?
1: Kulasi.
0: Kulasi
1: Antique.
0: Antique. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Rod?
1: 50. Di ba ako nung tawag sa'yo?
0: Ah, okay. Dati na. Okay po. Tatay Rod, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi. Dalawang buwan na.
0: Ah, dalawang buwan na po kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ngayon, di na ako ubo.
0: Hindi na po kayo naubo ngayon. Dati po, tatay, hindi. Naubo kayo.
1: Oo, dati na bagang pumupalan ko sa'yo pag kumawag ko sa'yo noon.
0: Oo.
1: Ayun, naka-recover yung ubo kayo, wala na eh.
0: Okay na ngayon. Ay, very okay good na. Po.
1: Pero ano, sige tayong binili ko ng mga rice coffee.
0: At tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay. Very good po yun.
1: Yung sabon, may magandang kotis. Maganda yung ano ko, yung katawan sa habon.
0: Good.
1: Yung 75, di ba 75 yan?
0: Yes, tama po tatay. 75 pesos lang po yung ating po namang sabon. So yun na po yung ginagamit po ninyo, yung ating sabon.
1: Oo, sabon. At saka inima ko ng rice coffee.
0: Tama po yun. Dapat po yung sinasabi natin na umiinom kayo ng ating rice coffee para dun sa kalusugan natin, sa loob po ng ating katawan. May cleansing tayong ginagawa. Tapos sa labas naman, yung ating balat, dapat nililinis din po natin gamit po yung ating sabon. Tama po yun, tatay. Napakaganda po naman. Apo. Thank you.
1: Kuya Boy, yung pwede ako binta ng rice coffee dito sa amin. Daming bumili dito sa amin.
0: Pwedeng-pwede po, tatay. Pwedeng-pwede po. Apo.
1: Magkano yung sa isa, magkano yung sa akin? Pag 180.
0: Hindi ko po alam, tatay. Hindi ko po yun alam. Bigay ko po sa iyo ang number. Ikaw po yung tumawag.
1: Dito lang yung number niyang... Dito lang yung number, di ba noong din... binigay ba sa sulat ko sa papel.
0: Okay. Yun po yung binigay ko sa yung number. Tawagan nyo po yun para kayo na po yung mag-usap patungkol dyan. Kasi hindi ko po alam yung mga requirements pag kayo po ay magiging distributor. Ang nakakaalam po niyan ay yung ating po namang marketing team. So sila po yung kakausapin nyo po niyan. Ano po yung kailangan na gawin. Kailangan pong requirements para maging legit po kayong distributor. O yung number pong ibinigay ko sa inyo, kung nakuha nyo na po dati, yun po yung tawagan po ninyo. Okay po?
1: Mamayang gabi, tatawag ulit ako.
0: Yes, tatay. Sige po, go ahead po. Wala pong problema doon.
1: Magaling kasi nakatrabaho pa ako eh.
0: Nasa trabaho pa po kayo. Sige po, tatay. Maraming salamat. At least, ngayon po, tatay Rod, nasasabi po ninyo sa akin na malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom natin ng ating rice coffee. Tama po. Maraming salamat po sa inyo, Tate Rod. Tate Rod, ano yung masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon? Marami kasi nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Tate Rod. Go ahead po.
1: Dapat sila uminom sa ng rice coffee at saka bila sila ng sabon para maganda yung kutis sila. Ayan lang. kasi di siyang trabaho ko, dapat bukas lang mga gabi tawag ako dapat.
0: Sige po tatay.
1: Para i-direkso ko lahat yung
0: sige po, mamaya tawag ka po ulit. Mamaya tatay. Salamat po sa inyo, Tate Rod, para hindi na kayo ma-storbo sa trabaho po ninyo. Salamat.
1: kagabi, tawag ako, hindi ako sumapasok eh.
0: Ah, oo, kasi ang dami talaga. Sige lang po, try lang ng try ng tatawag. At yes po, tatay. Maraming salamat, Tatay Rod. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Kayo maingat din kayo.
0: Salamat, Tatay Rod. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: So dito rin tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan tayo. Dito po naman sa ating palatuturan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Itawag po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Best
0: nilulet. Ay! Sorry,
1: ako, ako pa rin yan. Ako pa rin yun.
0: Sorry, tatay.
1: Kasi trabaho pa kaso eh.
0: Sige na, tatay. Salamat. Nag-recall. Opo. Salamat. Sige po. Tatay, thank you. Thank you. Ayan, umulit siya. Hindi lang tumawag ulit si tatay, ano. Sige po. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Pwento ang kalusugan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Tanungin mo kung ano kung
0: hello? Hello po. Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Jenny Peralta po.
0: Sino po?
1: Jeneline Peralta po.
0: Jeneline. Okay, Jeneline. Okay, Jeneline. Taka saan po si Nanay Jeneline?
1: Taka magsaysay po.
0: Magsaysay?
1: Lusyon po.
0: Magsaysay ano po?
1: Lubasyon, magsaysay Occidental Mindoro.
0: Occidental po. Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Ma'am Jeneline?
1: 24 po.
0: Ha?
1: 24 po.
0: 24. Okay. Umiinom na ba ng rice coffee si Ma'am Jeneline?
1: Opo.
0: Opo. Okay. Matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Very good po. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Jeneline?
1: Sakit po ng likod.
0: Mm-hmm.
1: Mga bayo.
0: Okay. So matagal na po yung problema po ninyo sa inyong katawan, yung pananakit ng likod, sa bewang. Napa-check up niyo po ba yan sa doktor, yung pananakit ng bewang tsaka ng likod?
1: Hindi po, hindi ba po?
0: Hindi pa, okay. Pero nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta naman yung epekto po sa inyo?
1: Nawala naman po.
0: Nawala naman. So hanggang ngayon, umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee, Ma'am Jeneline?
1: Opo.
0: Very good. So, ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Pwede po magtanong?
0: Go ahead po.
1: Kung may rice coffee na po na yung 3-in-1 po?
0: 25-in-1. Yes po, meron na po dyan sa inyo pong lugar. Ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Tama yon. Dapat masimulan nyo na rin po yung pag-iinom po ng ating 25-in-1.
1: Wala pa po kami nakaano po dito sa ano, yung po sa binibilang po namin, wala pa po silang available.
0: Saan po kayo nabili ng ating rice coffee wala. 14-in-1 plus 1 dyan sa Magsaysay?
1: Kila Sophia po.
0: Sophia, na-try nyo na po ba yung ano, yung iba na mga butika?
1: Sa South Drag po, malapit po sa Apsing. Wala pa rin po.
0: Wala din po. Dun po sa ano, sa GSHC Pharmacy.
1: Ay, wala pa rin po yun. Na-try na po namin.
0: Na-try nyo na. Ang wala po doon ay yung ating 25-in-1.
1: Wala yun po.
0: Ah, yung 25-in-1 lang naman. Yung ating 14-in-1 plus 1, meron.
1: Opo, meron po.
0: Meron yun, yung ating 14-in-1 plus 1. How about po yung sabon? Na nakagamit na po ba kayo ng ating sabon?
1: Ano ba?
0: Yung ating sabon, yung bagong sabon po natin, yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Wala pa po kami nakakagamit po noon.
0: So, yun po yung wala din dyan sa inyo, yung ating sabon, tsaka yung ating 25-in-1.
1: Opo.
0: Noted. Okay po. At yan po yung sasabihin ko po sa ating po naman mga deliveries. Dahil gusto nyo rin pong masimulan yung paggamit po ng ating 25-in-1, tsaka yung ating po naman sabon.
1: Opo.
0: Tama yon. Sige po, Ma'am Jeneline. Pero yung ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1, hindi naman nauubusan dyan sa inyo.
1: Hindi po.
0: Hindi naman. Okay. Kaya patuloy po yung pag-iinom po ninyo hanggang ngayon.
1: Opo.
0: Yes. Yeah, so, gusto nyo lang subukan, simulan din yung pag-iinom ng ating 25-in-1, tsaka yung ating sabon, magamit din po ninyo. Tama?
1: Opo.
0: Yes. Okay. So, ganun yung gagawin natin. Ako po, sa part ko, pagkatapos po nitong ating pag-uusap, sasabihin ko po sa ating po namang deliveries kaagad para malagyan din po dyan sa inyo ng ating 25-in-1 para... masimulan nyo na rin po yung paggamit po, okay, pag-inom ng ating 25-in-1 tsaka yung paggamit po ng ating sabon. Okay po?
1: Salamat po.
0: O, pag Ma'am Jeneline, kapag kayo po yung nakabili na ng ating 25-in-1, sakali pong malagyan po dyan sa inyo ng ating 25-in-1, kapag nakabili na po kayo ng ating 25-in-1 at nung ating po namang sabon, balitaan nyo po ako muli, tawagin nyo po ako muli, ma'am, ha?
1: Sige po.
0: Okay, maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo. God bless po, Ma'am Jeneline. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ma'am Jeneline, bago ko po makakalimutan, may itatanong pa po ako. Bukod po sa iyo, Ma'am Jeneline, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan sa inyo, sa bahay po ninyo? Hello? Ah, nawala na. Sige. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladuntunan.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Yung inyo po namang mga nais po ninyong maibahaging kwento at ang inyo po namang mga katanungan, ating po namang paglalaanan po naman ng sagot.

0969-226963 yung ating malamang numero. Tawag na po ang inyong pong kwento dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating po namang palatuntunan.

Tawag lang po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan.

Kumanta niyo po sa amin ang inyo po namang mga katanungan, ang inyo po namang mga kwento. At pag-usapan natin yung mga testimonya, patotoo po ng ating po namang mga kababayang umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, mga kaibigan.

0: tawag lang po at kung sakali po na wala kayong pantawag sa amin, di ba? Kuminsan kasi yung load natin, pang-text lang. Pwede po kayong mag-text. Diyan po sa numerong yan. Sa 0969-226-9623. At sabihin nyo na tawagan po ninyo ako. May tanong po ako kay Kuya Boy. Pwede po yung isang text na yun. O kaya tawagan nyo po ako at may kwento po akong maganda. Dahil po sa magandang na itulong sa akin ng ating Rice Coffee, tawagan nyo po ako. Kwento ko po kay Kuya Boy. Pwede po yun. At kami po yung tatawag po sa inyo. Pwede po yun. Lahat ng bagay na patungkol po naman sa ating Rice Coffee, mga kaibigan. Atin po namang bibigyan ng solusyon. Ano po, ha? Lalong-lalo na yung ating tungkol po naman sa ating kalusugan, yung mga problema po natin. Kung halimbawa, may mga hindi kayo maintindihan patungkol po naman sa karamdaman po ninyo, mga kaibigan. Kung alam po natin, atin po namang ibibigay sa inyo ang simpleng eksplanasyon na nadadaanan po natin kapag tayo po'y nag-aaral din doon po sa mga karamdaman na pwedeng-pwede po ninyong kumbaga maramdaman. At yan po ay pinag-aaralan din po natin. Naghahanap tayo ng mga source para po naman ay maipaliwanag natin in layman's term yung naiintindihan po natin para kumbaga mas lalo nating maintindihan kung ano po yung sanhi, ano po yung naging problema o kaya ano po yung pwedeng solusyon. Base po doon po sa mga nadadaan po natin kapag tayo po ay nagre-research. Ano po? Kasi kailangan po natin na malaman din kung ano-ano po ba yung mga karamdaman na yon na pwede nating ma-share po naman sa inyo nang sa ganun ay maintindihan po natin bago po yung ating Rice Coffee. Maintindihan muna natin yung kung ano po ba yung naging sanhi, paano natin nakuha at kung ano po yung explanation patungkol po sa mga karamdaman po ninyo. Atin po namang sasagutin hanggat kaya po natin. Sasabihin naman po namin, sasabihin ko naman, kung hindi ko pa naman nadadaanan yan, sasabihin ko naman. Kung hindi ko pa po nadadaanan yan sa pag-aaral, yan po mga itinatanong po ninyo. Pero kapag tungkol po sa ating Rice Coffee, tungkol po sa kung saan po mabibili, kung paano po ang pag-inom, ano pong itsura nito, ano po ba yung mga benepisyo po nito sa ating kalusugan, lahat po yan pwede ko pong sagutin sa inyo. Yun lang po mga kaibigan ang pwedeng gawin natin. Ano po kung sakali na halimbawa nahihirapan kayong pumasok po sa atin po namang programa sa kadahilanan po na talagang napakarami po ang tumatawag po sa atin, mga nagtitext po sa atin. Kaya nga po yung mga text po ninyo, first come first serve. Kung hindi pa namin nasasagutan yung mga text po ninyo mga kaibigan, ay biglang sabihin nun na may mga nauna pa po sa inyo. Eto, may caller na naman tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Po?
0: Ano pong pangalan ninyo?
1: Si Flor Barberos po ng Puerto Princesa City, Palawan.
0: Flor, okay, ng Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Nanay okay. Flor. Ilang taon na po kayo?
1: 61 po.
0: 61. Umiinom na po kayo ng ating Rice Coffee?
1: Wala po pa nga po. Nagatanong nga ako kung mayroon na po dito sa Palawan eh.
0: Wala pa po dyan sa inyo.
1: Kaya nga po, narinig ko kasi sa radyo, nag-subaybay ako ng programa mo.
0: Salamat, nanay. Thank you. Wala pa ng ating Rice Coffee dyan sa Palawan. Okay po, at itatanong po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan na po dyan sa inyo. Ano pong istasyon kayo nakikinig, nanay?
1: Dito sa, ano ba yan, ECM?
0: Opo, so napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Opo. Ngayon nga, kakapatay ko lang ng radyo kasi natapos na rin ang ano mo.
0: Yung programa. Opo.
1: Araw-araw po, nakikinig po ako.
0: Napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating Rice Coffee?
1: Opo. Talagang naririnig ko po.
0: Opo. Kayo po, nanay, may iniinda rin po ba kayong karamdaman?
1: Kasi po, sir, ano ba, kung minsan ba, hindi ako makatulog, tapos yung yung sikmura ko parang mahapi, at saka yung ulo ko para akong lasing ba.
0: Tama. Meron po bang ano dyan? Meron po bang South Star drug dyan sa inyo?
1: Marami po, sir. May Mercury drug, may Drugman, may Kingstore, Biochemist.
0: South Star drug, meron po ba? South Star drug.
1: Wala pa po ako.
0: Wala
1: na
0: pa. Opo. Ah, sige, ganito nanay. Pwede kayo, kung halimbawa talagang gusto niyo na po makapagsimulang uminom ng ating rice coffee, available din po kasi yung ating rice coffee online. Doon po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Basta hanapin po ninyo, itype po ninyo yung tamang spelling, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: R-I-S-E?
0: E. Opo, tama po yun. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: As in egg po, yung
0: yes.
1: Tatulo?
0: Yes, opo, yung, yung ang, ano po, ang spelling po, R-I-S. S po, hindi po C, kasi hindi ito bigas. Okay po, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, nanay. Yan po yung itype po ninyo dyan sa TikTok, sa Shopee, o kaya sa Lazada. Kasi meron po tayo online. Habang wala pa po dyan sa inyo. At sasabihin ko naman po sa ating mga deliveries, nalagyan na po doon. At dyan po sa inyo, sa Palawan, para makapagsimula na rin po kayong pag-inom ng ating rice coffee. Kung sakali kaya po na... Opo. Go ahead po.
1: Kaya nga po, sir, eh. Gusto ko nang dito ako makabilay. Baka mamayang i-deliver yung sa China, made in China.
0: sige po, nanay. Basta po, nanay, antayin po ninyo. Sakali pong meron na, na may nabili na kayo dyan, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli para siguraduhin nating tama po yung nabili po ninyo, okay?
1: Sige po, tatawag nga ko ulit po.
0: Sige po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Nanay Flor. At sasabihin ko na po ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan na po dyan sa inyo sa Puerto Princesa.
1: Sige po, salamat po.
0: Salamat po, nanay. Mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Wala na tayong oras. Lagpas na tayo sa oras. Maraming salamat. Thank you very much po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7.
2: Heart FM Time. It is now 8:06.

0: Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayante oras sa 93.7 FM pukinon. Ika 29 minutes after 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating program Pinoy Heart. Hanggang alas 9 tayo ng umaga magkakapiling on this beautiful Friday. Araw na naman ng Biyernes, 17 po sa buwan ng Hulyo. Jason Steele ang inyong kapiling. Siyempre naman, ano man ang inyong mga gagawin ngayon ha? Samahan niyo po ako. Well, i-text mo na ako, 0961-892-4927. Ano ba ang plano mo para po sa araw na ito? Sige na, samahan mo ako ha? Sige, yung ating bigas at saka groceries, abangan din natin yan mga sweethearts. Ang ganda ng umaga. What a wonderful Friday we got. So far, yes. At siyempre, ano pa nga ba? Yung mga estudyante natin, yan naman ang mga sigasuhin natin ngayong umaga. Diba? Kaya simulan na natin ang ating mga preparations. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts, marahin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.
1: This is Heart 92.7. 72 years of trust, cooperation, and community. Welcome to the grand finale of FICO's 72nd anniversary celebration. This isn't just an exclusive block screening of Spider-Man Brand New Day. It's a mission of hope. Brought to you by the FICO. Every ticket helps provide a brand new day for women in specially difficult circumstances. See you on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng Heart Ko.

0: Oh, kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.
0: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We got 43 minutes after 5 o'clock. That's Minsan San from Eraserheads. So isang good morning muna ha. Isang magandang umaga po sa lahat po ng mga motorista natin. Yung mga kakalabas lamang ng kanilang mga garahe. Yan, yung mga nagbubukas na po. Aray na kanilang mga tindahan. Isang magandang umaga din po. Maraming maraming salamat ha. Sana maganda naman ang ating mga umaga. Pera utang. Yan. Good morning sa lahat ng mga nag-aalmusal na. As early as right now, maaga lakad, ano? Mag-aalas 6 pa lamang, pero nag-aalmusal na. Isa lang ang connotation yan. That connotes to one thing. Sa'yo kaayo, naalis ng balay. Diba? Magandang umaga po sa lahat po ng mga nagsisimula na rin magbunganga. Okay, ng mga nanay natin. Mga auntie natin, ha? Good morning po sa inyo. Sige po, padayon lang sa magpaminaw sa lahat ng mga auntie natin dyan. Kasi naman, habang naminaw, sige gyaw-yaw. Kasi mga estudyante natin hindi pa bumabangon. Good morning na good morning! Siyempre, yung mga nasa palengke ngayon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana maganda naman ang inyong bawat umaga. 5:44! Commercial break tayo once more. Magbabalik pa tayo with, a lot of OPM hits. Kaya naman, sweethearts, padayo na sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong kinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City. 33.700 FM Bukidnon. We got 15 minutes after 6 o'clock. Session Road, Minsuntok sa Buwan. Second hour na ng ating program, mga sweethearts, on this beautiful Friday morning. Kumusta naman ang inyong mga sitwasyon dyan sa inyong mga bahay? Nagpainit ang tubig, nagkapi na. Good morning na good morning. Siyempre pa, maraming salamat sa mga naka-hard FM dyan, ha? Padahil lang sa pagpaminaw. Yung mga nasa loob ng kanilang mga bahay-bahay, yung mga estudyante natin dyan, ano ng balita? Ha? Mga nagbata na ba? Sige na. Pagluto na ng almusal. Alam ko naman, nagluluto na ng almusal ngayon eh. Maybe pakainin na. Para naman makapag-prepare na at makaligo na. At makapasok na sa kanila mga schools. Magandang umaga po, Galas family. All the way from Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po, Tatay Nicolas. At Mami Eling, maraming tiway po sa inyo pagpaminaw, ha? Jason Steele, thank God it's Friday. Happy Friday po sa tanan, mga taga-kamamanan. Yeah, good morning na good morning po. Sa BBQ family, thank you so much for always listening. Ito, good morning din, mga Santa Cruz Village sa Zone 8, Carmen. Magandang umaga po sa inyo. Have a great, beautiful Friday, everyone. Padalangin naman dyan ang MYMPO. Sige, maraming salamat po, ha? Still, bukas sa bukas pa rin ang ating text lines. 09, isa lang muna, 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Weekend 16 after 6. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Ako pa rin si Jason Steele. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: 3.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na taon.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: radio with heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, 44 minutes after 6 o'clock. That's kapag lasing ka lang malambing. Mayonnaise, that's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. O, isang magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod, ha? Itong mga taxi drivers natin na nakikinig yan. Si Romel, ito, Romel Oksuan ng Normie Transco Taxi. Shoutout sa iyo, shoutout. Naka-Hard FM ito. At saka si Gerson Soriano ng Hummingbird Taxi. Shoutout sa inyo, ha? Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Kasi naman, i-appeal na ako ni inyong mga pangalan sa ating The Price is Rise Overload. Okay, para manalo kayo ng bigas at saka groceries, ha? Ay, ito pa pala, nakikinig din, naka-Hard FM din. Yung driver ng Banyuhay Taxi, si Rodney Sinana. Oh, shoutout sa iyo. Maraming salamat, ha, sa inyong pakikinig. Padayon lang, padayon. Padayon sa pagpaminaw. 43 after 6 o'clock. Oh, by the way, kapag lasing ka lang malambing, that's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Ito na, mamimigay muna tayo ng papremyo. The Price is Rise Overload na. Ah, bunot na tayo. O, ng ating buhay naman ang winner. Ruleta, select! Ang aming studio, matagpuan po sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Makasandeng! Bunot tayo sa drawback sa Makasandeng. Ayun o, ang address na nakasulat ay Makasandeng. O, Barangay Makasandeng ang nakasulat. Ang pangalan ng nakadaog na bugas at grocery sa Barangay Makasandeng, Moises Maglangit. Moises Maglangit, congratulations. Nakadaog ang bugas at saka groceries, ha. Pumunta ka rito, magdala ka ng iyong valid ID. Alright, sabayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Stand by lamang, mga sweethearts.
1: 93.7. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela? Apan na bala ka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud nako og makatabang gyud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kay diri sa ato ang abaga sa akong pag-inom nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
17: This is Heart 92.7.
18: The best variety of music all day. Heart 92.7.
19: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
20: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
21: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, ilan sa mga testigo ng defense team ni Pipi Sara para sa impeachment, posible ring bawasan.
22: NBI bumuo ng task force sa investigasyon ng 2019 SEA Games.
21: Balitang nasyonal pa rin, countered affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano na tanggap na ng Office of the Ombudsman.
22: Headlines sa ating balitang lokal, pagbibenta ng imported frozen meat sa mga pampublikong palengke, mahigpit na binabantayan ng City Veterinary Office.
21: Active shooter drill sa mga paaralan ni sinusulong sa City Council.
22: At balitang lokal pa rin, panukalan development ng Puerto at Cugul Market sa isinilalim sa masusing pag-aaral.
21: Sa balitang lokal pa rin, balingas ang PNB, hinikayat ang mga magulang na pigilan ng mga menor de edad sa pagmamaneho.
22: Headlines at ating balitang Bukidnon, mga delegado mula sa Bukidnon na kilahok sa Region 10 Disaster Preparedness Forum.
21: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga armas sa pinaniniwalang pag-aari ng NPA na bawi naman sa Malaybalay City.
22: At balita Bukidnon pa rin, Malaybalay City nakatutok na sa pag-aanda para sa 30 aldaw na kitanglad.
21: Sa atin ang mga balitang Mindanao, Davao City Health Office, pinalalakas ang deworming program para sa mga mag-aaral sa buong lungsod.
22: At headline sa ating balitang international, a midnight social media curfew para sa mga kabataan, ipanunukala sa UK.
21: Trump administration, target naman ihiwalay at buwagin ng ICC.
22: At headline sa ating balitang sports, Spain at Argentina magtatapat sa FIFA World Cup 2026 Finals.
21: At sa ating showbiz balita, Angel Oxlade, vaccine, pinuna si Senator Robin Padilla sa social media.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
21: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibutang Pilipinas. Araw po ngayon ang Biyernes, Hulyo 17, ngayong taong 2026. Ang alam po na buong pwersa ng Heart FM News Department. At ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
22: Nel R. Shaga.
21: Ako naman, Mar Laurenio. Ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
21: Para sa atin, 23 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
3: Heart FM, Balita.
21: Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, isa sa mga spokesman ni Vice President Sara Duterte, na posibleng mabawasan ang ilan sa mga testigo sa hanay ng defense team ng Vice Presidente. Ito'y matapos na mag-withdraw ang prosecution ng ilang testigo na nakatagdang humarap kaugnay ng ika-apat na articles of impeachment na may kinalaman sa kasong grave threats. Kahit sinabi ni Attorney Poa na masyado pang maaga para sabihin kung magkakaroon din ang pagbabawas sa hanay ng mga testigo ng depensa. Mahaba pa niya ang proseso ng impeachment trials at sa mga susunod na yugto, ilalahad ang pinalalisahan ng kanilang mga testigo. Bukod pa rito, iginiit ni Attorney Poa na walang epekto sa estratehiya ng depensa ang naganap na pag-withdraw ng ilang testigo ng prosekusyon.
22: Samantala, bumuo na ng National Bureau of Investigation o NBI na isang special task force upang imbestigahan o manoy mga irregularidad sa ilang infrastructure projects at transaksyon kaugnay sa 2019 na Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hawak na nila ang sapat na dokumento para sa formal na imbestigasyon, partikular sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na dating pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano. Kabilang sa sisilipin ng NBI ang sinasabing kawalan ng public bidding sa ilang proyekto, hindi pa naliliquidate na pondo at ang kontrobersyal na 50 million pesos 2019 na SEA Games Cauldron Project. Tiniyak ni Director Matibag na may pag-ugnay ng kanilang task force sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission at Basis Conversion and Development Authority para sa masusing investigasyon. Nilinaw ni Matibag na wala pang formal na respondent sa kaso, pero nagsimula na ang pagtukoy sa mga posibleng personalidad na may kaugnayan sa sinasabing irregularidad sa 2019 SEA Games.
21: Aras natin, 26 na minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Panguli sa hanin ng ating balitang nasyonal, natatanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit o natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit o affidavit na sinumite ng Senator Alan Peter Cayetano. Ito'y kaugnay pa rin ang sinasagawang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na inihain ng ilang miyembro ng civil society. Ayon sa Ombudsman, isinumite ng company Cayetano ang counter-affidavit noong Hulyo 15. Inihintay naman ang tanggapan ng counter-affidavit ng mga kapwa niya respondents na sina Senator Robin Hood Padilla at ang na-dismiss na acting Senate Sergeant at Arms na si Police Major General Mawa Palsa. Alas 7:26 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, Balitang Lokal.
21: Sa ating balitang lokal, mahigpit ay pinatutupan ng Cagayan de Oro City Veterinary Office ang pagbabawal sa pagbebenta ng imported of frozen na karne sa lahat ng pampublikong palengke at mga talipa pa sa lungsod. Ay kay City Veterinary Office Head Dr. Helen Ann Tacandong, hindi lamang Coconut Carmen Public Market ang saklaw ng operasyon, kundi maging ang iba pang pampublikong pamilihan kung saan may mga nagtitinda ng imported na karne ng baboy at manok na hindi nakakasunod sa itinagdang mga rekisito ng pamahalaan. Ipinaliwanag ng opisyal na nagpapatuloy ang kanilang inspeksyon sa pakikipag-ugnayan sa iba pang kaukulang ahensya upang matiyak na nasusunod ang mga umiiral na regulasyon sa lahat ng pamilihan sa Cagayan de Oro. Binigyan din ni Tacandong na paigtingin pa ang enforcement operations at mananagot ang sinumang mapatutunayang lumalabang sa mga alituntunin, higil pa rin sa pagbebenta ng imported na frozen meat.
22: Sa unay naman na balita ay sinusulong ni City Councilor Roger Abada, Chairperson ng Committee on Public Order and Safety, ang pagpapatibay ng mga hakbang sa seguridad sa paaralan upang higit na maprotekta ng mga mag-aaral guro at iba pang school personnel laban sa mga posibleng banta sa seguridad. Ang Kiabada ay bukod sa regular na earthquake at fire drills, mahalaga magsagawa rin ng active shooter drills sa mga tamang protocol at aksyong dapat gawin sa karoon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Aniya, makatutulong ang ganitong uri ng pagsasanay upang mapataas ang antas ng kahandaan ng mga paaralan, mabawasan ang panganib at mapabilis ang pagtugon sa oras ng emerhensiya. Kasabay nito, iniyag din na nakapaloob sa mga plano ng lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mas malawak na information and education campaign upang mapalakas ang kaalaman ng mga paaralan sa pag-iwas, paghanda at tamang pagtugon sa iba't ibang banta sa seguridad at kriminalidad.
21: Oras 7:29 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Patuloy naman na pinag-aaralan ng Committee on Economic Enterprise sa Cagayan de Oro City Council ang panukalang redevelopment ng Puerto Market at Cogan Market. Sa ilalim pa rin ito ng Build, Operate and Transfer o BOT, o Public-Private Partnership Scheme. Sa pagdinig na pinangunahan ni Committee Chair at Majority Floor Leader Councilor Edgar Cabanlas, tinalakay ang mga iminungkahing rental range at iba pang mahalagang provision ng proyekto kasama ang mga kinatawan ng City Legal Office, City Economic Enterprises and Business Development Administration at iba pang kaugnay na tanggapan. Dumalo rin sina Councilors Alam Lim, Ivy Emano at August 1. Ay bangay Cabanlas, itinakda sa Hulyo 29 ang susunod na committee hearing upang mabigyan ng sapat na panahon ng mga concerned offices at stakeholders na maisumite ang mga kinakailangan dokumento at komento. Igil pa rin sa nasabing panukala. Kasabay nito ay inatasa ng mga kaukulang tanggapan na ihanda o ihanda ang draft contract na magiging batayan sa implementasyon ng redevelopment project para sa Puerto Market at Cogar Market sa ilalim pa rin ng bot scheme.
22: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, hinikayat ng Balingasag Municipal Police Station ang mga magulang at guardian na huwag pa intulutang magmaneho ng motorsiklo maging ng mga sasakyan ang mga minor de edad, lalo na mga walang lisensya, upang maiwasan ang mga aksidente at mapangalagaan ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Patrolman Christian Paul Garcia, Assistant Investigator ng Balingasag Municipal Police Station, hindi pa ganap na handa ang mga minor de edad sa responsibilidad ng pagmamaneho dahil kulang pa ang kanilang kaalaman at karanasan sa pagsunod sa mga batas trapiko. Ang paalala ay kasunod ng naganap na vehicular accident sa Sitio Moho, Barangay Napalita na Balingasaga, Misamis Oriental noong madaling araw ng Hulyo 15 na ikinasawi ng 17 years old na si Mark Cabigon ng Riverside 1 sa Lime, Misamis Oriental. Sa paon ng investigasyon, lumabas na bumangga ang minamaneho motorsiklo ng biktima sa isang kasalubong na truck na may kargang mga manok.
21: Oras natin, alas 7:31 ng umaga. Panguli naman, sabay niyo po ang unang bahagi ng ating balitan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating commercial break, asya sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
0: With heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
16: 93.7.
23: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
24: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
25: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
25: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
25: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
0: With heart.
20: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
21: 2.7 dash kagayan di Oro City at Heart FM 93.7 dash Mugindon.
20: Heart FM, balita!
21: Sa patala dito sa ating live, mangyari po lamang ipakishare po ng ating live at maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at yan po ibabasahin natin sa hulihan. O maging ng inyong mga pa-shoutout at yan po ibabasahin natin sa hulihan. At pagkatapos po ng ating balitaan.
20: Heart FM, balita!
21: Alay 7:34 ng umaga, experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
20: Heart FM, balita!
21: Nabago naman tayo at narito na mga balita mula sa Bukidnon.
20: Heart FM, balita!
21: Nag-iisa mga delegado mula sa lalawigan ng Bukidnon sa Region 10 Disaster Preparedness Forum. Nailunsad naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG dito pa rin sa lungsod. Dinaluhan ng dalawang araw na aktibidad ng mga local chief executives, local disaster risk reduction and management officers at city at municipal local government operation officers upang higit pang mapalakas ang koordinasyon at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga sakuna sa buong Northern Mindanao. Tinalangay sa forum ang pagbabalakas ng early warning systems, pag-standardize ng emergency response protocols, partikular sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, gaya di naman sa bigtimong paggamit ng local disaster risk reduction and management fund. Binigyan din ang pagbabatupad ng programang Listo Sikap sa Andas Marina Barangay upang mapabilis ang paglikas sa mga residente at higit na mapalangkas ang kahandaan ng mga komunidad sa oras ng kalamidad.
0: Sa iuloy na balita, nabawi ng mga tropa ng 88 Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga armas at iba pang kagamitang pandigmaan na pinaniniwalaang iniwan ng mga miyembro ng New People's Army sa isang abandonadong kubo sa sityo Matangpatang, Barangay Miglamin, Malaybalay City, Bukidnon. Kabilang sa mga na-recover, ang isang M4A1 carbine rifle, isang caliber .30 carbine rifle, mga magazine, mga bala at dalawang military bag. Ayon sa militar, natuntun ang pinagtataguan ng mga kagamitan matapos ang sinagawang intelligence operations na nagugat sa serye ng mga engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at armadong rebelde sa lugar. Sinabi ni 403rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Siegfried Tobalado na ang pagkaka-recover sa mga armas ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Armed Forces of the Philippines laban sa mga natitirang rebelding grupo kasabay ng patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Bukidnon.
21: Aras natin, alas 7:37 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang Bukidnon. Nakatutok na ang lokal na pamahalaan ng Malaybalay City sa paghahanda para sa pag-host na ika-30 pagdiriwa ng Aldao Takitangland na isasagawa naman sa Nobyembre kung saan ang barangay Dalawangan ang magsisilbing pangunahing venue ng mga aktibidad. Binabahagi ng paghahanda, nagsagawa ng coordination meeting ang mga kinatawa ng lokal na pamahalaan, Barangay Dalawangan, Protected Area Management Office at si Bay Inatlawan, chieftain naman ng Daraguyan Tribe upang mapalakas ang koordinasyon at matiyak ang maayos sa pagdaraos ng taunang selebrasyon. Tampok sa pagdiriwang ang temang 30 Years of Protecting Kitanglad, Celebrating Shared Indigenous Heritage and Stewardship na nagbibigay pugay naman sa 3 dekada ng sama-samang pangangalaga sa Mount Kitanglad.

0: aral sa buong lungsod. Ang nilalaman ng balitang iyan ating tanggapin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag.
1: Pinaigting ng Davao City Health Office o CHO, katuwang ang Department of Health at Department of Education ang kampanya para sa National Deworming Month sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Layunin ng programa na maprotektahan ang kalusugan ng mga mag-aaral laban sa mga sakit na dulot ng intestinal worms at mapabuti ang kanilang nutrisyon at pagkatuto. Ayon sa CHO, mahalaga ang regular na deworming upang maiwasan ang malnutrisyon, anemia at iba pang komplikasyong maaaring makaapekto sa paglaki at pag-aaral ng mga bata. Kasabay nito ang pagpapaalala sa mga magulang tungkol sa tamang kalinisan at paghuhugas ng kamay bilang dagdag na proteksyon laban sa impeksyon. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang mga magulang na suportahan ang programa at tiyakin makikibahagi ang kanilang mga anak sa deworming activity sa kanilang mga paaralan upang mapanatiling manlusog at handa sa pag-aaral ang mga kabataan sa Davao City. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7.40 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ang Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
2: Heart FM Balita.
0: Bago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Ipinanukala ng gobyerno ng United Kingdom ang midnight social media curfew sa mga kabataang may edad 16 at 17. Sa ilalim ng panukala, automatikong hindi magagamit ang mga social media app na gaya na lamang ng Instagram, TikTok at YouTube mula alas 12 na madaling araw hanggang alas 6 umaga, maliban kung babaguhin ng user ang settings. Layunin din ang pamahala na i-disable ang mga feature kagaya na lamang ng autoplay at infinite scroll upang mapabuti ang tulog, pagtutok sa pag-aaral at oras kasama naman ang pamilya. Gayunman, may ilang child safety advocates at eksperto ang nagsabing hindi sapat ang panukala dahil maaaring madali lamang i-off ng mga kabataan ang mga restriksyon.
3: Sa ulay na balita, inilunsad ng administrasyon ni U.S. President Donald Trump ang kampanya upang hiwalay at buwagin ang International Criminal Court o ICC na itinuturing nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, walang kinikilalang jurisdiksyon ng Amerika sa ICC laban sa mga mamamayan at opisyal nito, kabilang sa mga ikinukonsiderang hakbang ng Washington ang travel bans, visa revocation, mas mahigpit na sanctions at paghimok sa ibang bansa na kumalas sa ICC. Samantala, tumanggi munang magbigay ng komento ang ICC kaugnay ng naturang usapin.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, papalakasan ang katagdang magsagupa ang Spain at Argentina sa inabang ang final ng FIFA World Cup 2026 sa July 19 sa New York, New Jersey Stadium. Umakyat sa kampiyonato ang Spain matapos talunin ng France sa semifinals, habang nakalusot naman ang Argentina kasunod ng panalo nito laban naman sa bansang England. Inaasa magiging tampok sa laban ang pag-aharap ng veteranong si Lionel Messi at ng batang Spanish star na si Lamine Yamal. Sa unang pagkakataw, magtatagpo ang dalawang football powerhouse sa isang World Cup final. Target ng Spain na masungkit ang ikalawang World Cup title nito, habang hangad naman ang Argentina na mapanatili ang corona at maiuwi nito ang ika-apat na kampiyonato.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, binatikos ng aktres na si Angel Locsin si Senator Robin Padilla sa isang Facebook post matapos itong tawagin ang sarili na isang komunista. Sa gitna ng usapin, kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, binalikan ni Locsin ang mga kwento umano ni Padilla tungkol sa kanyang nakaraan sa armadong pakikibaka at kwenasyon din niya ang pananahimik ng senador noong siya ay na red tag. Ngayon din ang suporta nito kay Pastor Apollo Quiboloy at ang mga naging pahayag nito tungkol sa China. Sa pagtatapos sa kanyang mensahe, inimok ni Locsin ang senador na muli pag-isipan ang kanyang mga paninindigan. Matatanda ang ilang beses na ang itinanggi ni Locsin ang mga paratang na inuugnay siya sa mga grupong komunista matapos siyang ma-red tag dahil sa kanyang humanitarian work at mga advocacy. Mainit-init.
0: Pala yun. May sagutan naman sila. Sumagot na rin si Robin.
3: Oo, merong sumagot siya.

0: Senator Robin Hood.
1: Oh. Anyway, sige, may kanya-kanya naman tayo mga paniniwala sa buhay. May kanya-kanya tayo mga laban sa buhay. Di ba? May kanya-kanya tayo mga, ika nga, destinasyon. Sa ating mga misyon. Kanya-kanya paniniwala lang. Yan. Yun ang paniniwala ni Senator Angel. Robin. Oh. At saka yun ang paniniwala ni Angel. Wala tayong magagawa dyan.
0: Correct.
1: Yun nga lang, dati kasi sila magkaibigan.
0: Yes.
1: I mean, magkaibigan naman sila hanggang ngayon. Oh, ibig sabihin ni dati sila magkasama. At kumbaga, napakinggan din naman ni Angel yung mga, tawag dito, mga...
0: Kwento, yung mga...
1: Yung mga views ni Robin Padilla noon.
0: Yes.
1: Kumbaga, naniniwala siya sa mga views. Eh, para daw lumilihis na si Robin. Mm-hmm. Sa mga sinasabi nito dati. Anyway.
0: Ano lang, medyo... Siguro nga, dahil nga sa nangyayari ngayon sa ating bansa, nagiging vocal na yung mga tao on how they feel about, you know, the thing that is going on.
1: Mm.
0: Kung ano ba talaga tama ang mali? Kasi minsan ngayon, napapansin natin na parang yung tao na tayo na mismo ang parang nag-aaway-aaway.
1: Sa panahon naman ngayon, speaking of tama at mali, panahon naman ngayon, kahit tama na, minamali pa.
0: Correct.
1: Ah, diba? Marami naman ganyan ngayon. Kahit yung sa katotohanan ng buhay. Kahit nga sa mga kung, diba? Kung ano ng mga facts na lalabas dapat, yung katotohanan, abay namamali pa, nababaluktot pa. Diba? Totoo naman yan. Oo, marami na ang nangyayaring ganyan. Hindi lang marami nangyayaring ganyan.
0: Nangyayari
1: na po talaga yan. Hindi lamang sa gobyerno, maging sa ilang pa mga ehensya.
0: Correct.
1: At sa ilang pa mga sangay na mga kumpanya, yung mga ganyan. Tama na, inaimamali pa. Dahil nga po sa sangalan ng pera.
0: Sana naman wag gamitin natin ang ating mga posisyon para lamang sa ating sariling pang-interest.
1: Diba? Ay, sabi nga natin kakapalan na ng mukha yung mga ganyan.
0: Oo.
1: Diba? Talaga. Anyway,
0: sigaw natin dyan. Let the truth prevail.
1: Oo. Kapag ganyan. Kaya naman yung mga painiwala ni Senator Robin, painiwala niya yun. Painiwala ni Angel, painiwala mo rin yun.
0: Mm-hmm.
1: But anyway, siguro, since magkaibigan naman sila, sabi nga natin, baka naman ma-implementsyahan ang isa't isa. Diba?
0: Ang tawag nga dyan ay respeto. Respetuhin na lang natin yung views. As long as hindi naman naapektuhan yung ikaw. Kung ikaw hindi ka naman naapektuhan, just let it be and let them fight. Kasi may mga position yan sila.
1: Let them
0: do their job.
1: At saka nasa position din kasi Senator Robin.
0: Yes.
1: Alam niyo naman, kapag nasa position, ay kayang ma-influensyahan ang anumang katotohanan.
0: Correct.
1: Diba?
0: Oo. Isang ano lang yan, isang kabig lang yan. Pwede.
1: Okay.
0: Sana magamitin.
1: Kahit katotohanan na, nababaluktot pa.
0: Abay.
1: Kahit magandang resulta na, nababaluktot pa.
0: Sad reality, sad reality.
1: Anyway, sige, sana naman ay
0: magiging okay na ito.
1: Sana hindi ito maging mitsa ng kanilang hindi pagkakaunawaan.
0: Correct.
1: Kasi magkaibigan naman sila dati.
0: Oo, mag-love team nga yan dati.
1: Love team, di ba?
0: Oo.
1: Meron silang teleserye.
0: Meron.
1: Anyway, sige, maraming salamat sa iyong chika.
0: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Alas 7:45 ng umaga. Bye. Teka muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Eto na, nasa linya natin si HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa iyo.
3: Yes, partner. Magandang umaga rin sa inyo. Sa lahat ng dadaan papuntang Jepor, extension papuntang Kukun, mais naman, maluwag naman ang kalsadahan natin dyan. At ang makalipo ko sa Bishop Case, dyan medyo may build up lang konti dyan papuntang crossing dyan sa Deep Street.
1: Jay, monitor.
3: Dito sa Osmeña naman, napakanan ako papuntang Kugon, may build-up ng konti.
1: Jay, monitor mo, malakas. Pakihinaan ng monitor. Ayan yan, okay, go.
3: At dito naman, kahit na nabanggit ko sa Osmeña nga, papuntang Kugon, na may build-up ng konti. Paikot ang Kugon Market, at ang makakanan ako sa Jaar Borja, palabas naman dito, papuntang Carmen, maluwag pa naman. at Belis, baluwag pa rin naman ang Belis. Ganyan din ang Capistrano, makarating sa Cardmaster area, maluwag-maluwag. At dito sa Paminta area naman, okay naman, stopin ko lang ang sakyan palabas dyan sa Isilina Bridge. At market ng Carmen, okay naman, maluwag na ngayon ang market Carmen.
1: Ayos! Sige, may pasayaro ka ba?
3: Meron sila, Ma'am Lucia at si Ma'am Janice.
1: Ayun, maraming salamat ha sa iyong report. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong pasahero. Thank you! HBGJ Tagalog Tunes ng RRJ Taxi.
3: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng aking dadaan sa ngayon. Heart Masada Group J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Aras natin, 49 na minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po nga mamainit at pinag-uusap ang mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Hulyo 17, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, ilan sa mga testigo na defense team ni VP Sara sa impeachment, posible ring bawasan.
0: NBI bumuo ng task force sa investigasyon ng 2019 SEA Games.
1: Counter affidavit ni Senator Alan Peter Cayetano natanggap na ng Office of the Ombudsman.
0: Headlines sa ating balitang lokal, pagbibenta ng imported na frozen meat sa mga pampublikong palengke. Mahigpit na binabantayan ng City Veterinary Office.
1: Sa ating balitang lokal pa rin, active shooter drill sa mga paaralan isinusunog naman sa City Council.
0: At balitang lokal pa rin, panukalang redevelopment ng Puerto at Cugon Markets isinailalim sa masusing pag-aaral.
1: Sa balitang lokal pa rin, balikasang PNP, hinikayat ang mga magulang na pigilan ng mga menor de edad sa pagmamaneho.
0: At headline sa ating balitang Bukidnon, mga delegado mula sa Bukidnon nakilahok sa Region 10 Disaster Preparedness Forum.
1: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon pa rin, mga armas sa pinaniniwalang pag-aari ng NPA na bawi sa Malaybalay City.
0: At ang Malaybalay City nakatutok na sa paghanda para sa ika-30th Aldaw Takitanglad.
1: Sa balitang Mindanao, Davao City Health Office pinalalakas ang deworming program para sa mga mag-aaral sa buong lungsod.
0: At headline pa rin sa ating balitang Bukidnon, Malaybalay City, ito nakatutok na sa paghanda para sa ika-30th Aldaw Takitanglad.
1: Samantala naman, Davao City Health Office pinalalakas ang deworming program para sa mga mag-aaral sa buong lungsod.
0: Headline sa ating international news, midnight social media curfew para sa mga kabataan ipinunukala sa UK.
1: Sa balitang international pa rin, Trump administration target ihiwalay at buwagin ng ICC.
0: At headline sa ating balitang sports, Spain at Argentina magtatapat sa FIFA World Cup 2026 finals.
1: At sa ating showbiz balita, Angel Locsin pinuna si Senator Robin Padilla sa social media.
2: Heart FM Balita.
1: Aras natin, 7 na minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Eto muna, lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 100. Tapos, may drink in one meal. Mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or magdelivery.com.ph. A promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 257576, Series of 2026. Walang minuto bago sumabit ang alas 8. Ito na yung mga pa-shoutout natin.
0: We'll see you, Sir Leo Labadaan. Magandang umaga. Thank you for listening.
1: Ang Gales, oh yan, Gales family, magandang umaga sa inyo. Mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Mga Buntag, Tatay Nicolas, si Mami Eling, good morning.
0: Yan, Ma'am Emily Makalaging, good morning. Loud and clear, diri sa may Purok 8, Talahiron, Kibawi. Shoutout ka Pili family, Hangaw family, at kang Rebecca Rivera.
1: Si Amy Balomadres, may buntag. Magandang umaga sa inyo, mga taga-kamamanan nito. Thank you so much for always listening.
0: Ayan, si Ma'am Lil Solimin Gayeb. watching and listening from Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Magandang umaga din, kina Ophelia Restor. Maraming salamat sa inyo. Always meron daw sila kapaminaw kahit hindi kami makapag-comment o makapag-text. Pero naminaw sila. Shoutout po sa inyo. Kina Nicelle Ibrahim, Alma Agbo, Maridel Derama, kay Jerry Gule, Marites Mendoza. Magandang umaga po sa inyo. Dagang salamat. Marami po kayong nakikinig sa amin.
0: Ayan, magandang umaga kay Anna Salahay, Mando Mars Carido, watching from Pangantukan, Bukidnon, with love. Maraming salamat.
1: Ito ba si May Tuwas Tanfield. May Tuwas Tanfield. Magandang umaga po sa inyo. Welcome back to the Philippines daw sa kanyang friend na si Diana from Maldives. Magandang umaga po sa inyo.
0: Remedios Gemelo, watching from Cristal, Maramag. Maraming salamat.
1: Good morning kay Rowena Bainosa. Taga-saan po kayo? Thank you.
0: Ayan, sabi ni Mami Ophelia, hi to Ramil Cornelia. Ayan, love you daw.
1: Hoy, Gemma Palangat Pupos. Magandang umaga. Shoutout sa mga taga Zone 10 Upper Carmen. Ayan, aminaw karon. Thank you so much for always listening.
0: Oh, miss you, Mami. Ha? Linlin Lagoroa. Magandang umaga. Thank you for listening. Ito si Beth. Magandang umaga, Beth of Puntod. Thank you, Dai, for always listening. And Rosaline Matabs, makalingaw dyan din yung mga program diyan. Nice sa inyong mga tingog. Bagay gid sa inyong mga DJ, gwapo, gwapa. Thank you po. Maraming salamat.
1: Ay, ginig sa atin yung ano, yung JTR Cartint Pro X. Dyan sa may Ipunan.
0: Magandang
1: umaga sa inyo. JTR Cartint Pro X. Good morning po sa inyo, ha. Dagan salamat sa inyo magpaminaw niya.
0: Mami Annabelle Cabuyang Tabanao, makahabol po. Yes, nakahabol din. May buntag.
1: Si Niva Bernaldez, magandang umaga din. Good morning, Heart FM, blessed Friday. Thank you.
0: Hello, Frankie Du, maayong buntag. Heartinians, ay gusto ko yan. thank you.
1: Meron na silang club, Heartinians. Ayan, Fetion, good morning. Watching from Hanapolan, Club Area, galing kay Lola Lalang.
0: Maayong buntag, Sir Ninyong Baktong. Ayan, good morning. Always listening sa may buntong kamamanan. Shout out kay Mami Amy Balmadres o kay Rainin Rainilia. O sa akong asawa na si Rainabel Baktong. O especially sa kanyang buntong anak na si Princess Rain Baktong. Maraming salamat for always
1: listening. Salamat po. Si Mami Mariling Gonzalez, sabi niya, fiesta is over, Barangay Carmen. Hindi naman namin naramdaman na nag-fiesta. Shout out po sa inyo lahat. Thank you so much.
0: Good morning, Lalina Bonitalia Wiso. Yan, shout out sa King Louis Barbecue Phase 3 Trinitas Bugo. Maraming salamat.
1: Ito, si Jaco Hidalgo. Yan, shout out sa mga taga 787 Laundry Shop. Always and forever magkikinig at manonood po sa Hard FM. Pabalita, ma.
0: Torres, magandang umaga. Diyan sa may lapasan. Thank you for listening.
1: Mga taga Kevin Enterprises. Magandang umaga sa inyo. Mga maagad nga nagigising yan. Pero dahil sa may SMK Ukay-Ukay, sa lahat ng mga nandyan, magandang umaga po sa inyo. Paraging nakasuporta sa atin yan. Thank you so much. No matter what.
0: Yes. Mahal namin kayo. Thank you din sa mga... Speaking of Kevin, hi to Ma'am Alfie, kay Ma'am Irene, Sir Jasper, kay Sir Dennis, at kay Sir Kevin mismo. Sa mga shoppers.
1: Ayun. Sir Bernie Diatras. Magandang umaga po, sir. Sir Bernie yan. Mula dyan sa LGU at sa akin na mayor, magandang umaga. Magandang salamat sa inyo pagpaminaw, ha? Sana'y maganda yung mga umaga. Abangan natin mamaya yung mga winners pa natin ng bugas at saka ng ating groceries. Tabayanan nyo po yan kasi naman marami pong mananalo. Oras-oras po may nananalo ng bugas at saka ng groceries. Oras natin, 2 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro City, at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
0: Nel Arsiaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7. 93.7.
4: This is Heart FM. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang o mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina, Lunes hangtod Biyernes, ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
6: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa, unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidera, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
9: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.